0: radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
1: I can see the essence of partnership in what you're saying. You know, different partners, New Tribes Missions Philippines, Ethnos 360, and FEBC Philippines, all working together to reach people in hard-to-reach areas, no? For them to hear the good news through our broadcasts. When we went to one of the communities and we land on top of the mountain and we engage communities there, and I've heard this, no? When we take pictures, they would say, tag me. Tag me, no? So that means these people are also, these communities are also in social media. How do you see new technology helping us to continue reaching these communities?
0: The trend of the times now is very challenging on the part of DZMR. And we are endeavoring also to reach out to these communities. Other than the broadcast or the terrestrial radio, we'll be able to reach them up through other media platforms. Kailangan na namin na maggumawa ng mga content na pasok at swak sa pangangailangan ng kahit na mga nasa bundok. Even the youth in the lowlands have to be reached with the new content that we have to be keeping our listeners.
1: You celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, yung partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
0: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we're a non-commercial stations, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga-Region 2, taga-Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Hesus Kristo.
1: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines,
3: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Bawat wika o dialekto ay may pantay na kahalagahan na nagsisilbing boses ng isang komunidad o sumasalamin sa kasaysayan at kultura. Ipinapaalala po sa atin ang importansya ng pagpapahalaga sa ating sariling wika. At dapat nating malaman na ito ay hindi lamang sa pamamagitan ng paggamit nito. Ngayong araw, ating suriin ang hinaharap ng wikang Pilipino at paano natin ito mapagyayaman pa. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri.
2: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
4: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din ang Pagsusuri sa GCTV Channel 185 sa Signal TV. Ang wikang Filipino ay hindi lamang pangnakaraan, kundi ito rin ay pangkasalukuyan at para sa susunod na henerasyon. Kaya mainam na ito ay ating pahalagahan at pagyamanin. Ang bansang nagpapahalaga sa sariling wika ay bansang may matatag na pagkakakilanlan. Ngunit ito ay hindi lamang responsibilidad ng iisang tao, kundi ito ay tungkulin ko, tungkulin mo, at tungkulin ng bawat Pilipino. Ating alamin paano mapanatiling buhay ang ating wika at ano ang papel ng bawat individual sa pag-iingat at maging sa pagpapaunlad nito. Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito po si Bishop Ruben Abante.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
5: At isang napakagandang pagkakataon pang muli sapagkat ang buwan ng Agosto ay pagyayaman, ano? At paglalawig ng ating wikang pambansa. At muli, kapiling natin ang tagapangulo ng tinatawag na komisyon, no? Komisyon, meron para tayong komisyon, ano po? At ito ay komisyon ng wikang Filipino. Walang iba kundi isang attorney na galing sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. At muli ay nasa ating piling si Attorney Marites Barrios Taran. Magandang araw sa iyo, Attorney.
6: Magandang araw po, Bishop, at isa pong karangalan na muli kayong makasama sa pangalawang bahagi po ng ating panayam na ito.
5: Okay. Ako'y maraming natutunan sa iyo noong nakaraan sapagkat pinag-usapan natin yung mga challenges ng pagpapalawig, no, at pagpapalaganap ng ating wikang pambansa. Abay, hindi pala inferior, no? Eh, wala nakatataas. Ibig sabihin, kapag marunong ka magsalita ng ating wikang pambansa, abay, katangi-tangi ka. Okay? So, tapos na tayo doon. At ngayon naman, itong mga ginagawa ninyo bilang isang komisyon, ay nagnanais din po tayo na siyempre magamit ng husto ang ating wikang pambansa, ang Filipino. Pero marami pa rin talaga dapat English. No? Halimbawa sa mga korte at pati sa proseso ng ating paggawa ng batas. Di ba? Eh siyempre kay attorney ka. Ano bang pinaka dapat gawin natin upang mailawig natin ang ating wikang pambansa sa ating mga batas?
6: Okay. Bishop, unang-una ay magbabati po muna ako sa inyong mga taga-subaybay. Magandang hapon po muli sa ating mga sumusubaybay dito sa programa ni Bishop Ruben Abante, FEBC Radio at D702DZAS. Opo, napakagandang tanong sapagkat alam nyo bilang isang abogado nabanggit ko last time na talagang mahirap, no, at pilipit ang mga ang karamihan, hindi naman lahat sa amin na magsalita ng wikang Filipino. Ngunit gusto ko lang pong ibahagi, Bishop, na alam niyo ba para sa buwan ng wika nitong taon ay nakatanggap po kami ng isang sulat mula sa Philippine Trial Lawyers Association. Ito po ang samahan ng mga trial lawyers na sumulat po sila sa kataas-taasang hukuman upang hikayatin ang ating mga korte na sana raw sa buwan ng wika ay gamitin natin ang wikang pambansa. Hindi po ba't iyan ay nakaka-inspire? Yan po ay
5: nagbibigay sa atin
6: ng inspirasyon. At dahil nabanggit po ninyo na sa pagbubuo ng batas, alam niyo po, meron po akong nabanggit last time, no, ng EO335. Ang EO335 po ay isang kautusan ay dapat po gumagamit ng wikang Filipino sa kanilang mga opisyal na pakikipagtalastasan, komunikasyon, mga kontrata, pangalan ng kanilang opisina, maging sa mga oath of office nila at gabay ng mamamayan o charter, Citizens Charter, mission at vision. At yan po ang dahilan kung bakit kami ay umiikot sa lahat din ng parte ng Pilipinas upang hikayatin ang lahat ng mga namumuno na sumunod po rito. At dahil alam namin na sila ay medyo hirap, no? Kalimitan po ang rason ay hirap, no? Nagbibigay po kami ng mga libreng pagsasanay, palihan, seminar upang magkaroon sila ng ideya at magkaroon din sila ng mga tinatawag na template, no? Ito po ay dahil alam namin na may mga nakapending po na mga bills o batas sa ating mataas at mababang kapulungan kung saan hinihikayat ng mga mambabatas natin na sana ay gamitin ang plain language. O ito po yung mga Plain Language Act na sana raw ay Filipino, no, o kaya ay madaling maintindihan ng mga wika ng ating kababayan ang mga batas. Lalo na po, at bibigyan ko lang ng konting banggit, ang batas na isinusulong dati ni Congressman Chel Jok, no, tungkol po sa mga batas na may criminal liability, no, o sagutin na krimen, na sana ay nakasulat sa wikang Filipino o mga pangunahing wika para alam nila na, oh, ito, ah, pag ito yung ginawa mo, ito ang iyong magiging kaparusahan. At kailangan ito naman ang iyong mga dapat gampanin. Ganito naman ang iyong mga karapatan. Para po sa awareness, no? Ang taong may kaalaman ay nag-iingat at gumagawa ng tamang hakban para protektahan din naman ang kanyang sariling interes. At yan po ay isa sa mga isinusulong namin dito sa komisyon.
5: Napakaganda. Alam mo, kaya ako naitanong sa iyo yan. Kasi nakaraang buwan, ako ay tumayong testigo sa isang korte. Ako ay gumamit ng Filipino. Hindi ako nag-Ingles. At talagang pinagsikapan ko na mag-Pilipino ako ng maayos. hindi naman ako pinag-Ingles. Oo, kaya naitanong ko 'yan. At actually, nabanggit natin noong nakaraan yung mga ginagawa ng mga AI ngayon. Meron namang translation ang direkta sa wikang Filipino ang mga AI, kahit na siguro ang mga batas ay pwede nang gamitin ng mga AI para mas lalong maintindihan ng lahat, di ba?
6: Opo, pero nais ko lang pong linawin, Bishop, na ang isinusulong po ng Komisyon sa Wikang Filipino ay ang responsable, etikal, at may integridad na sasalin o paggamit ng AI. Ano po? Hindi po, dito po kasi sa komisyon, hindi po may umaasa sa salin ng AI sapagkat iba pa rin po ang salin na may puso, salin na nanggagaling sa may kasaysayan, sa kultura, at kami naman ay gumagamit ng mga makabagong pamamaraan din, ano, para sa AI, para sa pagsasalin, no? Ngunit ang amin pong isinusulong ay yung sana sistema mula sa AI, yung procedure o proseso mula sa AI. Yun po, ngunit yung mismong direktang mga pagsasalin ay hindi po namin isinusulong.
5: Sumasangguni ako sa sinabi mo kasi ang AI naman kapag magsasalin ka, walang puso sa pagsasalin. Pero kapag meron kang ethical approach, may puso ka, may damdamin ka. Di ba? Nauunawaan mo yung dating. Ayun. Okay. Now, isang sitwasyon natin, alam mo kasi ako'y nagkakaroon ako ng pagkakataon mga ibang bansa. At nakakausap ko ang ating mga OFW. No? Halimbawa, yung mga pagkakataon na ako'y nakapupunta sa Europa, lalo na doon sa Italia, meron tayo mga Pilipino doon na doon na pinapanganak ang kanilang mga iba't ibang henerasyon na wala nang marunong mag-Pilipino. Oh, paano natin pagpapahalagahan yan? Alam mo, nakausap ko yung isang consul natin doon. Sabi ko, kinakailangan kayo magturo ng values. No? At isa pa, yung wikang pambansa natin sapagkat mawawala at mawawala. Yan, pagkatapos babalik sa Pilipinas, magbabakasyon, iisipin ng mga iba, abay, mas matayo ang kanilang pagkatao sapagkat ibang lingwahe ang kanilang ginagamit. Anong masasabi mo dyan?
6: Opo, kinikilala po namin ang isang gap o kakulangan na iyan. At sa katunayan po ay isa yan sa mga isinusulong namin dito sa komisyon na magkaroon po kami ng mga materyales or mga akda, no, ng Filipino for non-Filipino speakers. Yan po ay isang proyekto na nais nating isulong upang sa pakikipagtulungan natin sa mga embahada, sa mga konsulado, ay maipaabot natin na kailangan nating ibalik ang pagmamahal ng mga Pilipino sa wikang Filipino. Ano po? Sapagkat alam niyo po, maibahagi ko lang, Bishop, na sa akin pong panunungkulan, ang isa po sa slogan na nais kong ipatupad, no, ay ang kung saan ang mayroong wika ay naroon po ang komisyon sa wikang Filipino. Kaya across borders po sana ang atin, no? Tayo po ay nais po nating ipadama sa mga kabataan lalo na siyang talagang magmamana nitong ating mga pinagsisikapan na kapag hindi ginamit ang wika, mamamatay ito ng kusa. At sino ba ang aming inaasahan na gumamit nito? Hindi ba't ang kabataan? Kaya't kailangan nating ihanda sila at bigyan natin ng mga pagsasanay, bibigyan natin po ng mga materyales, ng mga IEC materials, no, mga aklat, mga pananaliksik, upang hindi tayo masisinaw, hindi nyo kami sinabihan. Wala kayong ginawa. So ngayon, pumasa kami sa AI para gawin iyan. Ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay narito upang isulong ang etikal at makatotohanan at may integridad na paggamit ng wikang Filipino, at kinakasangkapan lamang po natin ang artificial intelligence para isulong ang pasiyang ito.
5: Pakiulit, etikal, no? Pagkatapos ethical, ay
6: may integridad.
5: May integridad.
6: Wasto. Opo.
5: Okay. May damdamin mismo. May kalooban. Oo. Well, alam mo, totoo yung sinabi mo na kapag hindi mo ginamit, mawawala eh. Kaya kinakailangan ay ihatid natin sa lahat. Ang alam mo, ito'y commitment na rin, nasa pagsusuri tayo. Inaalam natin ang mga ilang hinaharap natin may kabigatan. Katuwang nyo ang FEBC sa inyong pagsulong na ito. Kung iniisip nyo na kinakailangan nandun kayo sa lahat ng lugar, abay dadalhin natin kayo, lalo na sa digital online. Ano?
6: Naku, maraming salamat po.
5: Umaabot tayo sa maraming lugar. At alam mo, napapag-usapan natin itong mga kabataan, ano? Ang yung bang kapwa Pilipino

0: Bagay na yan. Yan ba'y dapat panggalingan? Panggalingan ba dapat yan ng hidwaan?
1: Ay, hindi po, sapagkat ang wika po ay wika ng pagkakaisa. Ang wikang Filipino po ay wika ng pagkakaisa. Ang lahat po ng mga Filipino ay may kanya-kanyang wika dito. Mantakin mo ba naman 135 mahigit pa,
0: Oo naman.
1: maaari. Ngunit sa pamamagitan po ng wikang Filipino, lahat ay nakakaintindi. Lahat nauunawaan. Kaya't kailangan lamang po tayo ay mayroong pag-iingat at mayroon tayong paggalang sa kultura. Ano po? Ako po ay pumunta na sa mga sulok ng Pilipinas at isa po iyan sa mga bagay na aking natutunan kung saan kailangan nating respetuhin ang mga tradisyon, ang mga pamana at siyempre ang mga pagpapahalaga o values ng bawat kultura. Ano po, kailangan lang talaga tayong maging aware o maging malay, no? Na hindi lahat ay may iisang pananaw sa isang bagay. At kapag yan naman po ay naging bukas tayo riyan, ang ating mga kababayan naman ay mauunawaan, no, kung saan tayo nanggagaling at lalo na ngayon na ang nais lang natin ay katahimikan, kapayapaan at pagkakaisa.
0: Maganda. Eh kasi minsan ang nagiging sa loobin, ano, parang nagkakaroon ng hidwaan sapagkat pag pumasok ka at gamit mo lang ay wikang Pilipino, pagkatapos nasa ibang lugar ka, para bang ika parang palalo sila, hindi ako tanggapin. Hindi po, ito ay pag-uunawa, pagrespeto, no? Pagkakaroon ng ethics, ika nga, paggalang sa kung ano ang likas sa kanila. Tama ba 'yung sinabi ko?
1: Tama po yun. Yun nga po ang ethical na konsiderasyon sa lahat naman ng parang pagkakataon. Opo.
0: Oh, napakaganda. Now, napag-usapan na natin yung ibang bansa. Pag-usapan naman natin itong impresyon ng ating mga kababayan. Kasi hindi natin maiaalis, attorney, na alam mo, sabi nga natin sa ating bansa Pilipinas, pagkatapos ng isang eleksyon at may nanalo, okay, eleksyon na naman ang pag-uusapan. Okay. At
1: Opo.
0: Ito, napaka-practical nito. Pahintulot lang, ano, merong impresyon ang ating minsan mga kababayan na kapag ang kandidato ay mahusay gumamit ng ibang lingwahe, mas magaling sila. Okay? Kung kaya magagamit nila ito para, well, maging tanggap sila. Kasi siyempre, ganun nga eh, no? Ano dapat ang attitude natin sa bagay na ito?
1: Sa akin po, base naman sa experience, no, o sa danas, ay kakaunti naman ang mayroong ganung parang impression sapagkat maririnig natin na ngayon, ano, sa gitna po ng nangyayari, hindi naman po lahat na nag-iingles ay mahuhusay at hindi rin naman lahat nang nagtatagalog o nagfi-Filipino ay mahina. Siyempre po, narinig naman natin ang isang kongresista na mahusay na naitawid, na ipaliwanag, nasabi ang kanyang mga mensahe at nais ipabatid sa mga legal na pamamaraan, no? At sa legal na proseso ng impeachment. Gayong gamit niya ang wikang Filipino, ibig sabihin po niyan, ang wikang Filipino ay intelektualisado rin talaga. At alam niyo, hindi natin maiwawala, matagal po tayong hinawakan sa leeg ng mga dayuhan. Ano po? At mataas bigla ang naging paningin ng mga Pilipino sa mga mahuhusay magsi-Ingles, mahuhusay magsalita ng ibang wika, ng mga dayuhang wika. Ngunit, ang nais ko pong hikayatin ang ating mga kababayan na pakinggan po natin ang nilalaman. Hindi po ang medium na kung paano nila ipabatid ang mensahe. Ngunit, mismo pong suriin natin ang laman ng kanilang mga sinasabi. Opo.

0: Doon
1: Well,
0: natin makikita at masusukat ang kagalingan ng isang tao, ang talino ng isang
1: alam mo,
0: tao.
1: sinasabi ko ito sapagkat hindi lang naman sa larangan ng politika, sa larangan naman ng ekonomiya, sa business. Alam mo, mayroon na kapag-usap sa akin ang sabi, eh, Bishop, kinakailangan ng mga kabataan natin eh mag-aral na ng Chinese kasi yan ang future. Ayun. So, papasok na naman itong dayuhang lingwahe na para bang masuperior sa ating wikang pambansa. So, ito'y pumapasok sa mga iba't ibang larangan. Ang sa akin, panatilihin natin anuman ang pumasok na dayuhan dito, anumang maiabot nila sa atin na para bang pangako ng progreso, huwag nating kakalimutan ang ating kalikasan, ang ating likas na pag-abot sa bawat isa. Tama ba yon, Tagapangulo?
0: Tama po yun, at maidagdag ko lang rin po na kailangan ang mga kabataan natin ay turuan natin ng critical na pag-iisip. Lalo na po
1: Ayun.
0: ngayon na dumarating ang AI, huwag po tayong umasa sa AI na gumawa ng pag-iisip para sa atin. Gamitin
1: Tama.
0: natin ang ating kaalaman upang tayo ay umunlad, hindi para maging tamad. At laliman pa natin ang pangunawa. Lagyan din po natin ang puso. Kaya doon
1: Ayun.
0: mahalaga ang ano eh, ang etika eh. Ang AI nga po, sabi po ng Santo Papa, at mabanggit ko lang ito, ay talagang hindi neutral. Ngunit sa pamamagitan ng AI, maaring ito ay maging paraan para magkaisa ang isang pamayanan. Ngunit pwede rin itong maging dahilan para magkawatak-watak o kaya ay magkahiwa-hiwalay ang isang buo na kongregasyon o pamayanan. Kaya doon pa rin tayo pupunta sa ano ba ang iyong gagawin para sa iyong kasama, sa iyong kababayan, sa iyong bahay, mga kasama sa bahay o sa iyong bansa. Lahat po iyan ay talagang dapat may malalim na ugat, no, sa pagiging tao natin, kung bakit tayo nilalang ng Diyos, ano ba ang dahilan kung bakit tayo ay narito, tayo ay magsilbi at maging mabuti, kumawa ng kabutihan para maging deserving tayo sa kanyang
1: Tama.
0: kaharian.
1: Tama bang sabihin ko na ang ating sariling wika kapag ginagamit natin ito, ito'y sumasalamin sa ating pinakakarakter. Sumasalamin ito sa kung ano tayo bilang isang bansa, bilang mga Pilipino. Kasi wala na tayong panggagalingan kundi iyon ang simulain natin eh. No? Ibig sabihin, lahat ng katangian natin na alam ng ibang bansa, hospitable tayo. Accommodating tayo, hindi ba, para sa kanila. No? Tayo ay likas na masayahin tayo, mababait tayo. Pero ang pinanggagalingan niyan, ang ating sariling wika. Kaya ito'y sumasalamin sa lahat ng kung ano tayo bilang mga Pilipino. Tama ba yon?
0: Tama po yan, sapagkat lagi ko nga pong nasasabi ito sa aking mga talumpati na ang wika ang salamin ng ating pagkakakilanlan. Kaya kung papaano nating tinitingnan ang ating sarili, ay ganun din natin dapat ini-express o pinapakita o ang ating true character o ang ating
1: Yun.
0: totoong pagiging tao. Ano
1: At
0: po?
1: alam mo, ang ating sariling wika, malinis eh, maganda. Palagay ko yung mga mura, yun ay adapted lang naman natin eh. Pero ang ating sariling wika, puno ng paggalang eh. Hindi ba? Saan ka makakita ng po at opo? Wala naman po at opo sa ibang lingwahe.
0: Tama
1: Tama ba?
0: po. Tama
1: Oo.
0: po kayo rin. Sana po ay mapanatili pa ng mga Pilipino ang ganitong kaugalian, ang ganitong pagmamahal hanggang maisalin po natin sa mga susunod na henerasyon.
1: Okay. Well, tagapamahalang Marites, ikaw ang nasa iyong pagkakataon upang ang iyong saloobin at ang lahat ng nais na iabot ng komisyon ng ating wikang Filipino. Nasa iyong pagkakataon na kausapin ang lahat ng ating mga kababayan.
0: Maraming salamat po, Bishop, at talaga pong akin itong hihingin na pagkakataon upang pasalamatan ang lahat po ng mga kasama natin sa media sa kanilang patuloy na pagsuporta upang maipaabot natin ang ating mensahe sa ating mga kababayan. Sa ating mga pong mga kababayan, iisa lamang po ang aking kahilingan. Gamitin po natin ang ating wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Mahalin po natin ito katulad po ng pagmamahal natin sa ating bayan, sa ating kultura at sa ating kasaysayan. Gamitin po natin sa lahat ng antas at dominyo, paaralan, bahay, eskwelahan, simbahan, palengke, kung nasaan man tayo, sa lahat po ng pakipag-usap. Punuin po natin ang internet ng mga bagay na mabuti tungkol sa wikang Filipino at mga katutubong wika para po dumami ang corpus at token o entry natin ng ating wika nang sa gayon ay makatulong kayo upang mas mapayabong natin ang wikang Filipino sa gitna po ng mga bagong teknolohiya. Patnubayan po sana tayo na ating Panginoong may kapal sa lahat ng ating gampanin at gawain.
1: Napakaganda. Salamat po. Attorney Marites Barrios Taran, isang Haribon Awardee na galing sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at ngayon siya ang tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Filipino. Well, maraming salamat sa iyo.
0: Isa pong karangalan. Maraming salamat po, Bishop.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
1: Ang atin pong naging pag-uusap sa pagsusuri ay ang tungkol sa pagpapalawi ng ating pambansang wika. Bilang ngayong Agosto ay ito ang ating pinagyayaman sa lahat ng ating mga kababayan, mga kaagapay, lalo na po sa mga kabataan. Ano po? At sa ating pag-uusap, pakikipag-usap sa tagapangulo ng komisyon ng wikang Pilipino ay nabanggit po natin na ang paggamit ng wikang Filipino ay pagsasalamin ng ating kalooban bilang mga Pilipino. E ano po ang dapat na nasa sa ating kalooban? Naririyan na ang pagmamahal sa ating bayan, ano, at lahat ng kung ano ang ating tinatawag na pinagpapahalagahan bilang mga Pilipino. Tayo'y magalang, tayo'y nag-aabot ng tulong, masayahin tayo, ano po, tayo ay likas na mapagbigay, at yun, punot po tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Naalala ko tuloy yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Unang Korinto, Kapitulo 13 at Talatang 1. Ang sabi niya ay, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaungaw o pompyang na maingay. Ibig sabihin po ay kung ano yung ating ginagamit na pananalita ay hindi lamang po ito pagbibitaw ng mga salita, kundi salamin din po ito dapat ng ano ang nasa ating kalooban, ano ang nasa ating puso. At sumasalamin nga po ito bilang ano ba talaga tayo bilang bayan, bilang mga Pilipino. At ipagyaman po natin ang mga pinagpapahalagahan natin sa ating bayan, sa ating wikang pambansa. At lalo na tayong mga mananampalataya. E ano po ba ang nasa ating kalooban? Kundi kapag tayo'y sumampalataya kay Kristo at tayo'y tumanggap sa Kanya at nasa atin siya, ang Kanyang katotohanan ay nasa atin, ang Kanyang salita ay nasa atin, ang Kanyang biyaya ay nasa atin, eh di ang maipapahayag po natin ay tungkol din sa pag-ibig. So tama po ito. Okay? Hindi po ibig sabihin, pagalingan kung ikay marunong ka't magaling mag-Ingles o anuman. At sapagkat tayo mga Pilipino, unahin po natin gamitin at pangalagahan ang ating wikang pambansang ito. Hindi lang po dahil ngayon ay Agosto, kundi sa bawat araw, sa bawat panahon. Sapagkat naririyan ang pag-unawa natin sa bawat isa. Sana po ay naging mayaman ang pagpapahayag na ito sa lahat po sa atin. Pagpalain tayo ng ating Diyos.
3: Susuri sa FEBC Radio TV.
4: Totoo ngang kung hindi gagamitin ang isang wika ay unti-unting malilimutan o ito'y mawawala. Ngunit kung ito ay aaralin at pagyayamanin, tiyak na magpapatuloy ito at maipamamana sa maraming salinlahi. Isa ring magandang paalala sa atin na walang wika o dialekto ang mas mataas o mas mababa sa iba. Kailanman ay hindi sukatan ang wikang ginamit sa pagtukoy ng husay ng isang tao, kundi ito ay isang tulay na nag-aabot sa bawat individual. Sa pangalan ni Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang, hanggang sa susunod nating pagsusuri.
3: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.
5: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imong sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
6: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
7: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.

0: Yes, anak. Ano yun?
1: Pwede po ba ako kumain ng chocolates na pasalubong ni tita?
0: Oo, pwede ka po kumain.
1: Yehey!
0: Hep hep! Pwede kumain pero wag sobra-sobra. 2 pieces lang po ang pwede niyong kainin at uminom ng maraming water after kumain ng sweets. Para di sumakit ang ngipin at lalamunan mo, anak.
1: Yes po, Mami!
0: Anak, ano nangyari? Ba't umiiyak ka?
1: Mami! Mami, ang sakit po nung lalamunan ko.
0: Ha? Bakit? Dahil ba sa chocolate?
1: Opo.
0: Ilan ba kinain mo? Di ba sabi ko sa'yo, 2 pieces lang?
1: Sorry, Mami. Naka 10 pieces po ako.
0: Naku, anak. Sabi ko sa'yo, limit lang ang kain eh. Uminom ka ba ng water after mo kumain ng matamis?
1: Hindi po. Juice po ininom ko.
0: Nagbilin ako sa'yo kanina. Nag-yes ka tapos di mo pala susundin? Anak, may consequences talaga kapag di tayo marunong sumunod sa magulang natin.
1: Sorry po, Mami. Di ko na po uulitin.
0: Hindi na talaga dapat maulit pa. At susunod, makinig kay Mami kasi ang gusto ko lang yung makakabuti para sa'yo.
1: Opo, Mami. Promise. Mag-obey na po ako sa inyo.
0: O siya, sige. Tara na, gumayak na tayo at pumunta tayo kay doktora. Para mapatingnan yung sore throat mo.
1: Opo, Mami. Sorry po ulit. And thank you po for taking care of me.
2: Isa na namang masiglang Sabado, mga kiddos. Ako si Ate Michelle Tolentino. Handa na ba kayo sa isang makabuluhang episode natin? Let's go na, mga kiddos, at magpakilala na tayo sa ating mga kiddo listeners.
3: Masayang Saturday, kiddos. I'm Angel Faltado.
4: Wonderful morning. Ako po si Sepa Salmasco.
5: Masiglang araw sa lahat ng mga batang nakikinig sa atin ngayon. Ako po si Rich Gabriel.
6: And of course, hindi pa po huli sa pagbati. Hello, ako po si TJ Tagorda.
2: And welcome to
7: Okido the 414 Kid Show.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at The World Vision.
5: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Tune in na sa Okido. Share nyo na rin, kiddos, ang good news na ito sa inyong mga friends.
4: Tara, kinig na, mga kiddos!
2: Excited ako sa episode natin today, mga kiddos. Pero bago ang lahat, taas muna ang kamay ng mga batang masunurin sa kanilang mga magulang.
8: Amen!
2: Pakiramdam ko, marami ang nagtaas kahit di ko nakikita.
6: Sure po yan, ate. Tiwala ako sa mga kiddo listeners natin. Mukha lang po kami makakulit. Pero sumusunod po kami sa mga magulang namin.
2: Aba, totoo ba yan?
6: Opo, ate. Yung last time na nagpapasaway ako, napahamak po ako. Ayoko na po maulit yun.
5: Same experience din po ako kay TJ, ate. Mahirap na.
2: Kayo naman, Cephas and Angel.
4: No choice po. Need sumunod. Kundi walang baon. Joke lang po. Sumusunod po kasi love ko si Mami. Pero pasaway rin po sometimes.
1: Pwede po ba no comment? Pero trying po maging masunurin.
2: Okay lang yan, kiddos. At least, honest tayo, diba? Huwag kayong mag-alala, naging pasaway rin ako nung kabataan ko and I've learned my lesson. At ang mga lesson na yon, dala ko pa rin hanggang ngayon.
6: Don't worry, di pa naman huli na maitama natin yung hindi magandang ugali natin. Di po ba?
5: Agree ako dyan!
2: Mukhang magiging makabuluhan talaga ang episode natin today dahil ang topic natin ay about obedience and respect. Kaya, ready na ba kayong matuto, mga kiddos?
8: Amen!
1: Ready na rin ba kayo sa ating memory verse?
4: Ang memory verse natin today ay mula sa Efeso chapter 6 verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6 verse 1.
1: Awesome!
2: Ayos yan, mga kiddos. Mga batang nakikinig sa atin ngayon, tandaan ninyo ang ating memory verse.
8: Amen!
5: Kaya mga bata, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang saya dito sa
4: Okido the 414 Kid

0: tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Ano ang paboritong pasta ng mga kalbo?
2: Ano daw?
1: Eddie, kalbo, nara!
0: Just kidding!
1: Ano ang ibig sabihin kapag nagagalit ang puno o trees?
3: Ano daw?
1: E di, napuno na siya or nas-trees.
0: Just kidding!
3: Ano ang tawag sa pagkain na naninipa?
4: Ano?
3: E di, kikiam!
0: Just kidding!
5: Bakit laging nananalo sa debate ang lapis?
4: Bakit po?
5: Kasi may point siya.
0: Just kidding!
6: Chidos, sana ay napatawa namin kayo sa ating just kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan at maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
1: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Bakit kailangan nating makinig at sumunod sa ating magulang?
6: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
2: Dahil ang topic natin ay obedience, narito ang ilang fun facts tungkol sa mga hayop na kilala sa pagiging masunurin. Ready na ba kayo makilala sila?
3: Simulan natin sa mga parrots! Hindi lang sila magaling manggaya ng mga salita, kaya rin nilang matuto ng iba't ibang commands at tricks kapag na-train ng maayos.
6: Tama! Kaya naman kilala ang mga parrots bilang isa sa mga smartest birds sa mundo.
2: Kasama rin sa listahan natin ang mga sea lions. Madalas natin sila makita sa marine shows dahil mabilis silang matuto ng hand signals at iba't ibang routines mula sa kanilang trainers.
1: Hindi rin papahuli ang mga rats. Kahit maliit sila, napakatalino nila at kaya nilang matuto ng iba't ibang tasks and directions. Ginagamit pa nga sila sa ilang espesyal na training at research dahil mabilis silang matuto.
3: At alam nyo ba, maging ang mga pigs ay kabilang sa mga smartest animals. Madali rin silang matuto ng tricks at commands, kaya hindi lang sila cute, sobrang talino rin nila.
5: Wow, ang amazing talaga ng creation ni Lord. Kahit ang mga hayop, makikita natin ang halimbawa ng obedience.
7: Amen!
5: Pero napansin ba ninyo kung ano ang pagkakapareho nila? Bukod sa matatalino sila, meron din silang pagiging cooperative at handang sumunod sa kanilang trainers. Dahil dito, nagagawa nilang magtulungan at magampanan ang mga gawaing ipinagkakatiwala sa kanila.
2: Nakaka-amaze po talaga kung paano sila nilikha ng Diyos.
5: Tama, at kung ang mga hayop ay natututong sumunod, mas lalo tayong mga tao. Naway matuto tayong maging obedient sa ating mga magulang, sa ating mga guro, at higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos. Yan ang aming munting baon para sa inyo mga kiddos. Hanggang sa muli!
7: Amen!
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.

0: Jana, anak, pakidala nga dito ang mga labada natin dyan sa hamper.
1: Wait lang po, mama.
2: A few moments later.
0: Jana, pakidala dito yung mga damit sa hamper. Dali at lalaban ko na ang mga yan.
1: Sandali lang po, mama.
2: A few moments later.
0: Ano ba, Jana? Susunod ka pa sa akin o hindi?
1: Ito na nga po, mama.
0: Nako, mapapalo na kitang bata ka eh. Kanina pa ako nag-uutos sa'yo. Bakit ang tagal-tagal mo bago sumunod, ha?
1: Eh, kasi po, may tinatapos po kasi ako.
0: Anong tinatapos mo?
1: Eh, wag na lang po.
0: Anong wag na lang po? Sagutin mo ang tanong ko. Ano yung tinatapos mo at hindi ka makasunod agad sa akin?
1: Yung computer games ko po kasi. Kapag tumigil po ako, ay tsak na matatalo ako.
0: Ah, ganun. Kaya pala puro wait lang at sandali lang ang sagot mo sa akin.
1: Eh, sorry na po. Hindi ko na po ulitin.
0: Talagang hindi mo na uulitin. Kasi kukunin ko na ang cellphone mo.
1: Huwag naman po, mama. Ang hirap po kapag wala akong cellphone.
0: Akin na ang cellphone mo. Ibabalik ko lang yan kapag marunong ka nang sumunod agad sa mga inuutos ko.
1: Mama naman eh. Huwag po. Promise po. Susunod na po ako palagi sa inyo.
0: Hindi pwede. Akin na ang cellphone mo kung ayaw mong mas mahirap na parusa ang ibibigay ko sa'yo.
1: Ito na nga po.
3: Uy, si Yana. Ano nangyari sa'yo? Ba't hindi ka nagre-reply sa mga messages ko? Ni hindi mo nga nasisin eh.
4: Oo nga. Ako rin. Tumatawag pa nga ako sa iyo eh. At bakit sambakol yung mukha mo? May kaaway ka ba?
1: Wala akong kaaway.
3: Oh, ba't nagalit ka? Galit ka ba sa amin?
1: Naku, iwanan nyo nga muna ako. Ayoko nagkausap. Diyan na nga kayo.
4: Anong nangyari kay Shana? Ano kayang problema ng taong iyon?
3: Jane, tanuhin kaya natin si Paul.
4: Sinong Paul? Joel?
3: Si Paul, yung younger brother ni Siana. Baka alam niya kung anong problema ni Siana.
4: O sige, tanungin natin siya.
3: Paul.
5: Bakit po, Kuya Joel? Bakit mo ako tinatawag?
3: Di ba kapatid ka ni Siana?
5: Ah, oo. Kapatid ko nga si Ate Shana. Bakit?
4: Itatanong lang namin kung anong nangyari kay Ate Shana mo. Ayaw niya kasing makipag-usap sa amin. May problema ba siya?
5: Eh kasi, pinagalitan siya ng mama namin. Inuutusan kasi siya. Tapos hindi siya agad sumusunod.
3: Ah, ganun ba? Kaya pala eh.
5: Tapos, kinuha ni mama ang cellphone niya. Kaya galit siya ngayon kasi importante sa kanya ang cellphone niya.
4: Kaya pala hindi niya nakikita ang mga messages namin sa kanya. Wala pala siyang cellphone ngayon.
5: Ibabalik lang daw sa kanya ang cellphone niya kapag marunong na siyang sumunod.
0: Paul, halika muna dito at tulungan mo si Mama sa pagtiklop ng mga damit.
5: Opo, Mama. Nandyan na po.
0: Pagkatapos, ikaw ang maglagay ng mga ito sa mga closet natin, ha?
5: Opo, Mama. Pagkatapos po nito, ano pa po ang ipapagawa ninyo sa akin?
0: Wala na, anak. Pwede ka nang maglaro kung wala ka nang gagawin.
5: Gagawin ko na lang po ang mga assignments ko, Mama.
0: Ah, o sige. Kailangan mo ba ang tulong ko sa paggawa mo ng assignments?
5: Ako na lang po, Mama. Kaya ko naman pong sagutan yung mga workbooks ko sa school. Kapag hindi ko na lang po maintindihan, saka po ako magpapatulong sa inyo.
0: O sige, mag-aral ka ng mabuti.
1: Nakakainis! Paborito talaga ni Mama yung si Paul. Kapag si Paul ang kausap niya, ay mabait siya. Pero pag ako, lagi na lang niya ako pinagagalitan.
6: Oh, Shana, anak, may problema ka ba? Bakit nakasimangot ka dyan?
1: Wala po, Papa. Marami lang po akong assignments.
6: Mukhang hindi lang assignment ang problema mo, ha? Sabihin mo na sa akin, ano ba talaga ang problema mo?
1: Eh, kasi po, si Mama kinuha ang cellphone ko. Wala po tuloy akong magamit sa pagre-research ko para sa assignments ko. Ito po.
6: Oh, hindi mo naman kailangan ng cellphone mo para dito. Given na sa workbook mo, ang mga answers dito sa mga worksheets mo, ang kailangan mo lang gawin ay basahin uli ang workbook at hanapin mo dito ang mga answers.
1: Ganon po ba?
6: Mukhang hindi ang cellphone mo ang problema mo, anak. nasabi na sa akin ng mama mo na ang nangyari sa inyong dalawa. Ang tanong ko sa inyo, o ang tanong ko sa iyo anak, may dahilan ba si mama mo para kunin ang cellphone mo?
1: Eh, hindi daw po ako marunong sumunod sa kanya.
6: Ilang beses mo na ba siyang hindi sinusunod?
1: Maraming beses na po.
6: Alam mo, anak, ayaw naming lumaki ka na hindi marunong sumunod. Kasi kapag nakasanayan mo yan na hindi sumusunod sa amin, gagawin mo rin yan sa ibang mga tao, lalo na sa may mga authority sa'yo. At kapag lumaki kang disobedient, ano sa palagay mong mangyayari sa'yo?
1: Lagi po ako mapaparusahan.
6: Hindi lang tungkol sa parusa ang mangyayari sa'yo. Alam mo ba na inilagay mo ang sarili mo sa danger kapag hindi ka marunong sumunod? Maraming mga kabataan ang napahamak dahil sa kanilang disobedience sa kanilang mga magulang. At ayaw naming mangyari ang ganun sa iyo.
1: Ganun po ba?
6: Oo, ganun yun. Mahal ka namin, kaya ayaw namin na masaktan ka. Kaya dinidisiplina kita o dinidisiplina ka namin hanggang bata ka pa lang. At we are trying to train you to be obedient.
1: Ganoon po pala. Hindi po pala dahil hindi ninyo ako mahal.
6: Kung hindi ka namin mahal, hindi ka namin itutuwid sa mga maling ginagawa mo. Pero dahil mahal ka namin, ngayon pa lang ay tinatama na namin ang mga maling gawa mo. At alam mo, diba na ang model natin dito sa bahay ay si Lord Jesus?
1: Opo.
6: Alam mo ba na si Lord Jesus, bata pa lang siya, ay naging obedient na siya sa kanyang mga magulang. He grew not only in stature, but in wisdom and in favor with God and man. Naging mabait siyang anak. Kaya nga, hanggang sa paglaki niya, he became obedient to God the Father, even to the point of death.
1: Talaga po?
6: Oo, anak. Kaya nga dahil sa kanyang pagsunod, nailigtas niya ang mga tao mula sa kasalanan. Tayo mga tao ang nakinabang dahil sa pagiging obedient niya.
1: Hayaan po ninyo, Papa. Sisikapin ko na po na maging masunuring bata at maging katulad ni Lord Jesus.
5: Ate Shana, gusto mo ba sa iyo na lang itong ballpen na napanalunan ko sa school?
1: Wow, ang ganda naman yan. Sige, akin na lang. Kasi mukhang pambabae yan eh.
5: Oh, sige, sa iyo na lang.
1: Salamat, Paula. Ang bait mo talagang bata. Kaya marami ang natutuwa sa'yo.
3: Hi, Sienna. Kamusta ka na?
1: Okay na ako. Wala na akong bad mood.
7: May cellphone ka na ba ngayon?
1: Oo, ibinalik na ni Mama. Kasi masunurin na daw ako ngayon sa kanya.
3: That's good news. Mukhang makakularo ka na ulit with us, ah.
1: Naku, sorry. Nangako ako sa sarili ko na hindi mo na ako maglalaro ng computer games. Naging distraction ko kasi ito sa pag-aaral at sa relationship ko sa family ko.
7: Ganoon ba?
1: Oo, dahil sa kalalaro ko ng computer games, napapabayaan ko ang pag-aaral ko. Tapos, hindi ko nagagawa mga assigned na household chores ko. Kaya nag-aaway tuloy kami ni Mama.
3: Parang gusto ko na rin nagyayahin ka. Itigilan ko na rin muna ang paglalaro ng computer games at mag-focus sa paking pag-aaral.
7: Aba, di ako rin. Gagayahin ko na rin kayo.
1: That's the best thing to do. Let's do it!

0: Isang malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at special occasion nila this week. Go Kiddos! Greet na!
1: Happy belated birthday sa ating love na love na executive producer ng Okido, si Ate Maloy Salumbides. We love you, Ate Maloy, and we pray that the Lord will continue to bless you because you are a blessing to us. Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays, those who are sick and unwell, at sa lahat ng mga nangangailangan ng panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil ikaw ang Diyos na unang umibig sa amin. Salamat po sa inyong paggabay sa amin. Salamat po sa lahat ng provision na ibinibigay mo sa amin sa pang-araw-araw. Lord, nawa ay patuloy kaming lumakad nang naaayon sa inyong salita at nawa, Panginoon, ay maramdaman namin ang inyong pag-ibig. Lord, sa pagkakataong ito, tinatas po namin ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong araw na ito, ngayong linggong ito. Salamat po sa panibagong taon sa kanilang buhay, and we pray that they will continue to experience your love and that they will follow your lead sa mga buhay po nila. Salamat po sa lahat ng mga ibinibigay mo sa amin na blessing sa pang-araw-araw. At Lord, alam namin na ngayon sa bansa namin marami po ang mga nangangailangan ng tulong. May mga tao na may sakit, may mga tao na bumabangon pa rin sa mga trahedya na na-experience sila. At recently, Panginoon, meron kaming mga kababayan na apektado ng bagyo, ng pagbaha. Ang panalangin po namin ay abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at ikaw rin po ang magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Lord, we also pray sa mga tao na nakikinig sa amin ngayon na nangangailangan ng pagkilos mo sa kanilang buhay. We pray that they will feel your Holy Spirit guiding them and leading them in the right direction, in the right path in their life. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
3: Mukhang hanggang dito na muna tayo, mga kiddos. Kita-kits ulit tayo next week, ha?
4: Ayun! At least may abangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag niyo kaming masyadong mamimiss, mga kiddos!
5: Tama! Pero bago tayo magpaalam, gusto muna nating pasalamatan ang ating mga teammates dito sa Okido. Maraming maraming salamat po kina Tita Marvelous Maloy Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyater Sir Edward Baloha, Ati Faithful Fatey, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechida Pogi, at Mami Lovely Leia Morada.
0: Maraming salamat din po kay Ati Joanna Peras at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid!
1: At isang malaking pasasalamat din sa ating mga program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
6: Ako po si Angel!
5: Ako naman po si Rich!
0: I'm Setas!
3: At ako naman si TJ!
1: At ako si Ate Michelle. Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado, dito lang sa Okido, the 414 Kid Show. Bye mga kiddos! God

0: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: Abyan ang 1062 DXKI-FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpan nerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
2: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Still I
3: struggle just to fathom or remember. Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Ito ang mapagkaibigang tinig ng Timog Kalagitnaang Mindanao. DXKI, Jesaistos, sa inyong mga radyo, naghahatid ng hindi nagmamaliw na salita ng Diyos sa pabago-bagong panahon.

0: The Bible is a big book with lots of big words in it. But did you know that the Bible is not just for adults? That's right, it's for kids too. And there are lots of things in it that God wants you to know. Things you can memorize and hide in your heart because God thinks children are very important. One day, little children like you were brought to Jesus.
1: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
2: Hello mga bata, maayong adlaw naman sa atong tanan. Welcome naman sa atong nga Good News Class on air and online. Sa mga friends naton dira nga nagapamati sa ilang radyo, maayong adlaw gid sa inyo mga bata. Amuman sa mga friends naton nga naga tanaw sa Facebook, maayong adlaw man sa inyo. Kag madamo gid nga salamat sa inyong padayon nga pagpamati kag pag-upod sa aton diri sa Good News Class naton kada Sabado. Kag subong isa naman ka Sabado nga magatuon kita sang pulong sang Ginoo. Pero bago ina, may pamangkot ane si Teacher Leia sa inyo. Ikaw bala bata, nakatry ka na nga ginpromisan ikaw sang imong mama or sang imong papa nga kung wala klase or Sabado maglagaw ka mo. Paano kung hindi natupad? Or naka-experience ka nagigbala nga wala natuman ang iyang naging promesa kay may mga unexpected nga natabo kaya hindi niya natuman ang iyang promesa dira sa imo. May mga tiun nga hindi gid natun kontrolado ang sitwasyon, no? Parihasin na nga mga promesa hindi matuman tungod sa mga nagkalain-lain nga rason or nagkalain-lain nga sitwasyon nga naging rason para hindi matuman ina nga promesa sa imo. Pero sa aton subong nga word up, amo ang God keep His words. Ibig sabihin, siya ang Diyos nga magatuman gid sang iya nga promesa. Kung ano ang ginhambal niya, tumano niya gid. Kag siya ang Ginoo nga wala gid sang imposible dira sa iya. Siya ang Ginoo nga wala sang pwede makabalabag sa iya, wala sang pwede makapugong para tumanon kung ano ang iyang ginpromesa kay siya amo ang Diyos. Subong sa aton nga Bible lesson, pagatun-an naton ina. Excited na bala ikaw? Excited naman sila teacher, Dani. Dalik na kamo.
3: Prayer time naman mga kids. Ako gali si Kuya Dave and ara gihapon kita sa prayer pattern na cast. So ara na kita sa letter A, which is adoration. So ang adoration mga kids, dira kita maghambal sang aton nga praise o pagsamba kay God. Ihambal naton kung sino si God personally sa aton or hambal naton kung sino si God based sa word niya. Mga kids, important gid nga isamba naton, i-adore naton si God. Because siya ay worthy sa tanan niya aton niya ang mga praises and pag-worship sa iya. Hintay, siya lang gid ay perfect. Siya lang ang pinaka-powerful na God. And He loves you and me. Kaya mag-pray kita, i-remember naton ang mga great qualities ni God. Kaya magdukog kita sa aton nga ulo kag ipikit ang mata. Let's pray. Dear God, we praise you dahil ikaw ay good. We praise you, Lord, kay ikaw, Lord God, ay holy. Kag-love mo kami tanan, Lord. We praise you sa ginghimo mo, Lord God, on the cross, that you died for our sin, and Lord God, napasaylo ang amon ng mga sala. Lord, thank you kay ikaw, good Lord, ang nag-provide sa tanan na amon nga ginakinahanglan. Lord, we worship you kay ikaw, good worthy sa tanan niya amon nga pag worship and pag-praise sa imong subong. Lord Jesus, salamat sa imong peace, kag-joy, ang ginhatag sa among subong. And Lord God, we praise you for all the good things that you have done and for this day and for creating me. Salamat Lord God, in Jesus' name, Amen.
2: Para naman sa tunyo memory verse mga bata, ari naman si Teacher Kat. Mga bata, naka-experience ba na kamo nga may arasang friend nyo nga nag-promise sa imo? Nag-promise siya sa imo nga libreho niya ikaw. Tapos nag-promise pa gid siya sa iban mo nga mga friends. Damo kamo nga ginhambalan niya sang promise. Pero wala niya ina, gintupad ang iya nga promise. Ano kaya ang imo nga mabatyagan? Oo no, siguro masad ikaw kay wala gyang tupad sang imo friend ang iya nga promise dira sa imo kag sa iban mo pagid nga mga friends. Pero balaan mo bala mga bata ang sa aton memory verse bong nagahambal nga may ara sang isa nga kung ano man ang iya nga ginahambal ginatupad niya gid kung ano ang iya nga promise. Aton ni natun-an sa aton memory verse bong kilalaon naton kung sino gid ang inang nag-promise. Ang aton memory verse makita diri sa Bible mga bata. Ang Bible nagasugid din sang kamaturan gani dapat naton ina patihan. Kag ang Bible nahati ni siya bata sa dalawa ka part. May ara sang Old kag may ara sang New Testament. Kag ang Bible may ara siya sang 66 books. Kag ang author sini, isa lang gid amo ang Ginoo. Kag ang nagsulat sini, mga katawhan nga guided gid sang Holy Spirit. Gani bata, masaligan gid naton nga ang tanan nga nasulat diri sa Bible matuod gid. So aton tun-an kung sino inang nagahambal gid sang iya nga promises nga ginatupad niya nga makita diri sa aton verse subong. Ang aton memory verse subong nga adlaw diri sa Deuteronomy 7 verse 9. Basahon anay ni Teacher Kat ang siling sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. So siling niya diri mga bata o. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commands. Oo mga bata, ang aton verse makita man na dira o sa aton nga screen. Mapasahan gid naton tanan. Siling nga dira o sa aton nga verse, siling sa Bible. Know therefore that the Lord thy God, He is God. Ini nga verse mga bata, nagahambal ni siya, nagatukoy about sa nagtiisa nga matuod gid nga Dios nga nagakabuhi gid sa sininga kalibutan. Siya ang matuod gid nga Dios mga bata nga naghimo sang tanan nga makita naton sa palibot nga hindi gid kaya himuon sa tao. Ini nga ginahambal dere nga He is God, siya lamang ang nag-iisa nga Dios nga magahari kag nagahari gid sa tanan sa dere sa kalibutan. Siya ang buhi nga Dios mga bata nga nagahari gid sa sininga kalibutan kag sa tanan nga butang nga iya nga ging tuga. Kag siling nga dere, He is God, the faithful God. Ang buot silingon mga bata, He is a faithful God. Ang buot silingon, ang tanan nga iya nga gin himo, ang tanan nga iya nga ginahambal mga bata, hambal diri sa pulong sa Ginoo, ginahimo niya gitina. Kag kung ano ang iya nga gin promise, tuparon niya gid. Wala niya gid ginabreak kung ano ang mga promises nga iya nga ginahambal diri sa Bible. Kaya siling niya, which keep covenant and mercy. Ang covenant mga bata, amin siya ang buot silingon, special promise gid na sa Ginoo. Bangod ang Ginoo, He is faithful God, wala gid siya nag-break sang iya nga promises. Hindi pareha sa mga katawhan, mga bata, nga kisa makilala naton nga mag-promise or kisa kita man mismo mag-promise hindi natin ina matupad. May mga bagay nga ma-break natin or ma-break man sang iban nga mga tao ang ilang promises. Pero ang nag-iisa nga buhi nga Dios never nga gid i-break ang iya nga covenant kay buhi siya nga Dios. Mga bata, hambal siya nga pulo ang iyang promesa. Ginahimo niya gid kung ano ang iya nga ginahambal. Kag ginapadayon niya gid nga ginapakita ang ginahambal niya nga pagpalangga dira sa imo kag sa akon sa tanan niya tion. Kag siling niya pagid o ang sugpon, with them that love him and keep his commandments to a thousand generation. Ang Ginoo mga bata nagpromise nga maging faithful gid siya kag i-keep niya gid ang iya nga mga promesa sa mga katawhan nga nagapalangga kag nagasunod gid sang iya nga mga sugo. Kag siling niya biskan ang Dios nga naghimo siya sang promise 1,000 years ago na nga nagpromise siya, ginatupad gid gihapon ina sa Ginoo mga bata. Kasubong sa Old Testament, nag-promise kid siya na magkaroon sang Savior, ang katawhan sang Diyos sa ilang mga sala. Gintupad yun ina sang Ginoo sang tama nga panahon. Natabugid nga makita natin sa New Testament nga ang promise Savior niya nga amo si Jesus, natabugid nga ging anak sa sininga kalibutan. Kagsiling niya pagidari, ang promise ang Ginoo, the same gid nga matuod halin sang una subong kag sa palaaboton. Oo mga bata, he is a faithful God. Wala gid siya nagapakyas sa iya nga mga promesa dira sa imo kag sa akon. Ang matuod-tuod gid nga Dios always gid nagatupad sang iya nga mga ginahambal, ginapakita niya sa iya nga ginahimo. Wala siya nagabag-o nga klase nga Dios. Always niya ginakip ang iya nga mga promesa. Gani kung ikaw bata, wala mo pa ginkilala ang anak sang Ginoo, ang iya nga gin promise nga mangin Savior sang imo kag sang akon nga mga sala, kung wala mo pa gin kilala si Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, gusto gid sang Ginoo nga himuon mo na subong ang imo nga himuon. Akoon mo nga ikaw makasasala sa tubangan sang Ginoo, hinungsulan mo na bata. Patihan mo ang ginhimo ni Jesus sa cross nga siya ang ginpromise sang Ginoo sa imo nga mangin Savior sang imo nga mga sala. Magpanawag ka sa Ginoo nga nagakilala na hindi mo gid kaya luwason ang imo nga mga sala dira sa iya nga atubangan. Patihan mo nga ang Dios always gid nagakip sang iya nga promesa dira sa imo. Kay siling gani sa aton nga word up, God keeps his word. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga nag-believe kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior, dugay na nga nagpangayo sang patawad sang imo nga mga sala dira sa iya, dumdumon mo pirmi nga ining promesa sang Ginoo para gid ni sa imo. Gusto sang Ginoo biskan diin ikaw malakat, dumdumon mo ang iya nga mga ginahambal sa iya nga pulong nga siya ang Dios nga matuod gid nga buhi nga Dios. Siya ang Dios nga nagakip gid sang iya nga promesa. Siya ang Dios nga indi gid magbag-o. Siya ang Dios nga kaupod mo halin sang una asta subong kag sa palaaboton gid nga panahon. Gusto gid sang Ginoo mga bata nga dumdumon mo nga may ara sang Dios nga nagapalangga gid dira sa imo. Gani malipay siya kung i-share mo sa iban mga friends nga may ara gid sang Dios nga nagapalangga man sa ila. May ara sang Dios nga a faithful gid sa iya nga mga promises para sila makakilala man nga may ara gid sang Savior sa ila nga mga sala. Gani mga bata, malipay gid ang Ginoo kung ma-memorize naton ang iya nga pulong para diin ka malakat, madumduman mo pirmi nga ang Ginoo faithful gid sa tanan nga tion para sa iya nga mga kaanakan. I-memorize naton ang aton verse this time mga bata. Basahon naton ang Deuteronomy 7:9. Basahon naton ang bilog na text kag sa Deuteronomy 7:9 man kita mag-end. Sige, Deuteronomy, ready? Go. Deuteronomy 7:9. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God which keep covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Deuteronomy 7:9. Ayan, kung ang kamot ni Teacher Kat sa taas, ibig sabihin kusugon ang pagbasa. Kung diri lang, tama-tama lang. Kung ibaba naman ni Teacher Kat, ayan, hutik lang, wala sang boses. Sige, Deuteronomy 7:9, go. Deuteronomy 7:9. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God which keep covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Deuteronomy 7. Ayan, isa pa. Deuteronomy, ready, go. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God which keep covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Deuteronomy 7:9. Ayan, one more. Deuteronomy, go. Now therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God which keep covenant and mercy with them and keep His commandments to 1,000 generations. Deuteronomy 7:9. Ayan mga bata, this time ikaw naman ang mag-memorize ang aton nga memory verse. Pwede mo git kaayo nga i-video ang imo nga sarili kay i-send sa aton nga Facebook page sa CEF Coronadal.
4: Hello mga kids! Wow, story time naman today! Mga bata, diin kaya naga-store si God? Malano ba kung diin siya nag-stay? Hambal sa Bible, nag-stay siya sa heaven. Pero hambal man sa Bible, God is omnipresent. Biskan diin siya pwede. Ara siya diri subong sa Coronadal, ara siya dira subong sa Bacolod, ara siya dira subong sa Masyag or sa Tampakan, or biskan diin nga lugar, pwede siya. Kay God is omnipresent. Oo mga kids, kagbalan mo mga bata, asang una, nag-promise si God kay King David nga magpatindog sa temple kung sa diin dito git magstay si God. Kagtong si King David, ang king sa Israel, siya ang pinakasikat sa tunga king sa tunga time. And nag-promise si God nga magpatindog sa temple kung sa diin mag-worship ang mga taga-Israel. Kagbalan mo mga kids, si King David hindi siya ang nagpatindog sa temple, kundi ang iya nga anak nga si King Solomon. Siya ang king nga pinaka mayaman sa tunga time. Kag siya ang nag-build sa mga sang temple kung diin maghatag sang sacrifice kag magsimba ang mga taga-Israelites. Hala, for how many years siguro ang pagpatindog ni King Solomon, no, nga sang temple, no? Kagbalan mo, grabe ka special ang temple. Kay ang part sang temple, damo gid sang gold. Kag iban pa nga mga marahalon nga mga bato, marahalon nga mga kahoy ang ginbutang nga gamit. Kag tong natapos gid ang pagbuild ni King Solomon sang temple, wow, nag celebrate gid sila mga kids. So dito sila mag-worship kay God. Kag balaan mo, bago sila nag-worship dito sa temple mga kids, Nag-pray si Solomon. Nag-pray siya kay God. Nga, hambal niya, God, kung mag-pray ang mga taga-Israelites, ikaw gid mag-answer sa ilang prayer. May-answer gid pala ni God ang mga prayers ng mga Israelite? Or mga ang pag-pray ni Solomon? Mga bata, gin-answer niya gid ang prayer ni King Solomon. Kagbala mo mga kids, paano yung answer? May mga kalayo halin sa langit kag naglakat dito sa ilang altar kag ang temple na puno gid sa glory ni God. Kag hambal ni God, nag-warning siya kay King Solomon. Hambal niya, i-answer ko ang inyong mga prayers, pero warning lang, kung magpalayo ka mo sa akon or hindi ka mo magsimba sa akon, was mawasak gid ang temple. Magpadayon gid bala worship ang mga taga-Israel, mga kids? Mabalano ito, noo mga kids. Nagapadayon gid sila worship kay God. Grabe gid ang ilang worship sa tunga time. Every week sila nag-worship kay God. Kagbalaan mo mga kids, wala sang ang warning ni God sa kay Solomon na tabugid nga ang mga Israelites, wala sila nagpadayon simba kay God. Balaan mo kay kwasin o sila nagasimba sa mga false nga God. Hindi tuod nga God sa mga ribulto, sa mga gold, o sa mga ginahimo nila nga mga butang. Kag-amo lang ilang ha? Ginasimba. So, ano kaya ang feeling ni God mga kids? Tama. Nasad gid si God kay wala gid siya lalipay nga magsimba ang mga taga-Israel sa iban nga God. So, may ara gid consequence ang ilang nga pag disobey kay God. Ano ganitong consequence? Maguba gid ang ilang nga temple. Oo, mga kids. Sa imo man, kag sa aon, may ara man kita consequences or punishment. Diba? Kay kung makasala kita, may ara gid sa punishment. Ano ba ang punishment ni God sa aton? Hambal sa Romans 3:23. Hambal niya, for the wages of sin is death. Ibig sabihin, mga bata, ang bayad sang aton nga sala ay kamatayon. Hindi ang aton nga physical mapatay, kundi ang aton nga spirit mapatay gid siya kay hindi kita makapalapit kay God. Hindi kita makasimba sa iya, hindi kita makapray. Kag may forever nga mapawalayo kay God, kay si God is perfect. Kaya ang aton sala hindi gid makapalipay kay God. For example, ginaisip mo, hindi bala ko mag-skwela sa buwas, hamalong ko lang si mama nga may klase, pero hindi lang ko mag-skwela. Tama ba yun? Nang mag-gaisip ka nga, hindi mag-skwela, pero may klase gani. And then, hala, nag-cutting classes or wala ka gid nag-skwela, pero nangayo ka sa baon. Kag namangkot si mama mo nga, kumusta ang klase mo ga? Hambal mo, okay lang ma. Magtinikal ka, pero wala ka nag-skwela. So, kita makahimo gid sang sala. Nga makahimo kita sang sala, kay kita gibata nga makasasala. Kag ang aton nga sala, may ara gid sang punishment or consequences. The same din sa mga taga-Israel. May consequence ang ilang paghimo sang sala. Kay wala gid sila nagpadayon simba kay God. Ano kaya ang consequence mga kids? Mga kids, tama. Ginwarningan na sila sa tong mga prophet. Ginpadalagid sila nang gapadalagin ang Ginoo sa ila sa prophet para magwarning. Kag ang warning sa to, ha, natabugid kay wala gid sila nag-obey kay God nga i-worship si God. Sino ang ila gin-worship? ang ibang nga mga Diyos-Diyosan. Kaya ano ang punishment nila? Hala, gi-conquer sila sa taga-Babylon. Ang Babylon sang unas mga bata, subong Iraq, ang bansa nga Iraq. So, ang Babylon naglakad sa alagwar sa ila kag napildigit ang mga taga-Israel. Kag nalo natabo sa ilang atapon, nawasak gid. Kag balaan mo, wala lang nawasak ang ilang mga temple, kundi tanan nga mga taga-Israel gindakop kag gindala dito sa Babylon. So, gabi no, ang warning ni God, gakatabo gid kay amula ang ginhimo sa mga Israel, nag-disobey gid sila. So bisan nag-disobey si ang mga taga-Israel kay God, lab gihapon sila ni God kay nag-send siya sang message sa isa ka prophet nga si Jeremiah nga mag-rebuild liwat sang temple for how many years after. So matabo kaya ng promise ni God? Mabalanak naton karon. So si ang mga taga-Israel, mga kids, love gihapon ni God. So same man sa imo mga bata, biskan makahimo ka sang sala, love kagihapon ni God. Kay siya ang naghimo sa imo, special nga ikaw nga gin himo. Kag ang love niya sa imo never mag stop. Hambal dere sa Jeremiah 31:3b, I have loved you with an everlasting love. Ibig sabihin, love ka gid ni God forever. Hindi gid na madula. Biskan makahimo ka sang sala, love ka gihapon. Sad lang si God kung makahimo kita sang sala. Kaginhatag niya ang mga iba na gin create niya. Ang mga puno, mga hayop, ang sun, para i-care kita. So, love gid kita ni God. The same man sa mga taga-Israel. Love gihapon sila ni God. Kaya sa tunga time, nagpadala si God sa prophet nga nag-promise na mag-build gid liwat sa ilang temple. Matabo kaya ato mga kids? Mga bata, matabo gid na siya kay si God, ginakip gid niya ang iya nga promise. Ano ganitong aton nga word up? God keeps His promises. Oo, mga bata, ginakip niya gid ang iya nga promise. Ibig sabihin, wala niya gid ginabreak, wala niya gid ginalimtan. He is faithful. Sige be, ihambal. God keeps His promises. Ready, go! God keeps His promises. Oo, mga bata. We can trust God because He can keep His promises. Humble there is, ha? Sa Deuteronomy 7:9. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to a thousand generations. So, biskan pila pa kita ka generation, the same pa rin ang promise ni God para sa aton tanan. So, may mga hard times lang kita nga ma-experience. Kis, maka-feel ka nga gina-cancel ikaw sang imo nga friend. Or, baba ang imo nga grades. Or, ma-fear ikaw, no, hadlok ikaw, kahit ano na lang kakatabo sa atong nga kalibutan, hindi ikaw magkabalaka. Mag-trust ikaw kay God. Anong dapat mong himuon? Una, mag-pray ikaw kay God. Mangayo ka help sa iya nga mag-trust kay God sa iya. And then, magbasa sa Bible. Kay ang iya nga word, ma-anugid. Makahatagid sa imo sang wisdom kung ano ang dapat himuon. And then ikatatlo, isulat mo ang mga nagligad nga mga gakatabo sa imo nga gin answer ni God sa imo nga mga prayers. Oo, mga bata, same din sa mga taga-Israel. Ginakip naman ang iyang ha, promises. Kaya, nagapadala siya sa mga messenger or prophets sa ila para maghatag sang encourage or mag-warning kung ano ang matabo sa ila. Kang ano kaya ang natabo, mga kids? For how many years, mga kids, habalaan mo tong ara sila sa Babylon, hala, may ara sa isa ka king sa Persia. Balaan mo kung din ang Persia subong dito sa Iran. Ang Persia subong dito sa Iran. Kag ang king dito sa una, si King Cyrus. O, balaan mo mga bata, hambal niya diri sa iyang a word as sa 2 Chronicles 36:23 hambal niya. This is what Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of earth, and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Any of his people among you may go up, and may the Lord their God be with them. Hala, gid ni God ang ilang mga prayers. Feeling nila sang una, no, for how many years nga gin captive sila or gidakop sila sang Babylon. Feeling nila gibayaan sila ni God. Pero si God gid nag-answer. Pinaagi kay King Cyrus. So, gi-conquered ni King Cyrus naman ang Babylon. Kag napildi ang Babylon. Kag balaan mo mga kids, lagi pa balik ni King Cyrus ang over 40,000 ng mga Israelites para mag-build liwat sang ilang ha? Temple dito sa Jerusalem. Oo, mga kids. Hala, ano kaya ang reaction sa mga Israelites? Tama, happy-happy gid sila, mga kids. Kung balaan mo, bago sila nakaabot dito sa Israel, 2 months sila nga nag-travel. Kag pag-abot nila dito sa Israel, sa Jerusalem, nag-build dayon sila sa temple. Kag si King Cyrus naghatag man sa mga support kung ano ang mga needs nila. Kag una nila nga gin-build ang altar para maka-worship sila, makapasalamat sila kay God, kag makapangayo sa sorry or forgiveness. Balaan mo, gahalay sila or ga-offer sila sang love para ma-forgive ang ilang mga sala. Subong sa aton, kailangan pa ba naton sang lamb or karnero nga bata sang karnero para mapatawad ang aton sala? Wala na, no? Si God gid ang naghatag sang lamb niya para sa aton. Perfect ini nga lamb. Sino kaya na siya? Tama, si Jesus Christ. Si Jesus Christ is a God, 100% God. Pero naging tao siya, mga kids. Naging baby, naging bata siya, para sa imo, kag nagdako man. 100% man siya nga tao. Nangabuhi siya diri sa kalibutan. Pero perfect. Wala gid siya nakahimo sa sala. Kaya siya lang ang pwede magbayad sang aton nga sala. Kay hambal diri sa 1 Peter 2:24a, He Himself bore our sins in His body on the tree. Dito siya napatay para mapatawad ang aton na sala. So, ginlubong siya, pero nabuhi siya liwat on the 3rd day. Kag nagbalik na siya sa heaven. Kag dito na siya nag-rule sa heaven, nagapungko sa trono. So, the same man sa Israelites. Wala pa to si Jesus. Kaya, ang love nila, amo pa ang bata sang karnero. So, ginahimo na nila para ma-forgive ang aton nga mga sala. Ang ilang mga sala. Kag magpasalamat gid kay God, kay si God gid ang nag-a-answer sang ilang nga prayer. Kagbalaan mo mga kids, habang nagabil sila sang ilang a temple dito. Hala, may mga enemies gid sila. Ginahambalan gid sila sa iban nga mga bansa. Ginahambalan sila. Ah, hindi. Mapatindog ka mo. Basi, manugi hapon na. Magubagi hapon na. Tapos, ginahambalan pag ina nila tinikal. Ang iban, gina-attack pagit nila. So, ano kayang natabo sila? Nagpadayon kaya sila? Wala sila nagpadayon mga bata. Kaya na-discourage na gid sila. Pero, ano gihapon ang Ginoo? Faithful gihapon. He keeps his promises gihapon. Kagbalaan mo kung sino ang ginapadalay na naman. After sa kay King Cyrus, si King Darius naman. So, si King Darius naman ang gipadala ni God para sa ila, para i-support sila. Kag gipadayon gid ang pag-build sa ilang a temple. Hala, natapos kaya ang ilang a temple, mga kids? Tama, for after 20 years sa pag-build nila sa temple, oh, natapos gid man. Kag nag-celebrate gid sila. Kag nag-worship nag-worship gid sila sa temple ni God. Same din sa itong pag-build ni Solomon. Nag-celebrate gid sila. Nagkanta-kanta sila. Kag nag-pray gid sila kay God. So, grabe gid ang kalipay sa mga taga-Israel. Kay gikip gid ni God ang iyang mga promises. So, mga kids, say man sa imo kag sa apon, si God malaga keep sa iyang promises. Ihambal be, God keeps his promises. So, oh, tama, mga bata, mag-trust gid kita kay God because he keeps his promises. Pero kung ikaw ang bata nga wala pa nag-believe kay Jesus, budlayan ka pa, mag-trust kay Jesus. Anong dapat mo nga unahon? Mag-believe sa iya kag mag-aminon ang imo nga sala. Kay ikaw na palayo ka pa sa sala. Hambal dere sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ibig sabihin, patihan mo ang ginhimo ni Jesus dito sa cross. Kung sa diin, napatay siya, ginlubong, kag nabuhi liwat. Kung amo lang imong himuon, mapatawad gid ang imong sala. Sige, kung amo lang imong desisyon subok, upod ka sa akon pag pray. Sige, let's pray. Dear God, ginaamin ko na ako makasasala. Subong Lord, nagapangayo gid ako sang patawad. Lord Jesus, gapati ako nga ikaw lang gid ang makapatawad sang akon mga sala. Lord Jesus, umpisa subong, sulod ka sa akon nga heart. Ikaw na ang akon nga Lord and Savior. Buligan mo ako, Lord, na mag-say no to sin and mag-say to God. Say yes to God. In Jesus' name, amen.
1: Sa aton nga Bible lesson, mga bata, nabatian natin kung ano ka maayo ang Ginoo, diba? Kag kung paano niya gintuman ang iyang nga promesa, lalo na gid sa pag-rebuild liwat sang temple. Siya ang Dios nga nagbulig, siya ang Dios nga nagtandog, labi na gid sa hari para maging instrumento para matuman ang iyang nga ginpromesa. Sa aton nga lesson subong, magapadumdum gibina sa imo kag sa akon nga sa tanan nga tiod, pilion mo gid nga magsalig sa Ginoo kay ang iya nga mga promesa matuod gid kag ginatuman niya gid kag masaligan gid siya nga Ginoo. Paano naton mabalaan ang madamo niya pa nga promesa? Siyempre, ang Bible. Hindi naton pagkalimtan nga basahon ang Bible. Aton nga tagaan sang panahon para balanon ang madamo pagid nga promesa sang Ginoo. Ayan mga bata, sa sunod naman nga Sabado, kitanay kita liwat diri sa aton nga klase sa Good News Class on air and online.
2: kag sa mga friends naton nga padayon nga nagapamati, madamo gid nga salamat mga radio station nga partner naton para mapalapnag ang pagpalangga kag maayong balita halin dira sa aton nga Ginoo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpadayon nga pakig-partner sa aton. Gani mga bata, padayon kita nga magdumdum sang aton nga lesson. God bless you. Bye-bye.
1: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
5: Kini ang 1062DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao. Kini ang 1062DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Hello, hello, hello! Kamusta mga kiddos ng Sabuanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Nandito na lang tayo para sa isang exciting and fun-filled learning!
2: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
3: Ako ang alive, alert, lively Levy.
4: Ako naman ang inyong mapagbigay na friend, Sharing Shang.
5: Ako si Loving Limwell.
0: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
2: I will help you see the bright side of life. I'm Shining Sheena.
0: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
6: Yeah!

0: mga ka-move, magpa-video na kay nanay or tatay habang nag-recite ng memory words natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: Isend mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmates mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.
3: What? Uya na ulit?
1: Don't worry! Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio.
0: Tandaan natin ang lesson natin today.
2: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-move! I am Shining Sheena!
1: Ako si Cheerful Chelsea!
4: Ako si Lively Lehi!
5: Ako si Sharing Shang!
6: Ako si Lababol Limuel!
2: At ako naman si Caring CJ!
0: Lagi natin tandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God!
7: Move!

Father Ali here. Kag nagakalipay kita ko nga makaubtanay kita liwat sa sini nga programa Musik Kabuhi. Kumusta ang aton mga tagpalamati? Kabay pa nga ang inyo kalipay. Ahalin sa Ginoo mo gid ang naghatag sa inyo sa inspirations sa pagpadayon ninyo sa pag-alagad, pag-serbisyo sa aton buhi nga Diyos. Jesus is worth following sa aton nga mga kabuhi. Subong nga adlaw, nagkalipay ako nga makatag naman ako sa inspiration sa inyo paagi sa pag-review naton sa mga songs nga aton nga ginalantaw diri sa aton nga programa. And of course, ara pagyapon kita sa aton nga series, ang aton nga faith kung paano mangin stronger ang aton nga faith. And sa nagligad, aton gilantaw ang mga things that are important nga i-add or i-supplement naton sa aton nga faith. Okay, so sa aton pagpadayon, gusto ko maghatag sang encouragement sa mga ara sa mga lugar nga daw kabudlay bala nga maapektuhan sa mga baha. Kay because sa sini nga mga sinimana daw grabe gid ang ulan no. Daw naga zero visibility ko mag-drive kung kis ako na naga grabe gid ang bundak sang ulan. kabudlay para sa aton mga driver. So halong lang kung mag-ulan-ulan siguro kinahanglan hindi lang ta mag-rush kay kung kisa kung gaulan na gusto to magpuli dayon ng dasig at ang dalagan. So kung pwede lang, especially ang aton mga motorista, siguro makapasilong anay or ang aton nga mga four-wheel naman nga cars na aton ginadrive, siguro hinay lang 20-30 mas safe, mas better, di ba? So para makapuli kita upod sa aton mga pamilya layo sa disgrasya. Of course, makapangamuyo kita mag-praise the Lord sa aton, but hindi naman kita daw ka mga reckless klase nga pag-drive. Halong gid kita sa dalan. Okay? So, kamay pa. So, this time, magpadayon kita sa aton nga series on growing stronger sa aton nga faith. And ang aton nga anchor verse, ara gid sa 2 Peter chapter 1, verse 5, dari ang idea is that ang aton nga faith is in Christ, perfect na ina, no? Pero since not yet, because ari pa kita sa kalibutan, so muna may ara dari ang idea nga aton nga gina-go through, nga ginahambal sa text, sa aton kuno faith, make every effort, kita, may effort kita, meaning intentional kita, to add, meaning to supplement, other translation, i-supplement naton sa aton pagtuo ang maayong pamatasan or virtue or goodness na siya, depende sa translation. And then, kung may ara kita sang deficiency sa sina, so maayong pamatasan, or sa English, other translation is moral excellence. And then, i-add pagid after sina, knowledge, then self-control, and that to self-control, perseverance. So, dira kita nag-stop sa perseverance. So, subong, mapadayon kita sa another nga i-add or i-supplement natin in case iniyang area sa aton nga life may ara kita sa deficiency. Okay? Ang word is godliness. Godliness. Okay? So, aton inalantawan. But before that, aton pamatian ining song nga ginkanta sa Hillsong, Forever Rain, kay dira man kita magkuha sang daw idea to analyze a song. Okay? So, ready na ka mamamati? Okay. Ready na? Then, magpadayon kita sa papamati. Sina. Kung naka-online ka mo, pwede ka mamamati man or magsabay sa lyrics na sing along. Forever Rain by Forever Rain.

Muna siya ang song Forever Rain from Hillsong na grupo. Kabay pa, ina, naghatag sa inyo sang inspiration, right? Okay, so padayon kita. And the Lord will continue to bless us as we go through that song. And then aton i-connect sa aton nga virtue or sa aton nga i-add or i-supplement sa aton nga faith. Okay, so that ang purpose na because we are growing, becoming like Christness. Ini mga secondary ka mga qualities nga aton gina-add. Amun inisya ang mga dapat makita sa aton kabuhi na manotice naton personally. Kag of course, mas maayo man kung ang iban pagin nga mga tao ang makakita sina, right? So, aton natawon ining nga song anay and then akon ini i-connect sa aton nga i-connect sa aton nga lesson subong, especially on godliness. Okay? So, kung aton natawon ang lyrics diri sa ini nga ambahanon, may mga kundi attributes bala, mga kinaiya, kinaugali sang Diyos nga nagareflect sa sininga kanta. And number one is God is good. Emphasis diri sa first line nga nagahambal diri, you are good, you are good when there's nothing good in me. Okay, kita as a person nagatingwa man kita nga maging good person kita, no? Pero ang problema man lang sa aton niya kay ang aton goodness, ang aton pagkamaayo is ang aton standard lang na iya. So kung mangkoton kita, are you a good person? Usually wala gid sang tao nga nagambal nga hindi ko good because kabalo kita nga good, may gaobra, may ginaobra kita nga maayo, di ba? Pero ang aton once again standard aton lang na iya. Pero sa mata sa Ginoo, hindi gid kita kapasar sa iya standard of goodness because ang iya pagkamaayo, he is a perfect God. So ang kanta diri naga sa first line is ang iya attribute kinaugali sang Dios is you are good, you are good. So kung godly kita, amo nang reflection ko sa ninyo kanta, makita ang mga maayo because gina-reflect naton ang character ni God nga maayo siya. So kung maayo kita sa aton mga neighbor, sa aton mga friends, sa aton isang kapareha, sa aton nga family, sa aton wife, sa aton husband, sa aton mga kabataan, people connected to us, magkita nila, that's one of the ways nga ma-reflect naton ang godliness sa aton kabuhi. And then next nga character diri is still in verse 1 pa lang kita silingya diri, you are love on display for all to see. Okay, that's another character ni God, love, right? And when we speak about love sa Ginoo, ginatukoy naton ang buot silingon sina that ang iya love is ang agape love. Agape love, hindi parehas ang natawag nga love natun blood for our brothers. Niya unconditional love ang ginatawag. Muna siya ang agape love. And gin-display ina sa cross when Jesus died for us, when the Bible nagambal kay sa bagay ginhigugma kita sa Ginoo. Sa bagay gin padala niya ang iya bugtong nga anak ang nangambal sa pulong sa Ginoo sa John 3:16. Ginhigugma gin kita sa Ginoo. So ang proof sa iya paghigugma pagpalangga sa aton gidemonstrar niya paagi sa panginmatay niya sa cross sa Kalbaryo. So ina nga love is unconditional love kay nga man unconditional kay kung butangan niya condition ti budlay gede kay hindi man kita deserving, no? Pero wala niya while we are sinners maskin kalaw ay sang aton sitwasyon. Wala siya nagulat nga mangin maayo anay kita nga tao, mangin good boys and good girls kita, kag manaog siya, kag mangin matay sa aton. While we are in our worst, ginpalangga kita sa Ginoo, kag ginpadala niya ang iyang bugtong anak. So, in relation sa godliness, kung kita ang aton faith, ginabalat na aton nga insakto ang aton faith,
Diba? Usually naton sa nagligad sa pagsugod pa lang sa mga series, examine yourselves, diba? That you are in the faith. Naara ka mo sa insakto nga pagtuuhan. So kung insak- naghambal kita insakto aton faith, the, ang godliness, meaning gina-reflect naton ina ang character ni God, which is goodness. And then, diri naman is another character is love. Of course, budlayan kita sa pag-express ang aton nga pagpalangga nga inabalangula kondisyon. Kati kita nga tao, yeah, fallen, bala sa aton fallenness, sa aton pagka-fallen. May ara kita ng pagpalangga bala sa tao nga may kondisyon. Pili pa na yan, di ba? Nag-reflect na always kung naginambal, kung Disyembre gani, kung mga hatag kita gift, maskin di lang Disyembre, maskin patangta na lang bi mga birthday celebration, kung nag-extend kita sang gifts sang other people, then is atong ginatagaan lang sang gift ang mga tao man nga maayo sa aton, pakitaan naton sa pagpalangga kay kabalo kita, palanggaon man kita nila. That's very conditional. Pero inidria this ang aton pagka-Diyos noon gali, ang aton pagpalangga, wala pili. Dapat, wala kondisyon. Well, mahimo ba nato nina? Yes, if you have the Lord Jesus Christ. Kaya kung ma-experience mo, kung na-experience mo ang pagpalangga sang Diyos nga unconditional, then in the same manner, makatuon na kita magpalangga man sa tao, maskin wala siya ibalik sa aton. Oh, mga undeserving bla nga tao para sa aton. I mean, nang undeserving, kaya kita undeserving man tanan. Bla, mga tao nga hindi makabalo sa aton. Katagaan naton, extend naton aton pagpalangga sa ila. Okay? So, sinong din isang song, you are love, on display for all to see. So, kabay pa. Na, sa practical sense, nami managin on display kay gipakita sa Ginoo sa aton ngin matay siya. Pero subong nga wala naman si Kristo diri, nagbalik naman siya sa langit, one day mabalik siya, siling niya mabalik siya. While waiting, ipakita naton, i-display na naton ang gugma sa Ginoo, paagi naman sa aton mga kabuhi, gugma nga wala sang kondisyon para sa iban. And we need the grace of God. Mahimo lang naton ila bangod sang grasya sa Ginoo kag na-experience naton ang iyang agumang wala condition. Okay, so and then another one, there is a verse 1 pa lang tadamo. Do pala na good, love, and then another is light. So indra, you are light, you are light when the darkness closes in. So light naman niya. Diba, in the beginning was the word, was the word, and the word was with God, and the word was God. Kagkatapos na ng verse sa John 1, nag-speak naman dayon si John niya about that Jesus is, he is the light of the world. Wow, and this light is the life of men. So kanami niya nga as Christian, kung mag-display gali kita godliness, another nga gusto makitaan nga pwede lang tawon sa tao ang aton pagka-Diyos noon, ang sa aton, ang aton pagka-Diyos noon is when aton gina-display, gina-reflect ang suga, light ni Lord Jesus Christ sa aton kabuhi. Ang opposite sang light, kabalo kita nga darkness ina siya. So light, kasanag, hindi kadulom. Pwede na to na ma-interpret as example, no? Pwede na ito naman, purity, holiness, pwede na natin i-interpret that way, ang ina nga light. Okay? So, as Christian, kung isiling sa aton nga anchor text natin nga, we need to add godliness, pwede man nga ang light ni Jesus. In fact, siya mismo nagambal, no? Kaya gina-reflect natin ang light ni Jesus sa aton. Pero ang source gets ang true light is si Jesus. So, if we say we are godly because our faith is right, di dapat makita man nga kita wala kita naga-stay sa darkness, but in the light. And then, still in verse 1, next is hope. You are hope, you are hope. You have covered all my sin. So, pila na to? Hope, love, light, and hope. You are hope. So, kabalo kita that in this world,
kadamo sa mga situations nga aton nasugata, no, nga kung kisa kalabot kita sa mga times when lumabal kita mga impossible situations, circumstances that kung kisa doka hopeless bilang tanan. But as Christians, isa man na, if we say that we are godly people, makita man na sa aton kabuhi nga sa aton hopelessness, makita nila nga, makadumakambal ba sila kung ako pa sa iyong sitwasyon, siguro ay naging naya. Nung di ako kabangon sila, no, to the extent nga siguro, basi ang iban na, but lang, basi palayo lang, basi maghikog na kuha mo ng mga expressions ang iban. Pero ang mga Kristohanon nga sa diin, nasandig ang ila paglaom kay Kristo, then makita nila nga, wala lang talaga survive, but we can overcome in ang mga mountains sa aton mga kabuhi. Because our hope, another translation for hope is pagsalig naton, na-anchor gidya dira kay Kristo. That's why may buhi kita nga paglaom sa adlaw-adlaw naton pagpangabuhi. So, and then after that, may ara padre, because of time, aton lang dasigo nini, no? Gambal sa, you are peace, when my fear is crippling. Okay. So you are peace. Then next, you are true. You are joy. You are life. So pila na to daw, isipon ta. Good God, loving, He is the light, He is hope. Then sa second stanza, He is peace. And then He is true ang Ginoo. And then He is our joy and life. So, walo na tanan, di ba? So, kung godly man kita, makita man sa tao sa aton ang peace. In this world, there's so many trouble. But kung makita sa tao, kalma na siya. Kalma, hindi ngay puwala. But may pagsalig sa Ginoo. May peace siya. Oh. And then, may ara naman, true. You are true. So, mamana, kung siling kita nga, godly kita, dapat pakita man sa tao gali nga truthful kita sa aton gihambal, hindi kita mga hipokrito, nga truth nagastan kita sa for what is true. And then joy, diba? Joy, ang joy is mas dalom na siya kaysa happiness. Joy is inner, nga even in the midst of sorrow and pain, ang may ara siya serenity, calmness, stillness sa iyang heart. And life naman ya, kita kung godly kita, makita naman ang life, anong butsilingon sa ang life, makita nila ang inabalang ang kabuhi mismo, full masiling nga nito expression, you have full of life. Kaya ang antonym, no, sang life is death, no. Nabalang may expression kita sa Ilonggog sa nanuman preman daw na matyanta sa bunghaw. Daw ka Birni Santos ang tsura mo. So, but hindi nga life, full of life, kanami. In you, death has lost its sting, slingdiri. So, meaning to say, hindi nga life, in fact, in expounds the Bible as eternal life. A life, a kind of life that we don't have before sa mula pa si Jesus. Okay? So, ining mga attributes, like example, tanan eh. Kaya ang life is more of shalom, wholeness of kind of life. May ara, emotional, psychological, mental, and spiritual. Full of life. Okay? So, ang mula niya ako ng emphasis, hindi na ako magkanto sa mga bridge kag chorus, because ang bridge na kambal, I'm running to your arms. I'm running. You're the reason sa niya kag gusto niya i-proclaim niya sa iyang kabuhi. So, in closing, gintawag kita sa Ginoo. Kung naghambal kita na ang aton faith is real, then demonstrate naton ini nga mga character ni God. Because to be godly, meaning to say, like God, gina-reflect naton. We are just a reflection sa character ni God. But He is the source, really, of that character. So, kabay pa sa aton pagpangabuhi,
wherever we are, makita sa tao, mapawaw sila sa kabuhi naton. Hindi bangun kay maayo kita. Because kung may makita gidman sila nga nami sa kabuhi naton, that is because of God in us. That is because of the grace of God that we are able to live kag mapakita ini nga mga karakter ni God sa aton nga kabuhi. So kabay pa sa pag-ubra naton sana para kung magsugid kita sa ila, mag-witness kita sa ila, hindi sila magsilinga, hindi ko magpriya sa imo. Because makita nila nga worth man ang aton kabuhi nga sundon. So kabay pa utod, ini naghatag sa aton inspiration. Kabay pa ang gugma, grasya kag kaluoy sa Ginoo, manginara sa imo, kag sa imo bugos nga pamilya.

0: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atong audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form. Nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
2: Fuerza Naval ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpila ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.

0: Kaforza, kaforza, kaforza, isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat mga kaforza. Muli po tayo'y magsama-sama para po mabigyan ng impormasyon patungkol po sa ating Philippine Navy. Yes. Lalong-lalo na po dito sa Western Mindanao Naval Command mga kaforza. Kami po ay nandito, kaforza, ako po at si Kaforza Kat ay ang inyong anchor ng programang Fuerza Naval. Ako po, yes, si Kaforza Ed, Petty Officer 3rd Class Edmund Delgado Lampas, Philippine Navy. Navy, mga kapuwersa, na bumabati sa inyo ng good morning mga kapuwersa sa ating pong mga kababayan, sa ating mga kapitbahay ng mga probinsya mga kapuwersa, yes, no? Dito po sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, maayong buntag sa atuang tanan. And of course, to all my brothers and sisters in Islam, mga kapuwersa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all our friends dyan po sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Kaforza Kat.
1: Yes, ayan, welcome back.
0: Yes.
1: Kaforza Ed, galing fresh na fresh from wellness break.
0: Yes,
1: ayan.
0: Thank you
1: iba
0: so
1: talaga,
0: much.
1: Iba talagang energy kapag
0: yes.
1: ano, eh,
0: nakapag-recharge Kaforza Kat.
1: Yes, ayan. So, ayan po, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kafuerza. It's another Saturday lunch date with the Western Mindanao Naval Command. Araw naman po ng Sabado,
0: yes.
1: May 16.
0: Correct.
1: Ayan. At syempre, batiin natin last Saturday.
0: Yes.
1: Ito po yung celebration ng Mother's Day.
0: Yung.
1: Belated
0: Mother's Day.
1: Happy Mother's Day po sa ating
0: to all na mga nanay.
1: Yes, mga nanay.
0: Lalo na sa aking kasama na si Kaforza Kat. Mm-hmm. Happy Mother's Day, Kaforza Kat.
1: Ayan, thank you so much. Mm-hmm. And of course, yes, mga Kaforza, ako po yung lingkod, Petty Officer 3rd Class Catherine K.L. Paringit, Philippine Navy, ang inyong pong Kaforza Kat. At syempre, kami po ay inyong mapapakinggan at mapapanood dito po sa inyong hipilang DXJS Your Community Radio.
0: 1116 sa inyong mga radio.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDD 1134. Ito po ang inyong programang
0: Fuerza Naval! At batid ko, Kaforza Kat, ay may nais kang batiin bago tayo mag-start sa ating mga gagawin dito sa programang Fuerza Naval, Kaforza Kat.
1: Yes, ayan, syempre. Batiin ka agad natin, i-shoutout ka agad natin ang ating pong Flag Officer in Command, Philippine Navy, na si Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy. Kasama din po ang aming Commander, Western Mindanao Naval Command, na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, at ang aming pong Deputy Commander for Fleet Operation, Captain Oliver Reforma, Philippine Navy, Master in National Security Administration,
0: yes,
1: at ang aming Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Virtudazo, Philippine Navy Marines, MNSA, at ang aming pong Chief of Staff, Western Mindanao Naval Command, na si Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy General Staff Corps. Magandang umaga po, sirs, sa syempre sa ating din pong mga kafuwersa dyan sa Western Mindanao Naval Command, sa ating mga duty warrior, duty
0: yan.
1: Weekend.
0: Okay,
1: ayan, good morning, good morning sa inyo dyan.
0: Yes, nice ko rin batiin, Kaforza Kat, ang aming munting opisina, Kaforza Kat, ang Civil Military Operations Unit Western Mindanao, sa aking mga kafuwersa na nakikinig ngayon at nanonood through Facebook Live.
1: Mm-hmm.
0: Thank you so much for the support, Kaforza Kat. Yan,
1: yes,
0: mga kafuwersa.
1: And of course, sa ating nating mga kafuwersa dyan, syempre, nationwide tayo, Kaforza Ed.
0: Correct.
1: Ayan, sa ating mga kafuwersa dyan, sa hukbong dagat ng Pilipinas, dyan sa Manila. Hello sa inyo dyan,
0: yes,
1: sa ating mga friendship dyan, mga kafuerza.
0: Correct. Uh-huh.
1: Ayan, good morning sa inyo.
0: Good morning sa lahat po ng mga kafuerza na nakikinig at nanonood ngayon. Not just the Philippine Navy, the Armed Forces of the Philippines as a whole, Kaforza Kat. Dahil
1: yes,
0: tayo po ay sinishare ng Armed Forces of the Philippines Radio, DWDD, Kaforza Kat.
1: Yes,
0: so,
1: ayan.
0: So, napapakinggan at napapanood tayo mga kafuerza ng ating mga katropa. Ating mga katropa dyan sa GHQ at sa lahat ng mga branches ng Armed Forces of the Philippines, Kaforza Kat.
1: Yes.
0: Magandang umaga mga sir and ma, mga top and sarge.
1: Mm-hmm.
0: Good morning po sa inyong lahat.
1: Mm-hmm. Yan. Inyo pong Kaforza Ed at Kaforza Kat ay minsan
0: yes,
1: na din naging katropang Ed,
0: yes,
1: at katropang Kat.
0: Yan. Ayon po mga Kaforza. Ilo-ilo po. Nailo po dyan sa AFP Radio. Good morning po sa lahat. Lalo sa mga text dyan. Good morning po mga kapuwersa. Ayan mga kapuwersa. Siyempre, tayo po dadako muna sa ating mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
1: Giving blood, saving lives, nagkaisa ang Westmin Navcom para isang makabuluhang layunin. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-128th anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas, matagumpay na nagsagawa ang Western Mindanao Naval Command ng bloodletting activity noong May 11 sa Western Command Gymnasium Camp General Basilio Navarro, Bagong Kalarian, Zamboanga City. Bagamat voluntaryo ang aktibidad, naging kapansin-pansin ang malawak na pakikilahok ng mga tauhan ng Western Mindanao Naval Command, mga controlled units at reservists na nagresulta sa kabuang 33,750 cc na dugo na nakolekta upang makatulong sa mga pangangailangang medikal at emerhensiya na makakapagligtas ng buhay. Naging posible ang gawaing ito sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Zamboanga City Medical Center na naglalayong madagdagan ang supply ng dugo para sa komunidad at mga tauhang maaring mangangailangan ng agarang blood assistance sa panahon ng emerhensiya. Ipanakita ng aktibidad ang matibay na diwa ng voluntarismo, malasakit at bayanihan sa hanay ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas, reservists, stakeholders at mga katuwang na organisasyon na nagkaisa para isang makabaluhan at makataong adhikain. Lubos ang pasasalamat ng Western Mindanao Naval Command sa lahat ng blood donors, medical personnel, participant units at a partner organization na sa pamamagitan ng kanilang kabutihang loob, dedikasyon at suporta ay naging matungkumpay ang gawaing ito. Yan po ang ating local news. Ako po muli, si Kapwersa Kat.
0: Yan po mga Kapwersa, dadako po tayo sa regional news. Nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training upang palakasin ang depensang baybayin. Mga kapwersa, nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training para sa mga lokal na lider, BPATS at mga residente ng Cebu. Layunin ng programang ito na bigyan ang mga katuwang sa komunidad ng mga pangunahing kasanayan sa seguridad at pagbabantay sa karagatan upang higit na mapalakas ang defense operations ng rehiyon. Ang programang ito ay mahalagang bahagi ng konseptong Seaborne Maneuver in Lateral Environment sa pamamagitan ng formal na community-based monitoring network. Pinapalawak ng 4th Marine Rifle Battalion ang kanilang kakayahan sa Maritime Domain Awareness sa Cebuto Passage, isang mahalagang daanan pangdagat ng ating bansa. Sa pagtutulungan ito ng Marines at komunidad, mas nagpalakas ng kakayahan ng hadlangan ang pagpasok ng mga banta, maantala ang mga illegal na pagkilos o disinformation at maagapan ang anumang panganib sa integridad ng teritoryo sa pamagitan na tuloy-tuloy na pagbabantay. Patuloy ang matatag na panindigan ng 4th Marine Rifle Battalion sa paglilingkod sa mamamayan ng tawi-tawi sa pamamagitan ng pangmatagalang pakikipag-ugnayan at pagtitiwala ng komunidad na natili silang nakatuon sa pagbabantay sa timog na tarangkahan ng bansa upang matiyak ang ligtas at matatag na soberanong karagatan, kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Yan po ang ating regional news. Ako po si Kapwersa Ed.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
0: Ayan po mga kapwersa, ang ating hottest and latest in the Navy sa ating pong local news at sa isang regional news. Sa ating local news, kapwersa, this is in connection with the...
1: Yes, the 128th anniversary of the Philippine Navy. Yes. Ayan, natasahan niyo po na syempre, ay hindi lang yan yung ating mga aktibidad in connection sa ating 128th anniversary.
0: Yes, pre-anniversary celebration ito kapwersa, ano?
1: And syempre, meron pa yung sunod-sunod yeah, na mga
0: marami pang mga activities.
1: Ayan.
0: Isa lang po yan sa mga activities na ginagawa ng Navy, mga kapwersa. Mm-hmm. So that was simultaneous maybe kung halos lahat po ng forces ng Philippine Navy ay nagsagawa ng blood donation activity kapwersa.
1: Dahil syempre mahalaga yung ang meron tayong sapat na
0: nakareserbang
1: na dugo dahil
0: sa mga nangangailangan kapwersa.
1: Yes.
0: And sa ating pong mga kapwersa, na ating mga kapwersa sa Marines, na sa ating pong sailors at ibang mga branches ng Armed Forces of the Philippines, we are glad po at nagpapasalamat sa inyo sa inyong dugong dinonate po para sa ating mga kababayan na nangangailangan. kailangan nito, mga kapuwersa. Asahan nyo po natin na marami tayong matutulungan, kapuwersa, kat na mga kababayang nangangailangan nito. At sa ating pong regional news, ang ating pong 4th Marine Rifle Battalion na hindi po nagpapatalo parati sa mga ganitong klaseng training, kapuwersa, kat sa ating mga kababayan sa barangay level, sa LGUs level, para po to enhance the skills of our BPATs and the leaders of the communities, kapuwersa, kat.
1: Diyan yan sila sa naka-station sa Tawi-Tawi.
0: Yan, Cebu-Tawi Passage po, mga kapuwersa.
1: And in fact, during sa kanilang training ay nagsagawa din sila, kapuwersa, Ed, ng kanilang coastal cleanup.
0: Wow. Ayan. So, sinama nila, kapuwersa, kat, to their
1: during sa training nila, ayun, nagsagawa din sila ng coastal cleanup. Dahil, syempre, magiging tulong na din yun sa, na maging malinis ang mga isla dyan.
0: Dalampasigan. Nakakatulong ito, hindi lang sa ating mga kababayan, hindi lang sa Dalampasigan, pati na rin sa ating mga namumuhay sa ating karagatan, kapuwersa, kat. Lahat ng mga living things sa loob ng ating karagatan. You know? If you happen to watch the movie Swap, kapuwersa, kat. Meron din tayong makukuha mga lesson doon sa movie.
1: Yeah, talaga naman trending ang movie na
0: yeah,
1: yun.
0: Yeah, so if you guys happen na di po napanood, panoorin nyo. Kasi ang ibang tao kasi sinasabi nila na pang bata, no? Meron din itong mga lesson na pupulot sa atin, mga kapuwersa. So, we're not dito para i-promote yung movie sa Philippine Navy. Kayo, but the lesson itself po, mga kapuwersa.
1: Yes. Yan,
0: yan. Kasi coastal cleanup eh. So, very close siya sa story ni Bugel. Okay po, mga kapuwersa. Mamaya po, we'll have a special guest dito, kapuwersa, kat, sa ating programang Puwersa Nabal. Siguro siya yung pangatlong pinaka-highest rank na naging guest natin dito, kapuwersa, kat, sa ating programong Puwersa Nabal.
1: Yes.
0: Pangatlo or pang-apat, kapuwersa, kat. So, tayo po ay nagpapasalamat. Di ngayon pa lang.
1: Ngayon pa lang. Ay, ang aming puso po ay talaga namang
0: nagagalak.
1: Nagagalak dahil tayo po ay binigyan po ng panahon.
0: Panahon para po makakasama at makahalubilo ng via Zoom, kapuwersa, kat, ang ating guest mamaya. Mamaya, mga kapuwersa, huwag po kayong alis dahil mamaya po may makakasama tayong isang special guest nga. Sabi ko nga kayo na mamaya po. Mga kapuwersa, magbabalik po ang inyong programang
1: Puwersa Nabal!

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: Vitox.
1: Mapuwersang talaga yan.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood. Dito pa rin po sa inyo yung pilang DXJS Community Radio.
3: 1116 sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
3: Fuerza Naval.
2: Yes, ka-Fuerza Ed. Ang ating napakinggan kanina during our break ay pinabagatang Kanluran. Isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo. Ito ay tungkol sa atin para ito sa ating mga mangingisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi.
3: Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Nawa'y gisingin

0: ng kanluran ng ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino.
1: Isang bansa, isang tinig sa kanluran naninindigan.
0: Yan po mga kapuwersa.
1: Mm-hmm.
0: Tayo po ay nagagalak dahil po ang kantang itong kanluran ay napakaganda ng meaning, kapuwersa.
1: Mm-hmm.
0: Oo. And dito po tayo ngayon mga kapuwersa sa ating Navy Talks.
1: Yes, or puwersang talakayan. Kung saan pag-uusapan natin ang accomplishment po ng ating hukbong dagat na ang Pilipinas. Yan. At hindi lang yon, syempre, meron tayong mga iniimbitahan na mga
0: bisita.
1: Ang ating mga kapuwersa sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Yan, syempre, pangkalahatan to, pati na rin sa Armed Forces of the Philippines. Ayan. Kaya naman, sa umagang ito, our guest for today via Zoom VTC is no other than the Chief Pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines. Let us welcome Commodore Luidigar C. Casis, Philippine Navy. Yes, sir. Magandang right. Umaga po, sir.
2: Buenos dias, naimbag nga aldaw, kada kayo amin, at magandang umaga po sa lahat ng inyong tagasubaybay dito sa Puwersa Naval. Maraming salamat po sa pag-iimbita po sa akin dito upang ma-share po rin namin ang ginagawa natin para sa ating mga veterano, yung mga nagservisyo sa ating bayan.
0: Yan, buenos dias tambien contigo, sir. Yan, kapuwersa Kat, mm-hmm. ano. And we are very happy, sir, na kayo po ay mabahagi po sa aming programang Puwersa Naval, mm-hmm. isang starang po mga kapuwersa. So, mm-hmm. it's an honor po sa amin ni Kapuwersa Kat, sir, personally, sir, na magiging guest po namin kayo sa umagang ito, sir.
1: Ayun. And sabi nga ni sir kanina, mm-hmm. yung para daw ma-share nila kung yes. ano nga ba yung ginagawa ng nila para sa ating mga veterano. Kaya naman, sir, ano nga ba itong ano para sa ating mga kapuwersa, no? Para meron mm-hmm. silang
0: idea.
1: Ayan. Sir, kung ano po ba itong Pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines?
2: Maraming salamat, Kat. Eto. Pero bago ako magtungo dito sa ating talakayan ngayong umaga, nais pa ako kung makalimutan, batiin ko muna yung ating napakakisig na Flag Officer in Command, si Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleta, yung commander ng Western Mindanao Naval Command, si Rear Admiral Constancio Reyes. Nais ko rin batiin ating Western Mindanao Commander, yung aking classmate po sa PMA, Lieutenant General Don D. Gumiran. At si classmate ko rin po ito, si Major General Leo Peña, commander ng 11th Infantry Division. Kakatapos lamang po ng ating pension caravan dito sa Western Mindanao at saka sa Hulo. Pero nais ko rin po na ibahagi na yung aking pong wife, si Mariel Casis, ay tubong tumaga dyan dito sa Zamboanga. At nais ko na rin mabatiin yung aking mga in-law, sila Mamang Delia, Papang Guito, lahat ng mga marshal po dyan sa tumaga. Buenas dias! At dadami na po tayo dito sa PGMC na ito po'y pinapangunahan ko, no? Ito po yung Pension and Gratuity Management Center. Dito po sa opisina ng PGMC, kami po ang nangangalaga ng pension ng ating mga nagserbisyo sa ating Armed Forces of the Philippines. Sinisigurado po natin na tama ang kanilang natatanggap at naibibigay natin sa tamang tao. Kasi ito po'y pinaghirapan, ito'y pera ng taong bayan, so dapat lamang po natin pangalagaan. Mm-hmm. Isa pong napakalaking karangalan na maitalaga dito at mapaglingkuran natin ang ating mga nagserbisyo sa ating bayan na may kabayanihan at dignidad.
1: Mm-hmm.
2: So hindi po natin kakalimutan yung kanilang mga serbisyo sa ating bayan. Kaya at PGMC, we take our job very seriously. So we have a lot of initiatives. Isang kumla po akong nanunungkulan dito At malapit na rin po ako mag-retire. Sa September ako po ay magre-retire na rin. Pero nais ko pong ibahagi sa ating mga, lalong-lalo na sa ating mga nagserbisyo sa ating bayan. Ano po ba itong mga nagawa natin para sa kanila?
0: Yes,
2: okay, unang-una, nag-create po tayo, nag-launch po tayo ng Heroes Program. Yung Heroes po, acronym po yan. Helping every retiree obtain enhanced services.
0: Mm-hmm.
2: Ito po yung flagship program ko ng AFP-PGMC. Now, yung wisdom po nito ay yung kinuha natin para sa Amerika na binibigyan pa rin ng parangal, pagkilala yung mga veterano na nagserbisyo sa bayan. So, ito, marami tayong mga initiatives na ginagawa. Gulad lamang ng sa nalalapit na 31, itong 31 May,
0: mm-hmm.
2: ay magkakaroon po tayo ng kauna-unahang Vete Ride. Ako po ay isang passion ko po ay sumakay sa big bike.
0: Yes, sir.
2: Okay? So, ginamit ko po yung passion ko na yan para maisulong ang na adikain para sa ating mga veterano. So nag-create po tayo ng first ever Vete Ride dito na lamang po yan sa Metro Manila. Nag-uumpisa po yan na alas 5 ng madaling umaga dito sa National Capital Region, Kumat. Magka-gather po yung ating mga nag-register ng mga bikers. Ito po ay wala pong pinipiling, hindi lang po big bike ito. Inopen na po natin sa mga under. Anyway, dito lang naman po. Hindi naman po tayo lalabas sa highway na pinagbabawal yung mga maliliit na CC.
0: Okay.
2: So lahat po ito, kung gusto nyo nga, kung yung mga nakakarinig dito, ay sumali at suporta ng ating mga veterano, mag-register po kayo. I believe na ibigay po namin yung brochure para maipakita rin natin sa ating mga manonood. So, after ng dito po mag-umpisa yan sa Camp Aguinaldo, tayo po ay tutungo ng EDSA, tungo po ng libingan ng mga bayani.
0: Mm-hmm.
2: Kung saan magbibigay po tayo ng parang replaying doon sa fallen heroes po natin. After the replaying in Fort Bonifacio, libingan ng mga bayani, we will go back to Camp Aguinaldo via C5 naman po. At kung saan, babalik po tayo ng Lapu-Lapu Grandstand where we will have our short program. Ito na po yung program proper natin. We invited the Philippine Marine Corps Silent Drill Platoon. So, dito rin, ipaparangalan rin natin yung mga ibang veterans natin na nagserbisyo. Medyo may edad na itong mga to. But pampangaypuran po kasi ito sa kanila,
0: yes,
2: na hindi sila nakakalimutan
0: yun,
2: ng ating Armed Forces of the Philippines. So, after that, we will have a brutal fight. Standard natin yan sa AFP, brutal
1: yes.
2: fight to show our camaraderie, solidarity. Okay? So, yan po yung mangyayari dito po sa Metro Manila. Na-realize natin na may crisis po sa fuel ngayon. Kaya hindi na natin pinalayuan yung ating veteran. So, dito lang. And we will still achieve our goal of honoring our veterans. Ito po naman ay we will have our second Vete Run. Okay?
0: Mm-hmm.
2: Dahil yung unang veteran natin ay ginawa po natin dito po sa Camp Aguinaldo. Very successful po. Ganito rin, may in-honor tayo mga veterans natin. It's a small fundraising. Yung mga nalikom po natin, nagbigay po tayo ng mga wheelchairs sa mga veterans po natin, mga hearing aids. Small things that would that means a lot to them.
0: Yes po.
2: Magkakaroon po tayo ng second Vete Run. Ito po ay gaganapin naman sa Freedom Park dito po sa Davao.
0: Mm-hmm.
2: Bakit po Davao ang napili natin?
1: Yes.
2: Para mula Luzon hanggang Mindanao. Unang-una, ang Davao po ay meron po dun sa may Davao City area mismo.
0: Yes po, sir.
2: We have around 5,000 retirees mm-hmm. na nandun po.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, Davao City is one of the stronger running communities in Mindanao.
0: Yes po.
2: And pangatlo, which I believe is one of the most important reasons why we're having it in Davao, is looking back in March of 2022, na-declare po Davao City na insurgency free. Mm-hmm. Alam nyo, Kat at saka Ed, hindi naman mangyayari ito na magiging insurgency free ang Davao City kung hindi. Walang mga naglingkod sa ating armed forces para mapanitili, ipaglaban ang ating kapayapaan at kasalanan. Yes. So this is our way from the armed forces of the Philippines, particularly the Pension and Gratuity Management Center, to mm-hmm. honor those who serve para mapanatili ang kapayapaan dyan sa Davao City.
0: Kapursakat, ano? So, 5 Kapursakat mm-hmm. veteran. Sana maka-join tayo Kapursakat, mm-hmm. no? Pupunta tayo ng Davao and join the activity nila, sir, to support also our veterans Kapursakat. Yeah.
1: Yes.
0: Oh, sa ating po mga kababayan, sa ating mga kapuwersa dyan sa Davao mm-hmm. City, please support po yung veteran mm-hmm. para po supportahan natin at ating pong alalahanin yung ating mga nagawang ambag ng ating mga veterano Kapursakat
1: yes,
0: sa ating ayan. Communities.
1: And of course, syempre, through this mga activity ka for sa Ed, no? Syempre, tulad nga ng sinabi ni Sir mm-hmm. kanina, ito yung magbo-boost ng moral yes. ng ating mga veterans. Dahil syempre, di ba ka for sa Ed, merong, yung iba merong mga logic na parang ayaw nilang magretiro ng maaga dahil malungkot nga.
0: Opo,
1: parang ano yes, and of course, parang pag tinitingnan nila, sabi nga nila, once a soldier is always be a soldier.
0: Oh, tas na, nabilib din ako sa sinabi ni Sir kanina ka for sa Kat para makita ng ating mga veterano ka for sa Kat na hindi sila nakakalimutan mm-hmm. ng ating Armed Forces of the Philippines kasi ang laki ng ambag ng ating mga veterano Kapursakat.
1: Yes, yeah. In fact, kung ano man yung natatamasa nating mga bagong sundalo ngayon na Kapwersa dahil sa Ed, dahil din yun sa
0: efforts nila.
1: Sa efforts din yes. ng ating mga veterano. Ayun.
0: Yes, ayan.
2: Ito lang no, Captain Ed.
0: Yes po, sir.
2: Itong, veteran natin, meron rin tayong virtual na.
0: Yes po,
2: pwede
0: sir.
2: Pwede sila mag-register and virtual run. Kahit na nasaan lupalop sila, pwede sila mag-register at pwede nilang i-comply yung 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers.
1: Mm-hmm.
2: So, yes, kahit nasaan. Pero syempre, yung actual run ay sa Davao, sa Freedom Park.
0: Yes.
2: So, kahit nasaan tayo, pwede tayong support actually dito through the virtual run.
0: Yes. Mm-hmm. Pwede ka for sa kat kasi may singlet yan. So, we have registration, then pwede ito virtual ka for sa kat.
1: Yes,
0: ano?
1: Yes, ayan.
0: So sa lahat po natin mga kababayan, nabanggit po ni Sir, kahit saan lupalop po kayo, pwede po kayong sumuporta. Just follow siguro yung page ng
1: yes.
0: Facebook page. Kung meron po ang EFP, GMC. GMC ba? Yes,
1: PGMC
0: mga kaforsa. Mga kaforsa, kung please support po ang ganitong mga klaseng programa.
1: Mm-hmm. Ayan. And of course, i-ano na lang din natin mamaya yung ano, ipoposta din natin or i-share natin yung link para kung saan na pwede mag-register.
0: Yes, yes.
1: Ayan.
0: Opo, Kapursa. At nabanggit Kapursa Kat, di Sir, ano, yung current programs, the accomplishment sa opisina ni Sir at yung mga upcoming activities.
1: Mm-hmm.
0: Mas marami yung upcoming activities Kapursa mm-hmm. Kat. Sobrang busy po ng opisina ni Sir. So, meron po ba kay sir, idadagdag pa sir bago po tayo manghingi po ng parting message sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon mm-hmm. sir?
2: Oh, salamat no, Captain Ed. Nice ko rin na ipaalam sa ating mga, lalo-lalo sa ating mga veterans na good news po ito. Na-launch na po natin yung ating AFP PGMC Heroes App dito po sa ating mga phones. Ngayon po kasi, medyo nahihirapan silang mag-update ng kanilang living status. Requirement po yan para sigurado namin na sila pa rin ay buhay at sila pa rin yung nakakatanggap ng pension.
1: Mm-hmm.
2: So, mahirap po ngayon dahil kada buwan, 14,000 po ang nag-update sa amin. Right now, we have 142,000 natin po sa payroll ng PGMC. And 60% of this are active pensioners while 40% are beneficiaries. So with the launching of the AFP PGMC Heroes app, both sa Android po ito, at last week, nilaunch na rin po natin yung para sa iPhone, iOS. So wala na pong dahilan. Kahit na nandun po kayo sa inyong comfort groups, pwede na silang mag-update para hindi po hold o matag yung kanilang pension.
1: Mm-hmm.
2: So we are doing these things to make it easy for our veterans to update their living status. Kasi you know, Yung iba gusto talaga na pumupunta eh nalayo yung ano. Yung,
0: Opo.
2: ngayon ang ginagawa namin is fiber. Pero ito pinadali pa namin. Doon na lang sa phone ninyo, i-download niyo lamang po. Mamaya binigyan ko namin kayo ng simple na instructions. Nagkadali po. Ipo ako eh sumagal po ako ng dami ako kasi hindi pa naman po ako retiree. Para lang matry ko kung effective. Eh, napakasimple po. So, ang sinasabi ng iba, medyo ang hirap naman yan. Hindi naman kami techie. Eh, nais ko lamang po sabihin sa ating mga veterano, okay, kailangan mag-adjust na tayo dahil ito po ay para sa inyo. Meron naman po kayong mga anak, may mga apo na techie. So, hindi na po kayo mahihirapan mag-update ng inyong living status. Doon nyo na rin po makikita kung ano yung mga, kung may mga question kayo, pwede nyong isulat doon, sinasagot po namin yan. So, ito, napakarami po ng ating mga programa ngayon, but this is indeed, yung phone app, this is indeed a game changer. Bakit po? Not only are we making it easy for our veterans to update their living status, pero pag nasanay na po ang ating mga veterans, eh ito po yung magpapawas ng ating overpayment. Kasi po, right now, medyo once a year lang nag-a-update. Kung less than 69, less than 70, pag 70 twice a year, eh paano yun pag namatay kinabukasan? So overpayment yun, babayaran ng babayaran hanggang hindi na siya mag-a-update dahil sumaki bilang buhay na nga. After 3 months pa noon, saka pa lang siya matidelete. And it's a challenge indeed for us na dito sa AFP to recover yung overpayment. Pero ng gobyerno po yan.
0: Opo.
2: So itong Heroes app po sa PGMC, this will answer the overpayment. And before I also nais ko lang pong ipaalam sa ating mga manunood na po isa pong napakalaking karangalan na nakabilang po ang team AFP PGMC sa regional qualifier ng Kawat Lingkod Bayan ng Pangulo.
0: Wow.
2: Inawardan po kami noong Tuesday,
0: yes,
2: doon po sa Intramuros. And hopefully, makapasok po tayo sa Grand Finals para sa Malacanang na po. But you know, ako'y natutuwa dahil itong mga ginagawa po natin ay nare-recognize na ng sambayan ng Pilipino. At, it's a big booster also for my staff dito sa AMPGM. Sabi ko, trabaho lang tayo. And ito, at least, malaking and shout out to my team, AMPGMC. Mahal na mahal ko po ang aking staff. I've seen their dedication, their sacrifices. Alam niyo po, even way past office hours, that may nag-update. Even pag walang pasok, pag nandito na, pinaglilingkuran pa rin po namin. Kaya mahal na mahal ko po yung mga staff ko dyan sa Pension and Gratuity Management Center po sa Camp Aguinaldo.
0: Yes.
1: Yes, ayan.
0: Yan, alam mo ka, first akat, no? Halatang-halatang yung effort ni Sir para sa, alam mo, sumasabay na rin sila sa modern ng Kapwersa Sakat and nag-innovate na rin sila. So sa ating mga pensioners po, sa ating mga veterans Kapwersa Sakat na meron naman, sabi nga ni Sir Ken, na meron naman silang mga anak, kapamilya, na tutulong po sa ganitong application Kapwersa Sakat to make their life easier Kapwersa Sakat. Para example, tulad ng ating mga kababayan sa Sibugay. So malayo dito sa West Mincom. So they can use the application para mas madali Kapwersa Sakat.
1: Yes, ayan. Talagang, isaya ako sa napaka tuwang-tuwa or talagang ang aking puso ay nagagalak na na nalaman natin, no, na meron na palang ganito, nag-launch na ng Heroes AFP PGMC app.
0: Yes.
1: Dahil syempre, dahil bilang isang anak ng isang veterano,
0: no,
1: din
0: po, yes.
1: Syempre na witness ko din ka Forza Ed kung ano yung struggle, yung inaakay pa yung mahinang-mahina na ba, reality check, ganun talaga pag hindi naman tayo
0: magiging makisig parati, malakas parati.
1: Ayan, siyempre na-witness ko yung father ko na talagang inaakay ko para lang mag-update. Ayan,
0: yes.
1: Pero
0: so,
1: dahil sa
0: isang magandang hakbangin, Kapwersa Kat. Ayan po, mga Kapwersa. Nabanggit ni Sir Kapwersa Kat yung upcoming activities, yung mga activities before, at yung mga efforts nila Sir at saka mga team ni Sir para maabot ang ganito mga klase success Kapwersa Kat. So, ngayon po Sir, maaari po bang mangingi Sir ng message po sa ating listeners and viewers sa mga nakikinig Sir sa umagang ito Sir?
2: All right, muli, Captain Ed, no? Bago ko makalimutan, bago ako ma-outside ng Malambo, nais ko lang kong batiin ang kaisa
0: Yes po,
2: ko sa napakabait, napakagandang Mrs. Katubong Sambuanga,
0: Yes po, sir.
2: si Mariel Marshall Casis at aking dalawang anak, si Sar Maxindel at saka si Lloyd David. Muli, mga kaibigan na nakikinig po at nanonood dito sa Puwersa Naval, lalong-lalo na sa ating mga veterano, hindi po namin kakalimutan ang inyong mga sakripisyo sa ating bayan. Isa pong napakalaking karangalan na magservisyo po sa inyo ng may dangal, integridad at tapat. Muli po, mula sa AFP Pension and Gratuity Management Center, sumasaludo po kami sa ating mga veterano. Maraming salamat po.
0: Yan po mga kapuwersa, medyo nakakaantig sa damdamin kapuwersa Kat, yung binanggit ni Sir kapuwersa. Yes po.
1: Kapuwersa Ed.
0: Yes, thank you so much sir sa aming bisita sa umagang ito kapuwersa Kat. Dahil po tayo binigyan ng oras ni Sir at mai-share mga updates ng ating opisina ni Sir kapuwersa Kat. And sabi ko nga kayo na kapuwersa Kat, personally nagpapasalamat tayo kay Sir dahil hindi po basta-basta ang ating bisita sa umagang ito kapuwersa Kat, na tayo po ay nagpapasalamat talaga kapuwersa Kat. And sana po next time ay makakasama pa natin si Sir sa pag-uusap dito ka Force Kat sa ating programang Fuerza Naval.
1: Actually, maganda yung napag-usapan natin ka Force Ed. For sure, ang ating mga ka-Fuerza dyan ay talagang nakatutok din talaga dahil syempre, we are talking about the pension or ano ba yung mga project para sa ating mga veterans.
0: Yes. Muli po Sir, muchísimas gracias and sa mga pamilya po ng asawa ni Sir na si Ma'am po dito sa Tumaga, Marcia, ang laking pamilya yan kapuwer sa Kat dito sa Zamboanga City. Buenas dias po con ustedes todo alita uy or ita mira aura sa ating programa kapuwer sa Kat. Muli po ang ating bisita sa umagang ito mga kapuwer sa walang iba na si Sir Commodore Louis de Garcia Casas, Philippine Navy, ang Chief Pension and Gratuity Management Center of the Armed Forces of the Philippines.
1: Yan.
0: Yan po mga kapuwer sa ang dami nating na-share kapuwer sa Kat dahil sa binanggit ni Sir kapuwer sa Kat sa ating mga pensioner, sa ating mga veterano.
1: Malinaw na malinaw ang kanilang mga proyekto
0: programa
1: para sa ating mga veterans. And of course, kahit tayo na active in the service, pwede pa rin tayong mag-join sa mga activities.
0: Yes. Yung sila banggit kayo na kapuwer sa Kat, yung veteran, pwede tayo doon. Virtually po. So, kung meron Facebook page ng ano no, na pwedeng ma-share para po tayo susuporta sa kanilang mga programa.
1: Yes,
0: so,
1: ayan.
0: Tuloy-tuloy na tayo, Kapuwer sa Kat. Tuloy-tuloy na tayo. And para po sa ating, dahil ang ating oras ay nanganganib na, Kapuwer sa Kat. Dahil paganda ang ating usapan. Dahil ang ating usapan ay, kung sa English pa po, ay very fruitful and very useful. Basta may full.
1: Basta, full.
0: Yes, full and full, mga Kapuwer sa. Okay.
1: Okay.
0: At, Navy Nice to Know, yes, Kapuwer sa Kat.
1: Diretso na tayo, dumako na tayo sa ating Navy Nice to Know, mga Kapuwer sa. Philippine Navy holds arrival ceremony for its newest offshore patrol vessel, the future BRP Raha Lakandula. The Philippine Navy marked the arrival of its offshore patrol vessel 2 OPV2, the future BRP Raha Lakandula PS21, during a ceremony on May 8, 2026 at Naval Operating Base Subic with the Superintendent of the Philippine Military Academy, Vice Admiral Cesar Bernald N. Valencia, Philippine Navy, serving as a keynote speaker. Also present during the ceremony was the Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy, and the Commander, Philippine Fleet, Rear Admiral Joe Anthony C. Orbit, Philippine Navy. The vessel, constructed by HD Hyundai Heavy Industries and scheduled to be formally commissioned at a later date, arrived in the country for on May 4, 2026, signifies another milestone in the Navy's ongoing capability development efforts. When the ship sails, the spirit of Raha's Lakandula sails with it. Steadfast, wise, and under-yielding, we are telling the world that we are a peace-loving nation. Our resolve to protect What is ours is as deep as the trenches of the Philippines. Vice Admiral Valencia emphasized as he highlighted the significance of the vessel's arrival and its namesake, Raja Lacandula, the pre-colonial ruler of Tondo and a symbol of courage and leadership in the Philippine history. The arrival of the future BRP Raja Lacandula underscores the Philippine Navy's commitment to enhancing maritime security operations and maintaining a credible naval presence with the addition of its assets. The Philippine Navy continues to strengthen its ability to safeguard the nation's maritime domain and support national security objectives. Yan po ang ating Navy Nice to Know.
0: Now you know. Navy Trivia po tayo, mga kapuwersa. Ano po itong Coxswain, mga kapuwersa? So, did you know that Coxswain pronounced as Coxswain, mga kapuwersa? Coxswain in the Navy is responsible for navigating and steering small boats, often playing a crucial role in special operations and ensuring the safety of personnel during missions, mga kapuwersa. Ang original word po nito ay coxswain comes from the old terms cockboat, a small boat carried by a larger ship. Swain naman ay an old English word meaning servant of or attendant. Originally, the coxswain was the sailor responsible for the captain's small boat. In modern rowing, the coxswain is the strategist, navigator, motivator, and field commander of the crew, mga kapuwersa. Ang pagbasa po, ng coxswain, pero pag pronounce po nito ay Coxswain. Yeah. Kahit ako kapuwersa, katahirapan. Opo, mga kapuwersa. Dahil ang Navy Trivia po natin, hindi lang po sa ating mga nakikinig, sa ating mga tagapanood, pati na rin po yung mga anchors. Kasi minsan, bago po yung mga terms na narinig namin, mga kapuwersa. That's our Navy Trivia.
1: Ngayon alam nyo na.
0: Yan po, mga kapuwersa. At sa ating pong mga gustong mag-join sa ating programang Puwersa na Bala, do you want to share your updates and you want to share your accomplishment of your offices, mga kapuwersa, just contact.
1: Just contact at the Public Affairs Office of the Western Mindanao Naval Command. 0917-811-5378. And of course, maaari po kayong mag-email sa aming pong Gmail account, the Western Mindanao Naval Command at gmail.com. Ayan, para po yan sa ating mga kaforsa, lalong-lalo na sa mga kaforsa natin, sa ating mga partners dyan na gustong mag-guest dito sa ating programa. Ayan, feel free po na kayo po ay mag-join dito. At syempre, lumapit lamang po kayo sa Public Affairs Office. Ayan.
0: And would like also to give a big shout out and papasalamat ka for sa Zamboanga City Medical Center, sa partners ng ating bloodletting activity. Sila po yung nag-provide ng lahat ng mga kailangan doon sa ating bloodletting activity with their volunteers kapuwersakat and nurses na tumulong kapuwersakat. And sa classroom ng pag-asa kay Ma'am Acudo and sa dear manangs kapuwersakat, sila yung nag-sponsor ng mga pagkain sa ating mga kapuwersa na nakunan ng dugo kapuwersakat. Thank you so much po sa ating mga stakeholders and partners na walang sawang tumutulong sa ating Philippine Navy and all the Armed Forces of the Philippines as a whole, kapuwersakat.
1: And of course, sa ating mga Forza dyan, mag-follow po kayo sa aming Facebook account, no, Western Mindanao Naval Command. Of course, meron din pong Facebook account ang ating Civil Military Operations Unit, Western Mindanao.
0: I'd like also to give a shout-out sa ating mga kababayan, Forza Kat, sa Isla Noa, the Olatanga Municipality, the Mabuhay Municipality, and the Talusan Municipality, mga kapuwersa. Ang tawag nga dyan, nakalimutan ko, may tawag yung tatlong versa kata. Next time po, sabihin natin. Good morning po sa mga taga Olotanga.
1: Isla Olotanga. Na ngayon ay lahat ng mga person ay excited sa aming bridge.
0: Parang talatang halatang excited ka kapersa kat. Sabi nga ng ating mga super techs and the FEBC community and the XAES kapersa kat na pupunta sila pag mag-open na yung bridge para malapit na lang doon sa ating isla kapersa. Anytime, pwede nang pumunta. Dito na siguro maubos ang ating mga native na manok. The farm ni Kuya N. Therefore, closure. Inshallah, when the time comes, kapuwersakat, the right time.
1: Dagdagan mo na yung mga ipon mong native na manok.
0: Ngayon pala, magbigay lang sa akin ng 500 para bibili ako ng mga chicks. chicks na ano, ha? Yung,
1: sure ka?
0: Yung, ano, sa Tagalog of chicks?
1: Piso.
0: Bisaya yun. Ano tagal?
1: CCO.
0: Sorry mo, Bisaya. Piso. Okay po, mga kapwersa. Medyo nagbubula na po ang ating mga anchor, no? Piso is the Bisaya of CCO. Yan po, mga kapwersa. Para maklaro natin kasi what's the Bisaya of chicks? Piso.
1: Ayan.
0: Ayan, mga kapwersa. So soon, kapwersa Kat.
1: Soon, ayan.
0: Shoutout po sa aming mga leaders dyan sa Olotanga. Thank you so much sa development ng ating isla.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Okay, mga kapwersa. Sa ating pong mga nagko-comment sa ating mga comment section.
1: Yes.
0: Suki, parating kapwersa Kat.
1: Yes, ayan. Nandyan po. Si
0: Amsala, parating nagko-comment.
1: Yes, ayan. Sabi niya, good morning daw, kapwersa Ed and Kat. And of course, nandyan din po, syempre, napakabait na PAC. Nandyan si PO 3rd Abdul Mali.
0: Yes, Suki.
1: Hindi pa, PO 2nd.
0: Yan. Okay, athletic ka ngayong Thursday.
1: Kumar. Sorry na. P.O. Second, Abdul Malik, yes. Philippine Navy.
0: Good morning, PIC. Mm-hmm. At sa lahat po ng ating mga kapuwersa dyan sa Western Mindanao Naval Command. And sa CMOU Western Mindanao, good morning po.
1: Aha. And syempre, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli inyong kapuwersa Kat, P.O. Third, Catherine C. Paringis, Philippine Navy.
0: Excuse me po, may prayer pa tayo.
1: Kat. Sorry.
0: Nagmamadali kayo. Nagugutom na po kasi lunch time na. Sino ba yung wala nung dalawang Saturday? Di ba ako? Parang ikaw. Yes, okay. Mga kapwersa, we'll have a closing prayer bago po tayo magpaalam to give us guidance and security kapwersa Kat.
1: Yes.
0: Almighty Father, we thank you for this another Saturday that you have given us. Almighty Father, we thank you for the gift of life, the gift of friendship, the gift of camaraderie of Almighty Father. We also ask for your forgiveness. Amin pong nagawang kasalanan, Almighty Father, and we thank you for the gift na mga buhay nandito ngayon sa aming programa na tumulong po, Almighty Father, sa isang oras na pagbigay ng impormasyon kay Sir Meng, Sir Fons, and Kapwer Sakat, sa kanilang mga pamilya, sa pamilyang DXAS, and sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming programang Fuerza Naval. Almighty Father, we ask for your guidance and sa lahat po na nangangailangan ng tulong at sa tulong pinansyal, tulong emosyonal at sa lahat po ng nagkasakit po, Almighty Father, may your healing hand ay magbigay sa kanila ng healing po, Almighty Father. Almighty Father, we ask also for the security at sa lahat po ng aming mga ginagawa araw-araw at aming programa na this program po ay magtagal pa at marami pang matouch na mga buhay, Almighty Father. Almighty Father, thank you. Wala po kami magagawa kung wala po ikaw. Kaya po kami po ay nagpapasalamat sa iyo lamang. Ito po ay aming hinihiling at pinapanalangin sa iyong pangalan lamang at wala ng iba. Amen.
1: Amen. So yes, Kapwersa Ed.
0: Yes, ako po muli si Kapwersa Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
1: At ako naman po si Petty Officer 3rd Class Catherine C. Paringit, Philippine Navy. Ang inyo pong Kapwersa Ed.
0: Kala ko makalimutan mo rin si Mumpers. Laging tandaan,
1: pagsama-sama
0: may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong.
1: Magsama-sama tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS, your community radio, 1116
0: sa inyong mga radio.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Ganingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
0: Forza Naval!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
3: Masayang tahanan!
4: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Bukas na naman ang pintuan ng ating masayang tahanan. Halina kayo para sa ating kwentuhan. Ngayong araw na ito, ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na ba ang ating mga pamilya? Kamusta ang pag-aaral ng inyong mga anak? Eto po. At maganda ang ating kwentuhan ngayon dahil pag-uusapan natin iba't ibang mga issue na kinahaharap ng ating mga kabataan. At kasama pa rin natin mga kaibigan natin mula sa Taytay Methodist Christian School. Mamaya ay ipapakilala ko sila muli sa inyo. Ang masayang tahanan ay inyong kaagapay sa paghubog sa ating mga anak at pagtatatag ng mga pamilya na masaya, mga pamilya na talaga namang kapit sa Panginoon, mga pamilya na mayroon pong matatag na pundasyon. Masayang tahanan. Kasama rin natin ang ating inaanak Dorcas Liedo Brion na nasa Negros para magbigay ng mga parenting tips sa mga young moms and dads na nagpapalaki pa ng kanilang mga chikiting. Eto po, at bisitahin natin ang ating inaanak na bibang nanay. Go ahead, Dorcas!
5: Let's talk about that moment na nasa gitna kayo ng grocery at ang anak mo ay naglulupasay. Parang wala at ang parents ang hindi dumaan sa ganyang scenario, no? The full-blown, floor-kicking, face-turning, purple tantrum. Nakakahiya, nakaka-drain, and let's be honest, it makes us want to have a tantrum ourselves. Often, our first instinct is to shut it down with a shout or to just give in para tumahimik na sila. But here is the truth. A tantrum is not a subpoena for you to attend their trial. Hindi mo kailangang makisali sa gulo nila. A tantrum is often a brain hijack. Their big emotions have overwhelmed their small ability to cool. If you lose your cool, you're just two children screaming at each other. The Bible tells us in Proverbs chapter 15, verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Our job during a meltdown isn't just to stop the noise. It's to co-regulate. We stay calm so they can find their way back to calm through us. So how do we handle the heat without burning the house down? Here are your Bibong Inay moves. First, master the pause and pray. Bago ka mag-react, take a deep breath. Ask yourself, is this rebellion or is this exhaustion? Sometimes they're just hungry, tired, or overstimulated. Your calm presence is their anchor. If you are a non-anxious presence, the fire has no more fuel to burn. Second, use time in instead of time out. Instead of banishing them to a corner where they feel abandoned in their big feelings, try staying close. Sabihin mo, anak, I can see you're having a hard time. I'm going to stay right here until you're ready for a hug. You are setting a boundary. Yelling won't get them what they want. But you are also showing them that your love is not conditional on their good behavior. And lastly, the post-game discussion. Never try to teach a lesson while the brain is in fight or flight mode. Walang papasok na logic pag umiiyak sila. Wait until the storm has passed and they are calm. Then talk about it. Anak, when you got angry, you hit. We don't hit. Next time, what can we do with those big feelings? This is where the real discipleship happens. Teaching them to manage their spirits. Mga inay, remember, you are the thermostat, not the thermometer. Don't just reflect their heat, Set the temperature of your home with your own peace. I'm your Bibang Inay. Keep your cool, stay the course, and I'll see you at the next one.
4: Partnership ng paaralan at ng tahanan. Ano nga ba ang ating magiging tugon sa mga problemang kinakaharap ng ating mga anak pagdating sa bullying, pagdating sa vices, love life, depression, at iba't iba pang mga concerns? Kasi alam ko na ang mga magulang medyo struggling din eh kung papaano magiging kaagapay ng kanilang mga anak sa pagharap sa iba't ibang issue ng buhay. Kaya nga, nagbabalik dito sa Masayang Tahanan ang mga kaibigan natin mula sa Taytay Methodist Christian Church. Kasama po natin, Pastor Jeremiah. Welcome back.
6: Thank you po.
4: Welcome back. Win-welcome din niya ako. Ano? Siyempre, kasama natin, Principal Angeline.
7: Yes, Good day.
4: Ayun, very good. At ang ating Doc P.
8: Hello po ulit mga kapitbahay. Oh, part 2. Oh,
4: part 2 ito. So, isang guidance counselor, isa pong principal, at isang nagtuturo naman ng Christian values sa kanilang eskwelahan. Ito na ang dami nating pag-uusapan. Kasi maraming mga issues ano, ang ating mga kabataan ngayon. Unahin na natin ang problema sa bullying. Yaan ba ay talagang talamak sa maraming mga eskwelahan ngayon? Doc P, ikaw ang magsimula.
8: Yung bullying kasi parang ano siya, paulit-ulit, repeatedly. Mm-hmm. Then pwede siyang verbal, pwede yung social and physical. Mm-hmm. Meron din po tayong tinatawag na cyberbullying.
4: Cyberbullying.
8: Yes, online naman po ito.
4: Oo.
8: So, ang mga estudyante, generally, merong mga ganyang cases po tayo sa paaralan.
4: Mm-hmm.
8: And kailangan po talaga na i-deal itong problem regarding ano bullying.
4: Mm-hmm.
8: Kasi, nakakasakit siya sa bata emotionally, and one of the causes din ito kaya yung mga ibang estudyante ay ayaw nang pumasok ng paaralan.
4: Ayun.
8: Dahil sila ay nabully. Mm-mm. Or nabubully.
4: Mm-mm-mm.
8: So kaya ang parent dapat they could easily identify anong naiba sa anak ko at bakit siya naging ganito?
4: Pag-usapan nga natin yon. Ano usually yung mga simptoma na maaring ang isang bata ay nabubuli sa eskwelahan? Nasabi mo na yung isa, ayaw pumasok.
8: Yes, ayaw pumasok ng mm-mm. paaralan. At minsan, pag tinatanong ng parent,
4: mm-hmm.
8: ano, hindi sumasagot.
4: Mm.
8: O kaya, kunwari papasok ng school, tapos hindi siya didiretso sa gate lang, tapos hindi na siya tutuloy ng school.
4: So, paano malalaman yon? May mga cases ba, may mga na-encounter na kayo ng mga estudyante na ganon? Akala ng mga magulang ay pumapasok, yun pala, hindi tumutuloy sa eskwelahan.
7: Yes, meron na.
4: Mm-mm.
7: Na yun, hindi pumapasok, yun pala nandun lang sa kabilang Alpha Mart or what.
4: Mm-mm.
7: Oo. Ang nangyari naman doon, nakita ng isa sa staff.
4: Mm.
7: Tapos, ang mga bata rin, magre-report ang mga estudyante na narito po yan kangina.
4: Mm-mm.
7: Pero nung pong pag-akyat namin sa building, hindi sumama.
4: Mm.
7: So, meron ng ganong case.
4: Mm-mm.
7: Pero ang maganda lang, community eh. So, yung bang bawat isa ay ano, bantay ng bawat isa.
4: Ganda.
7: So, may magre-report.
4: Mm.
7: Oo. And then, malalaman ng magulang. Ang magulang nakakaalam din through... Mas nauuna minsan eh, kasi yung kaibigan, syempre, sasabihan muna yung mother bago sabihan si teacher.
4: Mm.
7: Tapos, yung mother naman, immediately, ang maganda sa magulang, immediately naman, i-verify niya.
4: Ayun.
7: Oo, through yung record of attendance.
4: Oo. Ang ganda kasi community effort, hindi ba? Yung sinabi mo, Principal Angeline, na merong bantay. Babantayan ng bawat isa ang isa't isa. Ano yung nakikita ninyo, Pastor Jeremiah, na dahilan? Bakit may nangbubuli at bakit may nabubuli?
6: Una po siguro, bakit may nangbubuli? Siguro, baka nabubuli din sila.
4: Mm-hmm.
6: Yung mga nangbubuli. So, naghahanap sila ng mga tao na yung tingin nilang kaya nila.
9: Mm.
6: Siguro, doon sa experience nila, baka sa labas, mm-hmm. sa iba nilang mga kaibigan, sila yung binubuli,
9: mm-hmm.
6: sila yung parang powerless. Mm-hmm. So, naghahanap sila ng tao, ng ibang tao, kagaya po yan sa school, pagpasok nila, na tingin nilang kaya nila,
9: mm-hmm.
6: na sila naman yung magpapakita ng dominance or mas malakas.
9: Mm-hmm.
6: And kaya naman po din may nabubuli, siguro po may mga times kasi na natatakot sila. Ayaw nilang magsabi ng mga sitwasyon nila sa kanila. Kaya instead na i-report, sabihin sa parent or sa teacher, sinasarili nila yung na-experience po nila.
4: Di ba merong kasabihan na hurt people, ano yung usually profile ng isang bully? Base sa inyong karanasan, base sa inyong mga naobserbahan. Principal Angeline.
7: Ang bully, ano yan eh, siya nagsisimulang mang-asar.
9: Mm.
7: So, pag nang-asar siya, hindi siya yung simple.
9: Mm.
7: Malakas. Tapos, makikita mo pa doon, pag siya ang nang-asar, instead na i-despise, natatawa.
9: Mm.
7: Natatawa.
4: So, kumbaga, na-reinforce.
7: Okay, parang nagiging ano siya, popular.
9: Mm.
7: No, hanggang sa, dahil popular siya, nagiging yung simpleng asar na misunderstanding, nagiging intentional.
9: Mm.
7: Nagkakaroon sila ng particular na tao na kung saan ipapamalas yung ano, yung hindi pantay,
9: mm-mm.
7: hindi pantay na pagtingin,
9: mm-mm.
7: no? Ang saan nagiging intentional na yung saktan,
9: mm-mm.
7: o pang-aapi. Ganon. So, ang nakita ko talaga yung ang bully, hindi siya tahimik eh.
9: Mm.
7: Oo.
4: Talagang nagpapakita ng lakas, ng power. So, may power imbalance dito. Ano yung pinaka-effective na pamamaraan para nga ma-deal ang bullying? Of course, yung bully, gusto nating i-address yung kanyang behavior. But at the same time, yung batang nabubully, gusto rin naman natin na mapalakas yung kanyang confidence para ma-defend niya yung kanyang sarili. So, Doc P, ano yung pinaka-maganda sa loob ng tahanan, anong magandang intervention, at sa eskwelahan, paano tayo mamamagitan?
8: Yung bully, both bullied at saka yung nang bubuli. Opo, sa school po, mahalaga yung intervention pareho sa kanila. So, yung mga nambubuli, ang ginagawa po namin ay kinakausap po namin.
9: Mm.
8: Siyempre, ma-identify mo naman kung intentional or ano lang niya. Parang that day lang.
9: Mm.
8: And yung mga ganun po, pinaprocess po natin, kinakausap natin sila, ano yung pinag-uugatan ng kanilang problem. Katulad ng sabi ni Pastor kanina, pwede kasing ano din siya, nabully din siya before.
4: Victim din pala.
8: Yeah, victim po pala siya. So kaya ngayon, pinapakita niya na hindi ako powerless. Mm. Kaya ko din na i-defend na yung sarili ko. Kaya kong gawin yung ginagawa sa akin before.
9: Mm-hmm.
8: So pinaprocess po namin, kinakausap. Then, ano po, kung may nasaktan, you ask for forgiveness dun sa nasaktan mong bata.
9: Mm-hmm.
8: Para naman yung batang nasaktan, ma-feel naman niya na may remorse pala siya.
9: Mm-hmm.
8: Na ano pala siya, may ina-acknowledge pala niya na nagkamali siya sa akin. Mm-hmm. Then, nire-report po namin sa parent.
9: Mm-hmm.
8: Kasi meron po siyang disciplinary sanction.
9: Mm-hmm.
8: So, meron pong itong sanction na to ay isang way din para ang bata ay tulungan.
9: Mm-hmm.
8: So, part din yung counseling doon,
9: mm-hmm.
8: na intervention.
9: Uh-uh.
8: Yun namang mga naging victim, ang ginagawa, ganun din po, kinakausap namin.
9: Mm-hmm.
8: Sila yung medyo parang naaawa sa sarili.
9: Mm-hmm.
8: So, kailangan natin silang palakasin, empower, i-lift yung ano nila, i-boost yung confidence nila. At saka yung feeling na, ba't ako inaapi?
9: Hmm.
8: Bakit ako lang?
9: Hmm.
8: Yung kasi sabi ni principal, identified na siya lang eh.
9: Hmm.
8: Bakit ako lang? Bakit naman yung iba, ganun lang din katulad ko, pero bakit ako yung napag-iinitan? So, dapat maramdaman niya na loved siya, valued siya, and nasa safe special, which is the school.
9: Mm-hmm.
8: Yun. And yung parent naman, lagi naming partner doon. Siyempre, sa discipline, dapat ang anak din, natuturuan sila ng mga magulang o anak. Ito yung naging ano ng paaralan. So, yung bata naman, sinasabi sa akin na, opo, may sinabihan na po ko ni mami tsaka ni daddy.
9: Mm-hmm.
8: Then yung nabully naman, yun, yung pagtulong po sa kanila to cope with. Minsan kasi sila talaga yung victim.
9: Oh,
8: na medyo matagal yung process.
9: Mm-hmm.
8: Opo.
10: Kasi syempre yan, merong trauma na kinakailangang i-process. Lalo na kung ayaw nang pumasok sa eskwelahan. Oh. Ano? Principal, paano o kailan dapat nag-i-intervene ang mga magulang? Di ba merong mga pagkakataon na let children deal with their own conflict? Kasi kung papalaging nagre-referee ang magulang, papaano naman sila magiging makakapag-desisyon kung papaano isolve yung conflict on their own? Kailan dapat nag-i-interfere na o nag-i-intervene ang magulang?
7: Pag may report kasi ng bullying, ang unang gagawin niyan ay i-identify talaga kung bullying ba o simpleng asaran lang. So, merong investigasyon, no? Both party yun. At kung hindi man yung third party, kung may naging witness. Now, if it is really bullying, dun sa ating bullying act, the parent has to be informed. Both has to be informed. Kasi kakailanganan muna sila ng solusyon. Kasi pag bullying, ano yan eh, sa eskwelahan, ano yan, violation ng school rules yan eh. Diba? Aside from yung bullying act natin, pag sa school, that's violation of school rules. Kasi dapat safe yung ruled, safe yung school. Dapat learning, ano, learning environment. No? So, i-inform talaga ang parent. Tapos, ang ginagawa namin kasi meron silang pinapasulat namin. So, para hindi naman yung word namin, na yung word niya tapos kami nagsabi. Sila mismo makakabasa ng salita nung victim at salita nung nambuli. Ayun. So, talagang kailangan ipatawag agad. Kung na-identify na bullying, it is an act of bullying. It is a case of bullying.
10: So, paano madedetermine kung bullying talaga siya o yung simpleng asaran lang ng mga magkakaklase?
7: Kung paulit-ulit, hindi siya one time lang, paulit-ulit siya, at saka nga hindi fair yung ano eh, yung justice eh. Yung pag kasing hindi bullying, sumagot siya, sumagot din ako. Sinaktan kita, sinaktan mo rin ako. Pero ang bullying, hindi eh. Meron lang talagang particular na tao na hindi fair, siya lang ang naapektuhan, siya ang nasaktan, siya ang naapi. Yung isang parte, hindi. And then paulit-ulit na nagpapakita ng yung pagiging yung dominance ng power ng bata. Kung bullying siya, and then kailangan talaga ire-record 'yan, and then the parent has to inform right away.
10: Ayan.
7: And then doon na magsisimula yung process ng pag-attend to the one who is being bullied and the one who is a bully.
10: Ayun.
7: Both.
10: So, bullying, isa sa mga issue na kinahaharap ng maraming mga kabataan, maraming mga estudyante, isa sa mga bagay na pwedeng kamustahin ng mga magulang,
8: yes.
10: Hindi ba? Yung simpleng pagliban, yung ayaw nang pumapasok ng ating mga anak sa eskwelahan, pwedeng maging indicator yan na maaring nabubuli siya doon sa kanilang paaralan. And so, parents, be aware and be observant doon sa behavior ng inyong mga anak. Isa pa na gusto kong pag-usapan natin ngayon, vices. Ayan. Maraming mga bisyo nagsisimula yan kapag teenager na yung mga bata. So, ano-ano yung mga common vices ngayon na naoobserbahan ninyo sa mga estudyante?
7: Usually, vaping.
10: Vaping. Wala vaping na yung paninigarilyo, mas hindi vaping
7: na
10: ngayon.
7: Vaping na.
10: Mm-mm. How about gambling, online gambling? Kasi marami yan, talamak ngayon sa social media, may mga apps na very accessible din kahit sa mga bata. Pastor, may na-obserbahan ba kayo?
6: Sa amin po sa elementary department, hindi pa po kasi sila talaga exposed dun eh. And talagang hindi namin sila inaalaw magdala ng gadget.
10: Oo.
6: Pero generally, makikita ko po, personally sa akin, may mga students talaga na nag-i-involve sa online gambling. Mm-hmm. Isang beses po, papasok ako sa papunta sa school.
10: Oo.
6: Mga kasabay ko sa jeep, mga around 6 a.m., may cellphone, tatlo sila eh.
10: Mm-hmm.
6: Ano siya, gambling.

0: ng mga anak. Vaping, online gambling, online gaming.
1: Siguro maganda rin yung idea ng modeling. No, yung kasi sa social learning theory, yung mga observed behavior ng bata, nakikita sa magulang. So pag nakita ng bata, okay lang pala yun kay daddy, so pwede kong gawin. So vaping yan. So kaya ang drinking. So kaya ang batang anak habang lumalaki, okay po to kay daddy. So, okay. So, ganun lang.
0: Baka nga sila pa ang pinabibili, eh, no? Bilan mo ako ng ilang bote nito.
1: Opo.
0: Hindi ba?
1: Tapos, ganun din siguro dun sa mga online gambling, nakikita din. I think mahalaga po yung the way how we model the behavior. So, yung mga parents, maging cautious din sa pinapakita sa anak. Kaya, iyon po yung isa na mga ano natin, pwede rin talagang isipin. Baka kaya ganito yung anak ko, eh nakikita rin po sa ano, sa akin ng bata.
0: Pastor?
2: Yan, i-add ko lang din po, no? Yung sa promotion po. Kasi dun sa mga vape, yung mga lace, no? Ang cute, makukulay. Minsan po may mga students kami, yun ang ginagamit nilang ID lace. Sabi ko, saan galing yan? Galing sa bahay. Tapos yung mga advertisement ng mga online gambling, mga cute na cartoon characters, eh. Kahit hindi na lang po sa cellphone, eh. Nasa YouTube, may ads, nasa mga billboards. So talagang hindi siya mukhang pangmatanda na kahit bata, may engganyo, makukuryos, bakit ganyan? Anong meron dyan? So, part din po yun, eh. Dapat binabantayan din ng ating government kung serious tayo na ayaw natin yung mga bata mapunta doon sa mga vices. Maging strict sa mga promotions na gano'n.
3: Kaya kami naman, ang ginagawa namin doon, values integration sa mga lessons.
0: Yes.
3: Kasi na-identify na namin yan, yung vaping, drinking, no? Yung online gambling, medyo mas mahirap yan kasi mag-isa lang siya. Hindi masyado agad naming ma-identify unless may mag-report na magulang na kailangan nila ng help kasi nakahook na. Pero the rest, sikreto nilang nagagawa yan. No? So, pag ganun talaga, values integration. Tapos, ang aming minamagnify doon ay hindi yung, ano eh, yung values na kailangan nila. Halimbawa, sa gambling, yung hindi pwedeng instant gratification, nakikita. No, so talaga yung perseverance, patience, ganun ang... Tapos hindi lang siya basta yung patience. Ang patience ay marunong kang magantay. Hindi, yung bang staying calm, composed ka, diba? Na kahit may mga temptation na nandyan, ang tinitingnan mo ay yung reward. No, ay mabuting magagawa nun. So magiging malawak talaga yung pag-discuss ng values. Para mas maintindihan siya, hindi lang siya bastang ganito, ang patience marunong ka magantay, ang perseverance hardworking ka. Hindi lang ganoon, medyo lalaliman, no? Kasi pag malalim, ang nakita ko sa mga bata, pag alam na nila, alam ko na yan, eh. Pero pag i-deepen mo yan, mai-engage sila kasi bago. So, kailangan mong i-deepen yan. Tapos, kailangan mo talagang merong real-life situations na mauunawaan nila. Hindi mo siya direct ang sinasabi, o, ikaw ba nagbe-babe ka? O, ikaw ba nag-ano ka? Hindi, eh.
0: Kasi ano may yun, eh. Parang interrogation ang dating, hindi ba? May judgment ka agad,
3: Kailangan merong siya mismo marirealize niya.
0: So, importante dito, nagkakamustahan talaga. Sa loob ng tahanan, importante na kinakamusta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Okay ba yung chinecheck ang cellphone? Kasi yung ibang mga bata nagagalit, sasabihin, that's invasion of privacy. Diba? Kailan pwedeng i-check ng mga magulang ang mga cellphones ng kanilang mga anak? Anong pananaw mo dito bilang isang guidance counselor, Doc T?
1: Sa akin po kasi naniniwala ako na kapag kasama ka pa ng magulang mo at minor ka pa, dapat po ay talagang kapag kung ano ang sinabi ng magulang mo ay susundin mo. Or part din ng honoring the parents, eh. Na anak. At saka naniniwala naman po ako kaya hinihingi yon at ginagawa yon ng magulang para sa ikabubuti po ng mga bata. Kasi ayaw din naman nila yung mga anak ay Hindi lang naman kasi yung ano eh, yung pagsusugal po eh, pati yung

0: Kung pornography, pwedeng nandun sa ano, sa
1: Yes.
0: phone niya.
1: Oo.
0: Or pwede rin, meron po din kasi na ano eh, yung mga may nakikilala sila sa ibang bansa, tapos
1: Totoo.
0: nagiging ano sila, victim na
1: Oo.
0: hindi sila aware doon. Kaya I think dapat hanggat nandun ka sa magulang mo, hanggat na ano, minor ka,
1: Dependent
0: yes,
1: ka.
0: dependent ka, at saka I think di ka pa ganun ka-critical mag-desisyon sa mga bagay-bagay. Dapat po ang mga anak ay maging magalang at masunurin sa kanilang mga magulang.
1: How do we encourage that kind of openness sa loob ng mga tahanan na ang mga cellphones, may kalayaan ng magulang na i-check, tanungin ang kanilang mga anak, at saka yung open na pagkukwentuhan gaya nito, papaano natin yan ma-encourage sa loob ng tahanan?
2: Ako nakikita ko doon, ano, family decision. Parang kung sa school may house rules
1: Yes.
2: na magiging guidelines, no? So sa bahay din, sa tahanan, may house rules. Pero yung house rules na yun, not set by the parents alone.
1: Kumbaga, may agreement.
2: May agreement. Kaya ilagay na doon yun. Ipasok na sa house rules yun. Kasi doon na yung pagkakataon ng parent na may agreement to, pinayagan ng buong pamilya, yung pag-check ng cellphone, yung pagko-consult na ganun. So, at ako ha, as administrator, pag nakalagay sa house rules, nasa regulations, it's a mutual decision and everybody agrees on it. And then, eventually, talagang bibigay talaga nila yun.
1: Oo, maganda rin siguro ano, dahil gusto nga nating palakasin yung partnership ng mga eskwelahan at ng mga tahanan sa susunod na mga PTA, Parent Teacher Association conferences, pwedeng pag-usapan ito kasi pwedeng prevention eh, rather than problem na siya, hook na yung mga bata sa online gambling, sa pornography. Maganda na ngayon pa lamang pag-usapan na ng eskwelahan at saka ng tahanan, paano ba natin ito pagtutulungan, hindi ba? Ano pa yung nakikita ninyo, Pastor? Paano magiging mas open, authentic, safe ang communication sa loob ng tahanan?
3: Tingko po kailangan yung pagiging intentional at consistent sa bahay. Kasi kung hindi ka consistent, mawawalan po ng kabulan yung inumpisahan mo eh. Babalik at babalik ka dun sa umpisa. At ayaw po natin na ganun eh. Kasi yung progress, hindi matutuloy yung mga problema paulit-ulit. And yung pagiging intentional, dapat gusto, mayroong kang gustong mangyari, ikaw intentional, ikaw din, sinusunod mo rin yung rules na sinasabi nyo, na pinagkasunduan nyo. Kasi kagaya po niyan, di ba, sa cellphone, bawal magpuyat. Kung yung parent, siya naman yung nagpupuyat, parang guilty. Tapos, pwedeng sabihin ng anak, bakit ikaw, mommy or daddy, nagpupuyat ka. So, yun po. Kasi kung ano yung nakikita, yun din yung gagayahin. And naalala ko po yung laging sinasabi sa akin ng mentor ko, kung ano ang tinotolerate mo, magdo-dominate yan. So, kung ikaw ay intentional at consistent sa discipline, sa communication, yung mga problema, hindi na siya lalaki. Meron pa rin, pero mababawasan at mas magiging manageable.
1: Oo. So parang ang nakikita ko rito at naririnig ko sa sinasabi ninyo, importante na ang pamilya malinaw sa mga magulang at sa mga anak ano yung negotiable at non-negotiable. Dito sa tahanang ito, ito katanggap-tanggap. Ang pagsusugal online, hindi yan natin sinusuportahan, hindi yan katanggap-tanggap. Pornography, hindi natin yan papasukin, hindi yan katanggap-tanggap dito. And so, pwedeng maging assignment sa ating mga kapitbahay, ano, at mga kaagapay natin. Pag-usapan ninyo bilang pamilya, ano ang pinaninindigan ninyo bilang isang family? Ano ang tatanggapin ninyo? Ano naman yung mga bagay na, ay, hindi yan po pwede dito sa tahanan natin at sa pamilya natin? Nako, kaganda naman yan. Mamaya ha, pag-usapan naman natin, since you have handled many batches of students, alam ninyo kung ano yung mga best practices ng mga pamilya na nagpo-produce ng mga estudyante at mga kabataang responsable, magalang, high performing pagdating sa kanilang academics, ano. Pag-usapan natin ang best practices sa loob ng tahanan sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. In the meantime, andito na ang ating kumpare at kumare, Pastor Romel Guevara and Mar Susan Guevara, para naman sa usapang worship.

0: Maraming maraming salamat, Pastor Romel and Susan Guevara. Isa sa magagandang ginagawa ng masayang pamilya, masayang tahanan ay mayroon po tayong common time of worship sa Panginoon. So strengthen your time for family devotion, make it part of your family discipleship. At napag-usapan po natin, family discipleship. Sa darating na September 26, mayroon po tayong Cross-Gen Family Summit, kung saan i-emphasize po natin ang kahalagahan ng intergenerational family discipleship. Sana po kayo ay pumunta kasama ang inyong mga anak ages 14 and up. Ito po ay hatid sa inyo ng PCEC Family Commission. Cross-Gen Family Summit mangyayari po sa September 26. Ayan, iscan na po ang QR code para makapagparehistro. For families and groups 5 and up, ang atin pong babayaran ay 350 per person lamang. Kasama na riyan ang inyong conference kit at lunch. At para naman sa mga individual registrations, 450 po. Magkita-kita tayo sa Cross-Gen Family Summit. Kasama natin dito po sa ating kwentuhan sa masayang tahanan ang principal at mga guro ng Taytay Methodist Christian School. Kasama natin si Principal Angeline.
1: Yes, hello.
0: Hello, hello. Ang atin pong guidance counselor, Doc P.
2: Hello po.
0: At syempre pa ang ating teacher, Pastor Jeremiah.
3: Hello po.
0: Ang atin pong pinag-uusapan ngayon, iba't ibang mga issue na kinahaharap ng mga estudyanteng Pilipino, mga kabataang Pilipino. Pinag-usapan na natin ang bullying, online gambling, struggle sa pornography dahil sa accessibility nito sa mga cellphones. At nakita natin, importanteng nag-uusap talaga ang pamilya. And you set very clear boundaries, very clear guidelines sa loob pa lang ng tahanan. Ngayon, pag-usapan natin, best practices. Meron kayong mga estudyante who are excelling academically, maayos ang mga pag-uugali. Ano yung nakita ninyong best practices sa mga pamilya at tahanan nila? How are they able to raise children who are God-fearing, responsible, and excellent? Principal.
1: Ako nakita ko celebrating small and big victories. Naikwekwento yan eh. Sasabi ng mga bata, "Ma'am, pag ganito po, pupunta po kami sa ganito kasi may celebration."
0: Wow.
1: Si ate kasi, ganyan.
0: No?
1: Ngayon, sa school naman, nakikita ko rin, lalo na limbawa yung aming Christmas family worship, natutuwa ako dun sa, nandun si Lola. Nandun yung kapatid na maliit. No, hindi lang siya yung anak, tapos yung parent, kasi inano namin kasama yung parent. Kasama siya. Tapos ganoon din pag halimbawa yung honors convocation. Yan yung recognition namin eh. So nandun din, pamilya, doon.
0: Present and, talaga,
1: oo,
0: no?
1: Oo, present. Tsaka yung bang celebration, kasi nakita ko doon, yung batang nag-share sa akin, very appreciative. Halimbawa sa klase, amazing, yung bang may magre-report, that's very good.
0: Diba? Marunong mag-affirm ng ibang tao.
1: Halika nga dito. So yun, tingin ko, that's one, no? Na nakita kong, napaganon din ako eh. Oo nga, no? Medyo pagtitingnan mo, sasabihin mo, magastos, ano, kaya it will really take time, no? Pero hindi lang kasi yung na-appreciate mo yung bata, mismo pati yung bata, na ipapasa niya eh. Na ipapakita niya.
0: Marunong siyang mag-appreciate ng iba.
1: Correct. At saka kahit simple, na-appreciate niya yun.
0: So celebrating even small wins and victories.
1: Right.
0: And being present, hindi lang yung mga magulang ang present, buong barangay.
1: Yan.
0: Buong barangay na andon, sineselebrate yung accomplishment ng mga estudyante. Miss P., ano yung iyong napansin na best practices ng mga pamilya, ng mga tahanan, ng mga estudyante natin? Kahit hindi honor student, pero nakikita mo, this child is excellent.
2: Opo, yung parang iba.
0: Uh-oh.
2: Iba yung, yung ugali. Siguro yung they go to church together, they worship the Lord together.
0: Mm-mm.
2: Yung parang ano eh, madaling ma-identify yung mga batang ganon, yung lumaki sa Christian family na, or converted, ganon, na nire-raise talaga nila yung mga anak nila na may takot sa Panginoon.
0: Fear of God.
2: Yes, opo. Fear of God. Then, natutuwa kasi ako, meron talagang mga bata doon na nagkukwento na si mami po, pinapa-attend ako dito, tapos po sa graduation, ano, ito na po ako, miss, magmi-minister na ako.
0: Oh.
2: So, sabi ko, eh, lagi kang inaano ng mom mo? Opo, si mami po yung magdadala sa akin, tapos po kami ni kuya. Yung mga ganun, sabi ko, ah, kaya pala itong mga batang to ay, kasi mga sudyante ko rin eh, magagalang at saka ano, may iba.
0: Oo.
2: May iba po. Talagang nakikita mo si Lord. Nakikita mo si Lord sa buhay ng mga bata. Paano mga magulang?
0: So, ang naging unang guro ay ang magulang talaga.
2: Yes po.
0: Nahuhubog ng tama sa tahanan at nakikita ito sa paaralan. Pastor, kayo po, ano ang observation ninyo sa mga estudyante who are excelling, students who are well-adjusted pagdating sa pakikitungo sa kanilang mga kaibigan?
3: Siguro po sa akin, idagdag ko lang po dun sa mga sinabi nila. Kasi ako po, ano, 3 years pa lang po ako na nagtuturo. And kasama po noon, naging experience ko, at yung naging experience ko rin po noon ako ay estudyante, yung pagpapaliwanag. Kinakausap po talaga, ako natatanda ko po ng father ko, ng mother ko, bakit ko kailangan mag-aral ng mabuti? Bakit ko kailangan na maging mabuting bata? Bakit kailangan na sumunod ako? Ay, doon po yung pagpapaliwanag. Kasi kapag ka rules, sundin mo, bakit? Hindi mo naiintindihan eh. Pero ipinapaintindi sa'yo para kapag gagawin mo, talagang gagawin mo siya ng intentional ka. Gagawin ko to hindi lang dahil sinabi sa akin, kundi napaunawa sa'yo na ito yung tamang gawin. At alam po natin, kapag tama yung ating ginagawa, magbubunga yun ng mabuti. Hindi lang sa buhay natin, kundi sa mga tao sa paligid po natin.
0: Oo. Kasi mas mabilis sabihin yung bawal yan, ito gawin mo. Pero yung turuan ang mga anak natin to think for themselves and to recognize ano ang better decision na sila yung gumawa, mas matagal ang impact nun sa buhay nila eh. Tama yung sinabi mo na, oo, life, ano yan, talagang life skill. You teach them how to choose wisely. Yung pagpapaliwanag ay napakahalaga nito. Hindi lang tayo nagre-race ng robots, masunurin nga sa atin, pero hindi nila naiintindihan, bakit ko nga ba ito ginagawa? But on their own, they are able to make decisions na tama, decision na magiging beneficial sa kanila. Ito, siguro maraming mga kabataan dumaraan dito. Love life. Pag-usapan natin. Kwentuhang love life. Ang mga anak, hindi masyadong, maraming mga bata, hindi open sa mga magulang nila pagdating sa love life. Bakit kaya, teacher? Bakit kaya, principal?
2: Ako po, sasagutin ko na.
0: Uh-uh.
2: Kasi nagkukwento naman sila eh. Kasi daw bawal. Kaya po, ano,
0: itinatago.
2: Yes. Bukod sa itinatago, nakakapagsinungaling pa. Dahil nga po, bawal. So, may role na ganun. Kaya, ang mga bata, minsan kapag patago, medyo ano,
0: delikado
2: ang mga patago.
0: Uh-oh.
2: Kaya maganda ay, ang magulang din ay, tinuturuan sila when is the right time. Wow. Natawa ako doon. Pero yun nga po.
0: Uh-oh.
2: When is the right time and ano yung mga standards nila.
0: Uh-oh.
2: Tuturuan, I think yun.
0: Pero,
2: intentional na pagtuturo.
0: Sabi nga nung kanta, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. So paano yun, principal, kapag tumibok na nga ang puso?
1: Ako talaga sinasabi ko sa teacher tsaka doon sa POD namin.
0: Ano yung POD?
1: Prefect of Discipline.
0: Okay.
1: No, kasi yung PDA, public display of affection, hindi yun allowed.
0: Okay. No? Nasa house rules yan.
1: Nasa house rules yan. No? Sabi ko, pag yung sa love life, we have to be very careful.
0: Mm.
1: Kasi hindi naman mali yung magtangi.
0: Mm.
1: Hindi naman mali yung magmahal, magka-crush. Ang nakikita mong mali doon yung time.
0: Uh-oh.
1: No? At saka kung iyon ay ina-allowed ng magulang.
0: Mm-mm.
1: No? So, pag gano'n, sabi ko sa mga teachers, definitely walang manggagalit. Yung bang pinag-prepare mo. Diba? Kasi pag gano'n, ibig sabihin, naiengan nyo. So, dapat friendship. Pa yung pag-prepare, never that the teacher would start teasing na pair, no?
0: Yes.
1: Ngayon, pag naman may report na ng PDA, at syempre, malababalitaan mo, naging ano yon. Sabi ko sa Pio, we have to be very careful doon. Hindi mo pwedeng yung pangit na salita ba tungkol doon.
0: Yes.
1: Kasi hindi mo pwedeng hindi i-validate na nagtangi, eh.
0: Mm-mm.
1: Ano, kaya admiration, hindi mo agad bibigyan ng pangit na interpretation yung pagiging boyfriend-girlfriend.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, una mong tanungin, pinayagan ba kayo? Alam ba? No? Ngayon, ako naman,
0: eh, pag paano kung hindi pinayagan?
1: Ako pag
0: palihin.
1: Hindi pinayagan, tingin ko responsibility ng eskwelahan to inform. Kasi nakita na-verify na meron.
0: Mm-mm.
1: Eh, ang rule naman dyan kung wala namang PDA, no? Pero yung para alam mo at nalalaman ng mga klase na kwento sa labas, na meron ka ng information di ba kapartner mo nga ang tahanan,
0: mm-hmm.
1: lalo na ang parent.
0: Ano yun, pinapatawag ninyo yung bata?
1: Yes, papatawag yung bata.
0: Sila muna yung kakausapin.
1: Sila muna ang dalawa.
0: Pagkatapos, sasabihan sila na kailangan naming sabihin sa magulang
1: yun.
0: Ninyo.
1: Hindi sila pwedeng surprise. Kasi yung conference form, so sila naman magbibigay paghahandaan na nila yon, di ba? Pero talaga yung respeto rin. Wala mo ng judgment. Talagang dapat careful . Para hindi, di ba sabi nga nila, pag pinipigil,
0: lalo!
1: Oo, kaya hindi mo dapat, hindi ganun, dapat yung, ako talaga, realization niya.
0: Oo.
1: Bakit hindi muna?
0: Mm-mm.
1: Bakit wag?
0: Mm-mm. So, ano yung naging response ng mga bata na nakausap ninyo? Meron bang pumilit pa rin? O meron bang sumunod na, sige, hindi muna tayo, mag-intay tayo?
1: Usually, sumusunod, lalo na kung nandun na yung magulang.
0: Mm.
1: Tapos, nagiging maganda siguro kasi nga hindi namin siya, walang judgment muna, yung maayos ba?
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung munang, batang-bata ka pa, ba't tumagin? yung pangit, hindi ano agad.
0: May kasama
1: ka
0: pang kurot sa no?
1: Nakita ka ng ganito, ganyan. Parang trato ng isang educational institution. Ganun ang trato namin para mas dun sa realizations ng bata. Cognitive, no?
0: May respeto sa pakiramdam nila.
1: Pero minsan merong sumusuway, no? Pero kami naman, dahil na-inform na, mas nagiging maingat yung magulang.
0: Mm-hmm.
1: Sa kanila nang gagaling ngayon, yung close monitoring dun sa anak nila.
0: Mm-hmm.
1: Ganun.
0: So, makikita natin ang kahalagahan ng bukas na pag-uusap, open communication, withholding judgment,
4: pagtuturo,
0: at saka yung monitoring din, nang hindi naman pakiramdam ng mga bata, merong pulis na sumusunod sa kanila.
1: Correct. At hindi mo kayang pulisan lahat.
0: So, Pastor, dahil nga values, no? Nagtuturo ka rin ng values sa kanila, Christian living. Paano mo ini-encourage ang mga estudyante to wait for the right person at the right time? Ano ang gagawin sa mga hormones at ano ang gagawin sa mga emosyon kapag tumibok ang puso nang wala sa panahon?
3: Sabi niyo nga po, no, yung kanta.
0: Uh-oh.
3: Siguro, ito sounds religious, pero sa isang Christian, hindi ka lang dyan makikinig.
0: Mm-hmm.
3: Makikinig ka sa Lord.
0: Uh-oh.
3: Siguro sa iba masyado, ang lalim naman, hindi ko. Pero yun po yung standard . Si Lord natin yan.
0: Mm-hmm.
3: At merong reason ba't natin siya Lord,
0: mm-hmm.
3: para susunod tayo sa Kanya. And malinaw naman po kung ano yung sinabi sa atin, yung pagsunod sa mga magulang. At yung magulang naman din yung nagsasabi na kung ano yung dapat nilang gawin, hindi dapat gawin, kailan ba yung tama. At syempre yung pagsunod doon sa principles ng salita ng Diyos.
0: Mm-mm.
3: Mahalaga po sa akin po ang nagtuturo ako ng Bible sa high school, senior high school. Mm-hmm. At minsan, nasisingit-singit ko yan doon sa mga ano namin, sa mga discussion na pinapaalalahanan ko sila in a way na hindi naman parang yun nga po yung namumulis or talagang bawal, kundi yung sa i-challenge ko sila na pag-isipan nyo ng maigi. Ipanalangin nyo. Misa nga po, binibiro ko sila. Baka hindi ka na nagpe-pray. Pinag-pray mo ba? Tapos pag ganun, napapaisip sila eh. Ay, oo nga. Hindi ko naman talaga pinag-pray. Or kailangan kong ipag-pray pa.
0: Paano yung tatanggapin ng mga bata yung sinasabi mo from the Bible nang hindi naman sila, alam mo yon, yung ang pakiramdam nila, sermon na naman. Kapag nakarinig na sila ng Bible verse, sa halip na maging open sila at welcoming, parang nagsasara yung kanilang pagdinig at yung kanilang mga puso. So how do you make it acceptable to them nang hindi parang ninanag sila o sinesermonan nga sila?
3: Sa akin po, hindi ko po sila ano eh binubuklatan ng Bible. Talagang sa over the years po ng sa pagbabasa ko ng Bible, pag-aaral ko ng salita ng Diyos, nandiyan na yan eh, nasa isip ko na po. And sinasabi ko lang siya in a way na parang nag-uusap lang kami. Hindi ko sinasabing sabi sa ganito, sabi sa ganyan, na talagang ako, nandito ko, nagtuturo, nagpapaalala, and ultimately, yung decision nasa sayo. Yun pa rin po yung sinasabi ko, eto sasabihin ko lang. Eto yung tingin kong tama, pero yung pagdi-decision, nasa sayo yan.
1: Kami naman, ano, diba meron kaming chapel service every week?
0: Yes.
1: So, pinag-aralan na namin yan eh. May team ng whole year. And then may mga sub-team. No? Ngayon, ang mga bata, may sermon, may journal. So, yung journal na yon sa values education, sa junior high school, kung sinong values teacher, siya mag-check noon. Sa senior high school siya, kasi siya ang Bible class. Eh, sunusunod namin yung SLAP. Diba yung scriptural, lesson, application, at saka prayer.
0: Kala ko slap.
1: Diba? Eh yung lesson, ginagawa namin reflective. So yung sermon ni pastor, reflection mo. How do you see yourself with the sermon? So ano yung naging insight mo doon, no? With the application din, ganun. So, from the lesson that you heard, and then, ano naman yung gagawin mo? Eh, ako, values education ako ng grade 10. Doon ako nag-e-enjoy pagbabasa, na parang pag nagbabasa ako noon, nagawa namin yung part namin. Yes, sabi ko ba? Nagawa namin yung part namin. Tapos, minsan, nakita ko simple lang yung sermon eh. Ang bilis lang eh. Pero nakita ko yung slap.
0: So talagang tumimo sa puso.
1: Kaya parang ako na, halimbawa ako principal, eh programa namin 'yan, yung faith formation, no? So paano ko malalaman na nakababa? Nakababa doon with all the activities na chapel service, spiritual retreat, yung aming relational group. Ang pangalan namin, Big Barnabas in a Group. So, may mga grupo yon.
0: Ano to? Parang accountability groups?
1: Yes, discipleship group. Yung isang grupo composed ng isang grade 7, grade 8, grade 9. Yung iba, 10, 11, 12, babae, tapos lalaki.
0: Lalaki, magkahiwala yan.
1: Tapos kami yung facilitator. So, ako bilang ano, nakikita ko dun sa journal. Yun talaga yung nakikita kong proof na may nangyayari. Nare-realize yung goal and objectives.
0: Etong journal nila, bukas din sa mga magulang o dun sa bata lang yun at saka sa teacher?
1: Sa bata at saka sa teacher. Unless mabuksan ng magulang. Tignan niya.
0: Parang diary eh.
1: Kasi
0: no?
1: Minsan talaga may confidential dun eh. Na i-share niya.
0: Paano kung halimbawa you came across reflection o sinabi ng bata na medyo red flag at kinakailangang malaman ng magulang? How do you handle that?
1: Ako una muna, kami muna nag-uusap. Meron kaming ganyan. Yung halimbawa yung doubt niya about the existence of the Lord. So doon pala medyo ano sa akin yun eh. Para naka-highlight pag ano, di ba? As an administrator, mag-uusap kami, sabi ko medyo na bother ako dito. So mag-uusap kami nito And then mag-decide. Tapos sasama pa namin si Pastora. Sasama pa namin si Pastora. Lalo na kung nagde-declare, may declaration kasi siya na ano eh. Talagang hindi na siya niniwala kay God. So talagang, una muna yung bata.
2: Oo.
1: If there's a need to, siya magde-decide nun eh.
2: Mm-hmm.
1: Ang ano, walang POD doon, no?
2: Mm-hmm.
1: So siya, tapos yung aming pastor,
2: mm-hmm.
1: yung Taytay Methodist Church pastor, doon kami mag-uusap.
2: Mm-hmm.
1: And then from then yun, nagiging ano namin, basihan din namin yun, kung ano naman yung magiging mga sub, ano, nung mga retreat. Sa naman namin topics ng retreat. Anong activity naman?
0: Kailan pumapasok ang magulang?
1: Kailan natin pinapapasok?
2: Ang magulang, usually, pag may mga case talaga na, yun yung mga concern na ganun.
1: Lalo na pag yung active ang magulang sa church. No?
2: Dapat alam.
1: Ganun.
2: Dapat alam.
1: Aalamin muna natin, yes. Ano kayang religion ito?
0: Pinapaalam ninyo sa bata. Halimbawa, you will tell the parents about it already.
2: Opo. Mm-hmm. Sila po yung unang makakaalam na we will call the attention of your parents.
0: Opo. So,
2: talaga, miss. Mm-hmm. Oo, wag kang mag-alala. Ako naman, lagi kong sinasabi, wag kang mag-alala. Kasi ipapaliwanag naman natin ng maayos yan na maiintindihan ng magulang mo, yung ano mo, yung concern mo.
0: Mm-hmm.
2: So, talaga, miss, ha? Yung mga ganun, syempre, alam mo naman po ang kabataan.
0: Ang nakikita ko dito, you respect the child, no? Yung kanyang mararamdaman, magiging epekto ng desisyon ng eskwelahan, kailan ipapasok yung mga magulang. At ang na-appreciate ko rin sa mga ikinwento ninyo, talagang na-highlight yung partnership between the home and the school. It really takes a village to raise children who fear the Lord, children who love the nation, children na mayroong compassion, mayroong integridad, at mayroong kumpiyansa sa kanilang mga sarili. Again, I'd like to thank you for the ministry that you do. Salamat dahil tapat kayo sa tawag sa inyo ng Panginoon na maging tagahubog ng isipan at puso ng mga kabataan. Ano ang panawagan ninyo? Kung meron kayong isang sentence lang o kahit isang word na gusto ninyong matandaan ng mga magulang na nakikinig ngayon in raising children who are well-rounded, resilient, and rooted in God, what is that one phrase or one word that you would like them to remember?
3: Siguro mauna na po ako kasi baka mauna.
0: Baka mauna ka eh, no?
3: Isang word lang po, intentionality. Be intentional sa pagpapalaki ng mga anak kasi sila yung regalo ng Lord sa inyo. Sila yung kayamanan na in-entrust sa inyo ng Lord. So be intentional sa pagpapalaki po sa kanila.
0: Very well said. Intentionality, mommies and daddies. Principal?
1: Ako naman, ano, give time. Bigyan talaga ng oras, hindi lang quality, pero quantity.
0: Yes.
1: Ng time.
0: Kasi walang quality time kung walang quantity time. Doc P?
2: Siguro po, let's be a role model to our children. So, part of being, ano din eh, yung pagdi-disciple, yung nakikita nila.
0: Yes.
2: Ito yung aking magulang, ito yung gagayahin ko. Mm-hmm. So let's be an example, a role model to them.
0: Mm-hmm. Because values are caught,
2: yes,
0: more than taught, yung pagsasalita lamang. Kung ano yung nakikita, yun ang gagayahin. Maraming salamat sa ating mga kaibigan mula sa Taytay Methodist Christian School. At kung kayo ay malapit-lapit sa Rizal area, that's one school that you might want to consider for your children. Mga kapitbahay at mga kaagapay, ang atin pong pag-raise ng ating mga anak ay hindi kinakailangang gawin ng nag-iisa. It is a partnership between the home and the school. But more than that, it is a partnership with the Lord. Mahal ng Diyos ang ating mga anak, mahal ng Diyos ang ating mga pamilya. Maraming salamat po sa ating mga co-pilot sa programang ito, si Angel, Shire, Jabez, Benji at Precious. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala. Kung gusto natin ng tahanang masaya, si Kristo ang dapat iuna. God bless our families. God bless the Philippines.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon yun pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: linta, no, yung tinatawag nating emotional dependency. O
1: Hmm.
0: kaya ano, masyadong ano, masyadong possessive, no?
1: Mm.
0: Hindi ka pwedeng mawala sa akin, ganon, no? Yung ganon, possessive, possessive. So yan yung ano, yan yung tapos yung ano, minsan nauuwi din ang abandonment to ano, to sexual brokenness, no? Like ano, may mga nalululong sa sexual addiction, whether pornography addiction yan, o
1: Or
0: kaya yung
1: one partner to another, parang
0: oh
1: ganon.
0: pa pa palipat-lipat ng relasyon na tapos yung relasyon sexual, no, palipat-lipat siya yon, tapos so yun yung iba pa pumapasok sa relasyon na yung boyfriend nila o girlfriend nila parang sobrang tanda sa kanila. Yung kasi,
1: Oh,
0: yung pala
1: okay.
0: ano, pero pag titignan mo yung buhay nitong taong ito, eh kasi nga iniwanan ng magulang. Kaya, ano, kaya siya pumapatol sa isang tao na sobrang tanda sa kanya. Ayun pala, naghahanap ng tatay o kaya naghahanap ng nanay.
1: Ng
0: Yeah.
1: caregiver. Okay. Ang hirap noon, parang ang inaisip ko diyan yung na-distort yung sana healthy kind of relationship na pwede mong mabuo with another person. And depende nga yun sa kung paano dumalaki yung batang ito o yung taong ito sa family niya. Yon. So it is a sad thing. And ang prayer natin sa ating ministry sa sa Living Waters, maintindihan, makita ito ng person na participant ng program natin. And yung ating inimbita ngayong gabing ito, ang sabi niya, ang malaking issue niya is abandonment. So we would like to look at that and paano siya, kumbaga, paano siya hinilom ng Panginoon at patuloy na hinihilom. Kasi Pastor JV, hindi ba, hindi natin makukuha ang kumbaga ang perfection or completion while we're still here on earth, di ba?
0: Oo, ano, yung bang hindi mo makukuha yung nawala sa iyo, no, yung hindi mo natanggap. Hindi mo yan makukuha kahit kanino, kasi walang nilikha ang Diyos na tao na siya yung magkokompleto kung anong kulang sa iyo.
1: Siya lamang,
0: Yun.
1: si Jesus
0: Oo.
1: lang, si Lord lang.
0: Oo,
1: Tama.
0: kaya hindi totoo yung kwan eh, yung sinabi sa isang pelikula na Jerry Maguire, na sinabi ni Jerry Maguire dun sa yung female lead star, sabi niya, "You complete me." Ay nako. Ay nako, pagka narinig niyo na kilig na kilig yung mga tao, no, pero tayo sa Living Waters, kung napapahay na ko ka na lang.
1: Sa tingin ko, kahit hindi taga Living Waters, pag may asawa na or at least a
0: Oo.
1: partner, di ba, sabi niya, ay nako, Kuya JV,
0: Oo.
1: hindi totoo yun.
0: Oo, nobody can complete you, no? Si
1: Yeah.
0: Jesus lang ang pwedeng gumawa, no?
1: So true. Ayan. Kasi palaging may nakikita tayong kulang sa kanya na hinahanap natin, pero may kulang din tayong hinahanap naman ng isa. Sige po. Magbe-break lang tayong mabilis and then we will be sharing with our listener yung story ng ating guest for tonight. Stay with us po sa panahon ng paghilom.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. may

0: karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
1: Sumasa ay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Back here sa ating program sa panahon ng paghilom, and we are so glad na kasama namin kayo ngayong gabing ito. Ako po si Carmen Go Vargas.
5: Ako po si Kuya JB Dichoco. Welcome back po sa tambalang J-Car dito sa panahon ng paghilom.
4: Ayan. And salamat na lang palaging nandyan si Kuya JB kasi sabbatical po nung isa nating kasama dito. Sabbatical leave. At pagka sabbatical leave din ang Kuya JB, naka po. Ayan. O sige. Hihilahin pa rin natin sila. Huwag kayong mag-alala. Mamimiss nyo yung dalawang yan pagka parehong wala. So anyway, ang guest natin tonight.
5: Nakasabatical yung isa, hindi natin binabanggit yung pangalan.
4: Banggitin na natin. Pero baka, si Kuya Benji, Kuya Benji Cruz, pinagsama ko tuloy yung apelido nyo, Kuya JB. Anyway, sige, Benji! Sige. Next time mo mga kasama natin ulit yan. Ang guest ho natin ngayon ay graduate po ng Living Waters program na hinold sa Favor Church. At ito yung Favor and Free. Ayan. And sabi nga niya, last year ito sa Cross Current. Tama ba? Ayan yung sabi niya. Okay. So, siya po ay single at siya po ay hindi ko na tinanong.
5: Ibig sabihin, available pa siya.
4: Ayun. Hindi ko na tinanong kung anong trabaho niya. Hindi, ano yon. Baka lalong, wag na. No more comments. Sige, welcome na ho natin ang ating guest, si JM. Ayan, Guan, ano?
6: Guan siya.
4: Ayun, nahirapan ako sa apelido mo. Pero good evening, JM.
6: Ayan, good evening po and good evening to our listeners. So, yes.
4: Ayan. Baka relax ka, baka ninenervous ka, first time niya, ayan, okay, sige.
5: JM, medyo ilapit mo yung mic mo, parang ganyan na lang, para malakas ang boss. Yan.
6: Okay.
4: Yes. Ayun, that's better. Sige, so JM, kwentuhan mo na kami kagad. How was your growing up years sa iyong family?
6: Okay po, actually growing up po, present naman po yung family ko. And then growing up, I thought that was really a normal thing na andyan yung parents mo growing up. Pero since yung parents ko kasi working sila ng mall hours, so from the morning itself up to evening, they work. So pagkagising pa lang namin, though everything is prepared na, the breakfast, yung mga kailangan namin to school, prepared naman na. Pero pagkagising namin, di na namin sila kasama. And then, makikita-kita na lang kami ulit sa gabi kung saan tapos na yung shift nila. So, yun yung setup na nakikita ko every day na nagtatagal siya ng Monday to Saturday. So, on a Sunday, parang minsan, ano na lang din kami, parang it's a church thing na lang, ganyan. So, ayun. So, I thought back then na normal yan kasi I heard a lot of stories from my classmates and friends na yung mga parents nila, OFW, yung parents nila is hindi nila

0: tamo sila, dati-rati halimbawa ayaw nilang magpa-interview. Takot na takot.
1: Mm-mm.
0: Kasi alam nila, yung mga may kagagawan, after. Yung may mga may kagagawan dun sa pagpatay ng kanilang asawa, anak, kapatid, ay nasa paligid lamang, umiikot-ikot. Pero in the course of time, yung persistence din na, namin, persistence ng aking mga kasamahan, unti-unti yung pintuan nila ay bumubukas. Nagiging pumapayag silang ma-interview, later on pumapayag silang ma-video despite the risk, no? The risk na kanilang kukunin. At yun, ano, napaka-inspiring.
1: Milestone na yun.
0: Inspiring talaga pag doon sa ano, doon sa gawain sa karapatang pantao. Kasi nakikita mo, may epekto at dumadami kayo.
1: Yes.
0: Kahit na ano, mabagal, mahina, pero at least yung inyong bilang ay hindi napapako sa isang particular na numero.
1: Mm. Sir Edgar.
2: Yung isa sa pinaka-inspiration o inspirational para sa akin personally, yung katulad ng sinasabi ni Doc na nakikita mo yung resulta ng mga ginagawa, hindi lang namin ngayon, kundi mismo yung kasaysayan.
1: Mm-hmm.
2: Nung napabagsak ang diktadorya ni Marcos, sino ba naman ang makapagsasabi, nakakayanin niya ang mamamayan yun, no?
1: Mm-hmm.
2: At nandun sa core o nandun sa gitna ng mga laban na yan, yung mga tagapagtanggol mm-hmm. ng karapatang pantao. Tapos, fast forward, ang daming mga milestone. Halimbawa, since nag-usap tayo ng para 48, ano, mm-hmm. gusto kong i-mention na yung binabanggit ni Doc Nimia kanina na itatayo ang Commission on Human Rights, mm-hmm. alam mo ba na ang ilan sa mga personalidad na nasa nagsimula bago maitayo ang Commission on Human Rights ay si Kapepe Diokno mm-hmm. ng FLAG, Sister Mariani de Maranan, na isa sa mga leaders ng, na nag-found ng PARA.
1: Mm-hmm.
2: Task Force Attainers of the Philippines, ano yan eh, a chairperson and leader ng simbahan
1: mm-hmm.
2: galing sa SFIC. Ito yung mga kamadrihan. Itinayo nila yan at noong panahon ng EDSA, sila din yung magsisimula na makipag-critical engagement with the government
1: mm-hmm.
2: para i-set up ang Commission on Human Rights or eventually ay magiging Commission on Human Rights.
1: Mm-hmm.
2: Although may mga ups and downs at may mga hindi pagkakasundo sa mga panapanahon, lalo, mm-hmm. kwentuhan natin kanina, no? Inspiring yun for younger generation, no? Yung mga panahon namin, na parang kung nangyari yun, nagawa nila yun, ginamitan nila ng talino at kakayahan, bakit hindi natin magagawa ngayon? Pero syempre, ang bukod sa kwento nila, ay may kwento ng mga victims na palagi talaga namang tumitimo sa mga puso yes. namin dahil tao lang din naman kami.
1: Mm-hmm.
2: Tapos di ba, ang hirap din naman na hindi ka magpatuloy or hindi ka ma-inspire na mag-isip paano magkaroon ng remedyo.
1: Mm-hmm.
2: At the minimum, mag-provide ng remedy. At the minimum, makonvince mo ang government to perform yung kanilang duty sa human rights.
1: Yes.
2: Kaya hindi naman sa hindi kami militante, ano? Pero isa sa mga strategy talaga is to convince yung government sa pamamagitan ng dialogue, sa pamamagitan ng engagement.
1: Kasi masipag talaga kayo, pursigida yan, talaga oo. Kayo, i-push yung yes. inyong mga advocacy.
2: Bukod dun sa expectation din ng kasapian.
1: Mm-hmm.
2: Siyempre kami ay motivated and driven by our mandate
1: mm-hmm.
2: at saka kami ay mga inelect sa aming posisyon, di ba? Parang i-disappoint ba natin ang mga communities and partners at members ng PARA. Halo-halo. Pero ang higit na para sa akin, siguro ang magandang huwag kakalimutan ay yung pagka namulat ka na, mahirap nang magbulag-bulagan. Kaya kailangan mo lang itinediretso yan. Kasi mas malala na yon dun sa mga perpetrators. Yung alam mo nang mali, pero magbubulag-bulagan pa ba tayo? Parang ganyan.
1: Mm-hmm. Pangarap po ninyo para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, Doc Nimia.
0: Siguro ang ano ko lang, lalong-lalo na sa mga kabataan, na kabataan at estudyante. Ito usually ito yung last parting words ko eh, na ano, lalong-lalo na sa kasalukuyang yugto na andyan yung teknolohiya, andyan yung social media at laganap talaga yung kasinungalingan at yung pag-iimbento ng mga kung ano-ano, napaka-importante na mag-aral, magbasa, magtanong. Yung hindi mo basta-basta tinatanggap ang iyong nakikita na sa media, lalo-lalo na sa social media ng buong buo. Kailangan, napaka-importante talaga ang pag-aaral,

0: pagsusuri, pagtatanong, kasi diyan sa pamamagitan niyan diyan natin matutuklasan kung ano yung katotohanan.
1: Mm-hmm. Yan po ang bilin ng ating mga alliance mula po sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates, si Dr. Nimia Pimentel Simbulan at si Sir Edgar Kabalitan. At happy anniversary po sa inyo. And nawa po ay patuloy kayong bigyan ng kalakasan ng ating Diyos and ng boldness upang patuloy po magpatuloy kayo sa inyong advocacy upang protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Meron ka bang kilalang ehemplo, kaagapay? Gusto rin namin silang ma-feature kagaya po ng ating ginawa ngayon. And also, I hope that this will also serve as an enlightenment sa atin in a way na tayo mga Pilipino, yung perspective natin na kung paano natin titingnan itong mga defender of our human rights na sila ay pinili nila yung daan na medyo mahirap, ano? Pero patuloy natin silang panalangin, i-encourage, and at the same time, tingnan natin sila bilang mga kapwa natin na very much concerned with the welfare of our countrymen. At dito na po nagtatapos ang programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Thank you po, Doc. Thank you, Sir Egay. Thank you. Then kay Jabez Mancho, kay Benji Musura, kay Brian De La Cruz. At ito nga po ang programang Ehemplo. Nagpapaala lang saan man, kahit saan, kahit kailan, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya kanya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: mula sa 702 DZAS ang gabay ng sambayanas. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Yan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At yan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din ang ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila, unang walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chana Cruz Gonzalez.
2: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na pakikinggan at napapanood rin po ang 702 DZAS AM Band at sa ating pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede rin ho kayong makinig sa ating pong DZAS mobile application na maaari nyo na pong i-download sa Google Play Store at Apple App Store. Nang libre po, ha?
1: Yan. Yes. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Abcidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, ating protex naman na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
2: Sa punto naman po ito ay nais naman po nating pasalamatan kayong lahat na aming po mga kaagapay na patuloy po nating nakaka-partner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho tayo magpatuloy, kami po ni Attorney Chona sa isa pang napapanhong diskusyon ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7. Ang sabi po, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan ng loob, kung hindi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili.
1: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mensahe sa amin o legal na katanungan, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-post lang for a

0: Attorney
1: Correct.
0: Chona. Kaya simulan
1: Yes.
0: siguro natin, ano ba itong presumption of innocence?
1: Ayan. So, mahalagang ito po ay mapag-usapan dahil hindi lang po ito applicable ano, sa mga high profile na mga akusado ngayon, kundi sa ating bawat isang mamamayan. Ano? Kaya ito po ay may basihan sa Article 3, Section 14, Paragraph 2 ng ating konstitusyon na nagsasabi na in all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. So, attorney, no, maghahabla, may akusasyon, meron kang kaso against another person, lalo na criminal case ito, ay meron kang, meron pagpapalagay ang batas, ano, na yung hinahabla ay inosente hanggat hindi maprowebahan, hanggat hindi magkaroon ng matibay na ebidensya. Actually, pag criminal case, beyond reasonable doubt ang kailangan ng evidence, ano, at hanggat hindi na ipipresenta iyon at hindi na papatunayan, ay hindi pa siya masasabing may pagkakasala na nga. Ang Rule 115, Section 1, Paragraph A naman, ng ating Rules of Criminal Procedure, nagsasabi, in all criminal prosecutions, the accused shall be entitled to be presumed innocent until the contrary is proved, eto na, beyond reasonable doubt. Kasi mabigat ang kasong kriminal, ano, attorney, dahil hindi lamang ito magkakaroon na ng ano no ng record ano yung akusado, kung hindi
0: tama.
1: Yung kanyang liberty, yung kanyang kalayaan ay talagang mapipigilan kasi ikukulong siya bilang penalty, no, may imprisonment dito. So hindi po obligasyon ng sino mang akusado na patunayang inosente siya.
0: Oh, mahalaga 'yun, ha.
1: Oo, kasi ang presumption nga ng batas, innocent ka. Maskin merong kang kaso sa anumang hukuman, criminal case ito, eh presumed innocent until proven guilty, no? So ito po ay isang pagpapatibay ng pangangailangan na yung prosecution po ang merong burden, ang merong obligasyon na patunayan ang bawat elemento ng krimen, 'di ba? Naghabla ka, sinabi mo theft, sinabi mo robbery, murder, etc. Ano man 'yan, kailangan ay yung prosecution na nag-aakusa, dapat patunayan mo sa pamamagitan ng ebidensya na talagang nagawa ng taong ito yung krimen na sinasabi, no, doon sa habla mo, no? At din nga, beyond reasonable doubt. Kaya hindi sapat yung chismis lang, haka-haka, hinala, social media post na fake news pala, sensational headlines, ano, kasi syempre may tendency na parang nahahype, ano, yung mga...
0: Lalo na sa politika, di ba?
1: Yes. Oo, maski naman yung mga nakaraan ng mga high profile cases na murder, mga heinous crimes, eh talagang sensational headlines yan, di ba? Dami nang nag-aakusa, lalo na ngayon sa social media. Uy, mas na-influensyahan ano, ating mga kababayan dahil sa dami nang nakikita online. Ano? O hindi po kaya yung ibang silakbo ng damdamin ng publiko, yung galit, ano, na nawawala na yung reason, ano, yung rationality, yung tamang pagtingin ano sa mga sitwasyon. Ang beyond reasonable doubt po ay hindi naman absolute certainty kasi mahirap namang 100% na talagang sure. Hindi natin kayang malaman talaga yung 100% ano ng anumang sitwasyon. But ang sinabi ng batas, kailangan ay pruwebahan ng prosecution ang krimen na inyong inaakusa doon sa isang tao, yung akusado, pero dapat beyond reasonable doubt. Walang duda na nagkasala talaga siya. Pero kailangan po, bagamat hindi absolute certainty, kailangan ng moral certainty on competent evidence. So, kailangan makumbinsi ka morally doon sa ebidensyang iyaharap na talagang nagkasala nga ang akusado. So, ito po ang ating isa pang application sa atin, ano, mga mamamayan. Kung meron pong maling napagbintangan, ayan, o maling naakusahan, hindi po makatarungan na sabihin ng Estado na, oh, may nag-akusa sa'yo, dahil inakusahan ka, patunayan mo ngayon na wala kang kasalanan.
0: Oh, so,
1: hindi
0: baliktad.
1: Po ganun. Hindi po baliktad. Ang prinsipyo po ay, ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpapatunay. Oh, kasi nga, may presumption of innocence. So, ito pong presumption of innocence na ito ay hindi naman para proteksyonan po yung mga guilty from lawful punishment. Sabihan, hindi, talagang kumbinsido kami, guilty yan. Pero yun na nga po, matter of evidence. Oh. Ito po,

0: ay isang proteksyon para sa mga naaakusahan from punishment bago pa man ideklara na sila ay talagang guilty, no?
1: Yeah.
0: Dahil nga sa ebidensyang naiharap at napatunayan. So attorney, matapos natin pag-usapan ng presumption of innocence, ano naman ang bail? Ano ba 'tong piyansa? Bakit ito constitutional right?
1: Ako, ang ganda na to kasi kadikit ang right to bail doon sa tinatawag na right to presumed innocent, no? Unless
0: yes.
1: proven otherwise, no?
0: Yes.
1: Sinabi nga ito sa ating Article 3, Section 13 ng ating 1987 Constitution na sinabi that all persons except those charged with offense or offenses punishable by reclusion perpetua when the evidence of guilt is strong, no, shall before conviction be bailable by sufficient cognizance as may by law. So ibig sabihin na rule, ang mga taong may usahan ay pwede silang magpiyansa, no? At sila may karapatan magpiyansa bago pa sila ma-convict, no? Bago pa matapos yung hearing at habang tumatakbo yung hearing, sila ay pwedeng magbigay ng kanilang piyansa. At ang piyansa ay ayon sa Rule 114 ng Section 1 ng ating Rules of Court ang sinasabi that ano ba ang piyansa o yung karapatan ang mga nasasakdal na magpiyansa, maliban na lamang ha, kung sila ay may non-bailable offense na tinatawag o ibig sabihin ng kanilang penalty ng inaakusa sa kanila ay reclusion perpetua, life imprisonment, at ito yung mga matitindi at pinakamabibigat na penalties o kaya life imprisonment or death penalty, nung meron pa tayong death penalty, ito ay mga non-bailable cases. Mamaya explain natin ano ba itong non-bailable.
0: Ano yes.
1: Pero ano ba yung, in the first place, ano ba itong bail na yan?
0: Mm-mm.
1: Ano ba ibig sabihin ng piyansa in the first place? So, sabi ng Rule 114 ng Rules of Court Section 1, bail is the security given for the release of a person in custody of the law furnished by him or a bondsman to what? To guarantee his appearance before any court. Ulitin ko ha, ang bail po hindi ho yan bayad. Ito po ay seguridad o ito yung nagsisiguro na ang taong nasasakdal ay maaari siyang palayain, no, pansamantala at maaari siyang tawagin pabalik at makakasigurado na babalik siya dahil merong ang inisyo na o merong ibinigay na piyansa. Maaring itong piyansa na to na siya mismo ang nagbigay ng piyansa, in this case doon sa kaso ng senador na napabalita, 1 million pesos, no, iniligay doon. At maaari din, meron din mga tinatawag na bondsman, no? Merong mga tao, may mga kumpanya na minsan yan ang trabaho nila, accredited sila sa court na magbigay ng piyansa at sila naman ang siyang magsisiguro na ang tao na ito na nasasakdal ay a-attend sa anumang mga patawag ng korte.
0: Yes.
1: So, ang bail ay lumalabas, ito ay garantiya na ang accused ay haharap sa korte kapag kinakailangan. So hindi pala ito acquittal. No, ibig sabihin na wala ka ng sala eh, siyempre dinidinig pa nga.
0: Oo.
1: Hindi rin ito dismissal ng kaso eh, nakapagpiyansa eh, ibig sabihin wala na siyang kasong hinaharap. Hindi po. Hindi rin po ito pardon o kaya naman yung ito ay pinatawad na, at hindi rin po ito yung declaration na innocent po yung taong nasasakdal. Pero ang bail ay isa pong temporary or provisional liberty while ang kaso po ay still pending, no?
0: Yes.
1: Ito po ay subject sa kanyang obligasyon na magpakita sa korte kung siya'y kinakailangan, no? So pinagbabalanse nito sa mga katuwid ang dalawang bagay, di ba, attorney? Una, yung karapatan ng isang akusado na maging malaya pa rin kasi presumed innocent pa rin siya.
0: Yes.
1: At the same time, ang karapatan ng lipunan, no, of society to be assured na haharap sa paglilitis ang taong inaakusahan. So may iba't ibang mga

0: forms ng bail, no?
1: Mm.
0: Sa ayon sa Article 114, merong corporate surety na sinasabi natin na merong kumpanya na na bonding company na nag-assure na sila ay ang maghaharap sa iyo kapag panahon ng paglilitis mo, at sila ang nagbibigay din ng bond. O meron din property bond, no, mga lupa at kung hindi man pera, pero meron din cash deposit. Kadalasan ito yung mas madalas talaga,
1: Oo,
0: no?
1: mas mabilis.
0: Mas mabilis.
1: Oo.
0: At ito naman yung isang pagkakataon naman, yung huli is yung by recognizance, no, when allowed by law. Ibig sabihin, meron silang pinagkakatiwalaan na respetadong tao na sinisiguro na siya ang mananagot sa korte kapag hindi ka nagpakita. So ang recognizance ay kinikilala rin to dun sa Recognizance Act noong 2012, na kung saan yun nga, no, kahit walang pera pero merong taong pinagkakatiwalaan ng korte. So ang important point dito, hindi dapat maging sukatan ang kalayaan ng kalayaan, no, ang kapal ng bulsa. No?
1: Okay,
0: Kaya
1: magandang
0: ipinagbabawal din ng
1: paglilinaw yan.
0: oo, no, hindi porket na ay mas marami akong pera pwede akong lumabas, ay hindi po ganoon. Ang pinagbabawal din po kasi ng konstitusyon ay yung excessive bail, yung napaka
1: Yan.
0: taas na naman ng piyansa na umaabot sa punto na parang ayaw mo namang
1: Oo,
0: pagpiyansahin
1: hindi
0: yung
1: mo rin
0: tao.
1: kayang bayaran eh. Oo
0: So,
1: nga.
0: ano naman, attorney, yung piyansa or yung bail as a matter of right?
1: Ayan. So ito ay ituturing ano na matter of right sa ilang mga sitwasyon, ano, ilang mga kaso. Pero sasabihin nga ng iba, attorney, yung bang constitutional right ba ng ang bail sa lahat ng kaso dapat ay may piyansa? Eh hindi po sa lahat ng kaso ay pinapayagan ito, ano, at hindi sa lahat ng yugto ng proseso ng pagdinig, ano, sa isang kaso. Ang Rule 114, Section 4, inilatag na po ano kung kailan maaring maghain ng piyansa. At dito po sa ating first level court, for instance, ano ho, ang MTC, METC, MTCC, and MCTC before or after conviction. Pero pagdating naman po sa Regional Trial Court or RTC, before conviction, maaari maghain ng piyansa kung, eto may condition pa, attorney, eh, kung ang offense o ang krimen ay hindi punishable by death, reclusion perpetua, o
0: or
1: life
0: life.
1: imprisonment. Ano? Kasi ibig sabihin, mabibigat na kaso ito. Kaya hindi mapapayagan na makapagpiyansa dahil nga, ayun, mang penalty ay reclusion perpetua kasi ang death is suspended, ano, death penalty at life imprisonment. Ngayon, kapag matter of right, hindi siya punishable by death, reclusion perpetua, o yung madalas nating ma-associate with life imprisonment, eh pwede ibigayan, ano, ng judge, ano, at hindi po ito base, no, sa awa o sa pabor na ibibigay ng isang hukom. Hindi po maaaring sabihin ng hukom na ayaw kitang bigyan ng bail, ano, dahil sa tingin ko personal na niya 'yon, ano, hindi naman based on evidence. Kapag po natugunan ang lahat ng legal requirements, dapat pong payagan ng bail kasi nga may presumption of innocence. Ang hukuman po ang magtatakda ng reasonable amount kasi bawal ang excessive amount of bail at mga kondisyon, ano. So sa pagtatakda ng amount, kailangan pong tingnan yung financial capacity ng akusado. May kakayahan din ba yung akusado na bayaran ito? Yung pong nature o circumstances ng offense o ng krimen. Yung penalty, no, nakaakibat noong krimen na ninahabla sa kanya, no? Character and reputation nitong tao. Eh baka ito eh may flight risk, baka ito ay maaring pumunta sa ibang bansa o magtago, ano, kaya kailangan taasan natin ang bail. Eh, ganyan po sitwasyon. Probability of appearing in court. Kasi yun nga ang layunin, ano, ba't may pansamantala kang karapatang lumaya pa nag-post ka ng bail, eh, pero may kondisyon na dapat haharap ka sa pagdinig, ano, kapag ikaw ay pinatawag ka ng korte. At of course, yung risk of flight o yung baka tumakas.
0: Oo,
1: Ang
0: makas.
1: natinig natin agad to, madalas to, ano, lately sa mga pagdinig, ano. So ito ang important reminder. Ang pagkakaroon po ng bail ay may kasamang obligasyon. Kapag po, ayan, hindi sumipot ang akusado o nilabag niya ang mga kondisyon kung ba't siya pinayagang magpiyansa, maaari po no, na makansila ang bail na ito, maaring ma-forfeit ang bond. Ano? So, hindi mo na ma-re-recover yan. Ano? Kukubrahin na yan ano, ng mga maaring mga kumpanya no, na nag-accredited na mag-render o mag-post ng bail. Ano? At maaari siyang ma-arrest ulit para pumarap doon sa korte at siguruhin siya ay a-attend pa rin sa mga pagdinig.
0: Yeah.
1: So, kailan naman matter of discretion, attorney, ang bail?
0: Yan. So, pagkatapos mo i-discuss yung ang bail na matter of right, meron din naman mga pagkakataon na ang piyansa ay matter of discretion. Ibig sabihin, eh, pinag-iisipan muna ng korte at dinidesisyonan kung dapat ba na ikaw ay i-grant na mag-bail. Na. So ito yung sa Rule 114 o 114 Section 7, sabi, no person charged with a capital offense or an offense punishable by reclusion perpetua or life imprisonment shall be admitted to bail when evidence of guilt is strong. So ibig sabihin, ang mga kaso na non-bailable is yung merong penalty na death sentence.
1: Yes.
0: O dahil wala namang death sentence ngayon, yung life imprisonment at reclusion perpetua. No? So ito yung mga may pagkakakulong na hanggang 40 years. Na grabe ang talagang penalty na ito. At kinakailangan na ang ebidensya ay malakas.
1: Yeah.
0: Yan, no?
1: Yes.
0: So ang importante nating linawin dito na hindi technically accurate na sabihin lamang murder ang kaso kaya non-bailable. Yan, no? Mas tamang sabihin na ang offense ay punishable ng reclusion perpetua kaya hindi automatic ang bail. Yun
1: yes.
0: pala yun, ano? Ay,
1: yes.
0: Ako, murder yan kaya walang bail. No, pero ang ano, ay ang offense pala na to ng murder ay merong kaparusahan ng reclusion perpetua kaya hindi siya automatically na bailable, no? It's a bail is a matter of discretion dahil kinakailangan munang alamin sa isang separate hearing kung ang ebidensya laban sa kanyang guilt ay malakas. So may dalawang katanungan, no?
1: Ayan.
0: Number one, punishable ba ang offense by reclusion perpetua or life imprisonment o death penalty? Pangalawa, malakas ba ang evidence of guilt? Yan, no? Tinitingnan nila sa mga cases na punishable ng reclusion perpetua, life imprisonment or death penalty, malakas ba? Kasi kung ang strong ang evidence, ang bail must be denied. Pero kung hindi naman malakas ang ebidensya, maaring payagan ang piyansa. Kaya hindi sapat ang pangalan ng offense o allegation sa information ang kinakailangan suriin ng judge ay ang ebidensya. Oh, yan. Oh. So, pero kapag ito naman ay after sa conviction ng RTC, no? So sa Rule 114 Section 5, upon the conviction of the regional trial court of an offense not punishable by death, reclusion perpetua or life imprisonment, admission to bail is discretionary. So ito naman kakaiba kasi ang bagamat ang kaso ay hindi siya punishable by death, life imprisonment or reclusion perpetua, ay meron ng hatol sa RTC na nagsasabi na guilty. Yeah. Kaya habang nakaapila ang kaso, yan, no? Habang nakaapila ang kaso, maaari pa rin pala mag-bail pero kinakailangan mag request at magpaalam kung papayag ang korte. Kasi kapag may conviction na sa RTC, may judgment na finding na ang ng accused na siya ay guilty beyond reasonable doubt, no? Bagamat ito ay maaari pa namang iapila. So ang tanong dito, habang nakaapila, bagamat meron ng conviction sa RTC, ay maaari pa rin mag-bail kung papayagan. No?
1: Yes.
0: Kaya a matter of discretion, kaya ang bail pending appeal ay hindi po ito automatic, ha? Tinitingnan ulit ng korte ang probability of flight o yung pagtakas, kung meron bang previous escape or violation ng bail o dati nang tumakas at hindi sumunod dun sa bail condition, siya ba ay at risk na ubulit sa offense na na inaakusa sa kanya, no? Siya ba ay panganib sa public safety at siya ba ay may criminal history at iba pang mga circumstances sa kaso. So ang puntos, judicial discretion is not a personal preference. So
1: yes,
0: dapat ito'y nakabase sa batas, suportado ng ebidensya, ito ay fairly being exercised at ito'y pinapaliwanag ng mabuti sa utos. So, matter of right siya, ulitin natin, ang bail is a matter of right kapag natugunan ang legal requirements, dapat payagan ang bail. Pero matter of discretion, dahil kailangan timbangin ng hukuman ang ebidensya at ang sirkumstansya. Kapag after final judgment naman, as a general rule, wala ng bail kapag final na ang conviction at nagsisimula ng magsilbi ng sentensya ang akusado. Hindi na siya akusado, siya ay convicted.
1: Convicted,
0: So,
1: ayan.
0: ano naman
1: Kaya,
0: attorney itong bail
1: yes.
0: hearing?
1: Oo, meron pa palang ganun, ano? Sabi, hindi pa pala yung pagdinig doon sa mismong kaso at iba rin yung pagdinig doon sa bail lang, ano? Kung bibigyan talaga at pagbibigyan ng korte ang bail, ano? So, dito po sa article, or rather Rule 114, Section 8, ang application for bail ng isa pong tao na charged with an offense punishable by reclusion perpetua or life imprisonment, ang prosecution pa rin, ang nag-aakusa pa rin, ang may burden of showing that the evidence of guilt is strong. Ganun pa din, ano, attorney, ba, doon sa aktwal na pagdinig ng kaso, prosecution, di ba, magpapatunay noong pag-akusa, no? Dito sa bail hearing, yung prosecution pa rin ang magpapatunay na mabigat yung ebidensya o strong yung ebidensya kung kaya't hindi dapat bigyan ng bail, ano? Pero mapapansin po natin na hindi kagiyat na pwedeng tanggihan agad yung piyansa dahil lamang mabigat yung kaso. So matter of evidence pa rin, attorney, no? Kailangan natin ng bail hearing at magpipresenta ng ebidensya ang prosecution at yung defense naman, ganun pa rin, magko-cross-examine, mag-represent ng rebuttal evidence, ang kailangan gumawa din ng independent determination ng Diyos. So, ganun pa rin yung proseso, no? Magpipresenta ang prosecution, ang depensa, gayon din, maaring may mga rebuttal evidences, etc. At meron ding independent na, no, na determination ng judge. Ang importante po sa pag-unawa natin ng bail hearing, hindi po ito yung full trial. Hindi po ito yung trial on the merits ng case.
0: Yeah.
1: Ang tanong lamang, strong ba yung evidence of guilt para tanggihan ang bail? Pag po sinabi ng huwes na ay strong ang evidence, hindi ibig sabihin na guilty na nga yung accused. Ang sinasabi lamang niya ay okay, strong ang evidence kaya hindi dapat yung bail. Oo. Ngayon, kung sinabi namang ay hindi strong yung evidence, hindi may ibig sabihin acquitted. Ibig sabihin lang, okay, pwede natin i-grant ng bail, may mga condition yan, ganitong amount, pero magpapatuloy pa rin yung full trial. Ayan. So, yan po yung pagbabalanse natin riyan, ano, at yung sinasabi ng ating procedure. So, yung mga cases, attorney, no?
0: Oo, may mga cases, pero ang maganda nga natin makita dito, ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Siguro, tumukin na natin,
1: yes,
0: no? Ano ba ang sinabi ng salita ng Diyos patungkol sa presumption of innocence, pati na rin dito sa bail, no?
1: Oo.
0: Maganda dito is yung sinasabi na principle is yung hear before judging. Ayan, marami sa ating ganyan na minsan, base lang sa social media, eh meron na tayo agad hatol, no? Pero
1: Oo.
0: sabi ng John chapter 7 verse 51, does our Lord judge a man before it hears him and knows what he is doing? So ang principle is kinakailangan makinig muna bago maghusga. Applicable to ha, pati sa ating pang-araw-araw na buhay.
1: Yes.
0: Minsan na hindi pa natin naririnig ang tao, meron na tayo talagang husga. At dapat hindi lang tayo hear before judging, pero sinabi din kinakailangan pakinggan ang magkabilang panig or hearing both sides. Proverbs chapter 18 verse 17. The first one to plead his cause seems right until his neighbor comes and examines him. Diba? So, yan pala yung cross-examination,
1: yes.
0: Ano? No, kaya dapat maaaring convincing ang unang kwento na narinig mo. Pero, sa'yo mo, ups. Eh, pero kailangan marinig ko muna at masuri ang kabilang panig. So, sinabi yan ng Proverbs 18 verse 13, he who answers a matter before he hears it, it is folly and shame to him. So, ano pa? Ang principle na we should not follow the crowd. Do not follow the crowd. Kapag ikaw ay dumidinig, no? Hindi kung ano yung sikat lamang, mas maraming itong palagay, wala naman palang nagbabasa, wala nang nag-aaral, wala nakikinig. Sabi sa Exodus chapter 23 verse 2, you shall not follow a crowd to do evil, to pervert justice. Hindi porket maraming galit ay guilty na, no? Truth is not determined by likes, share, or public pressure. Eh kasi nga, ang mga kaklasiko, ito sinasabi, mga kaibigan ko, ito sinasabi, eh galit ka na rin dun sa tao kahit hindi mo naman kilala.
1: Tama.
0: Kasi nga, naikwento lang sa'yo. Number four, ang principle ng impartiality of justice or impartial justice. Sabi ng Leviticus chapter 19 verse 15, you shall do no injustice, not be partial to the poor, nor honor the person of the mighty. No? Ang justice pala must not favor the rich, the poor, the powerful, or the popular. Hindi lang pala ito kumakating minsan sa mayaman. Minsan, kumakating din sa mahirap. Ay, hindi pala. Dahil mahirap sila, dahil makapangyarihan sila, dahil mayaman sila, dahil sikat sila, hindi ho pala yun ang pamantayan. Dapat ang judgment ay base po sa katotohanan at sa ebidensya. At ang Panginoong Jesus mismo, no? Makikita natin si Jesus at ang laban sa mob justice. Sa trial ng Panginoong Jesus sa Matthew 27, nakita natin may political pressure, manipulation ng mga crowd, fear of public retaliation, at punishment despite serious doubt and accusation. Ang warning ng salita ng Diyos, when authorities listen more to the crowd than the evidence, justice becomes vulnerable or manipulated by power and greed. So, ang practical questions natin, attorney.
1: Marami yan, ano? Pero gusto natin bigyan ng daan at bigyan ng emphasis. Yung presumption of innocence against trial by social media. Ayan. So, bigyan lang natin to ng pansin. Sa panahon ngayon po kasi, yung Facebook ang nagiging courtroom. Yung comment sections natin ang nagiging jury. Sila na ang nag-decide. Yung influencers become prosecutors.
0: Yeah.
1: At pwede rin defense. Headlines become the judgment. Pero tandaan po natin, public opinion is not evidence.
0: Yeah.
1: Trending, hindi porke po naging viral yan, eh pruweba na yan ng batas, ano po, na guilty o innocent, ano, isang tao. A viral accusation is not a court conviction.
0: Tama.
1: Hindi po bawal na humingi tayo ng accountability. Dapat po yan bilang taong bayang naghahalal ng mga opisyal natin. We have to exact accountability, ano, sa ating mga opisyal. Pero iba po yung paghingi ng accountability o pag-demand ng accountability sa pagdedeklara na guilty ang isang tao bago pa man po mahian, hain ang lahat ng ebidensya at matapos po ang pagdinig. Ang constitutional right po, they matter, ano, most when the accused is unpopular, feared, or publicly condemned. Kaya ingat din po tayo, kailangan balanse po tayo, kailangan ay

0: Lord, require of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Kaya
1: Ayan.
0: nga,
1: Yes,
0: attorney, no?
1: napakaganda ng ating naging pagtatalakay at nawa po ay nakapagbigay po ng kaliwanagan ano sa atin ano at attorney, tayo ay dadako ano sa ilang sandali lamang sa ating blockbuster segment. Kahit wag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na kami ni Atty. Chonas sa Payo de Asunto kung saan susubukan po namin sagutin ang iyong mga katanungang legal.
2: Ayan, kaya bigyan natin ng daan ang unang katanungan mula sa ating listener.
3: Good morning po. Tinanggal po kasi ako sa work dahil sa redundancy. Ngayon, ask ko lang po kung pwede po ba akong mag-file ng emotional damage kasi alam naman po nila na buntis yung asawa ko tapos tatanggalin nila ako. Salamat po.
2: Ayan, attorney. So, redundancy. Oo, isa yan sa ground ano, for dismissal. Ano? Yeah. Pero syempre, meron pa rin mga requirements yan ano, para masabi natin na talagang merong valid reason ano, kung ba't mo sinabing, because of redundancy, tatanggalin ka sa trabaho. Ano? So, attorney, yun bang emotional damage or siguro emotional distress ano na kanyang naranasan dahil sa pagkakatanggal sa kanya, pwede bang magkaroon ng kaso ano, patungkol dito?
1: Well, posible naman, no? Pero hindi kasi dahil buntis yung asawa ninyo o nag-redundancy, maaari kayong magreklamo na. Kasi yung pagiging redundant ng posisyon ay kinikilala naman ito na authorized cause ng termination sa ilalim ng labor code. Pero sinunod po yung sinunod po ng employer ang lahat po ng mga legal requirements. Kaya kung totoo po ang redundancy at maayos po yung prosesong pinagdaanan, mahihirapan po ang claim para sa moral or emotional damages. Pero kung yung redundancy po ay ginamit lamang na dahilan upang tanggalin ka nang wala naman redundancy
2: o kaya nang basihan.
1: Kaya ginawa naman ito out of bad faith, panlilin lang, discrimination, maaari ka mag-claim lamang para sa illegal dismissal pati na rin kasama ang moral damages. Ang katotohanan ng buntis yung iyong asawa ay maaaring magpakita ng epekto ng pagkawala ng trabaho. Ngunit sa sarili nito ay hindi ho ito legal na batayan lamang ng emotional damages kung hindi naman ho malicious ang ginawa pong redundancy, pagtanggal sa inyo based on redundancy. Oo. Dapat may illegal dismissal.
2: Yes. So, kailangan ay merong hindi nasunod o nalabag yung batas ano, doon sa pagpapaalis sa kanila sa trabaho. Ayan, so bigyan daan naman natin ikalawang katanungan mula pa rin sa ating kaagapay.
4: Magandang umaga po, attorneys. Hingi lang po sana ako ng advice. Magpapagawa po sana ako ng arrangement ba yan or contract kasi bumili ako ng property pero not fully paid pa. Nagdang

0: lang ako ng 1.5 million, then ang remaining balance is under banking financing. Ano po bang tawag sa ipapagawa, attorney? Thank you po.
1: Ayan, so ganito naman usually, no, attorney, nagda-down muna at yung kabuuan ng kabayaran ay maaring installment or doon sa paghihintay nila doon sa pag-release ng kanilang loan, ano, mula sa isang banking institution or financial institution, ano. So pagka ganito po na hindi outright na mababayaran yung contract price, ano, noong bilihan o noong sale na tinatawag natin, eh contract to sell po ang gagamitin na kasunduan dyan. Nakasaad, paano po ang down payment, magkano, kailan naman yung mga susunod na kabayaran hanggang fully masatisfy po yung contract price o yung sale price. Ayan. So, attorney, may isa pang katanungan, bigandaan natin. Sabi niya, maaari po bang paalisin agad ng may-ari ng inupahan naming bahay dahil gusto niyang palipatin na doon ang kanyang anak? So, nangungupahan sila, ano? At lagi po naman kaming on time magbayad ng renta at wala silang ibinigay na maayos na paunang abiso. Bigla na lang nagsabi na maghanap na raw po kami ng malilipatan. Ano ba ang tamang aksyon? Ano ba ang karapatan namin bilang umuupa sa ganitong sitwasyon?
2: Ayan. So, hindi po kayo maaring basta-basta paalisin ng umuupa kahit gusto na ng may-ari. No, kayo po bilang umuupa ay natama naman ho ang inyong ginagawa at kayo po ay ginagamit ang bahay na ayon sa inyong kontrata, hindi ho kayo basta-basta paalisin na maaaring paalisin dahil gusto yung ipagamit ang bahay sa anak lalo na kung wala naman ho kayong paglabag sa inyong kontrata at regular yung pagbabayad. Kung may nakasulat po na lease contract at hindi pa ho ito tapos, kailangan pong igalang ng may-ari yung kontrata, no?
1: Maliban na lamang doon eh, attorney,
2: yes, no? May term, may term, no?
1: Sa contract, oo.
2: Maliban na lamang kung may provision na nagpapahintulot ng maagang pagpapaalis, ha? At kung meron siyang legal na batayan para i-cancel or i-cut short o wakasan ito. So kung wala naman hong nakasulat na kontrata, o tapos po ang lease ay month to month. Na lamang nakasunduan, maaari po niyang wakasan ito ng may-ari ang pag-uupa, ngunit dapat gawin sa tamang paraan. May dapat may paunang abiso na tinatawag. Mm-hmm. Hindi po sapat na simpleng, maghanap ka na ng lilipatan, lumayas ka na dito.
1: May sapat na panahon din, attorney, para makapaglipat, makapaghanap.
2: Oo, higit sa lahat, hindi ho kayo pwedeng maaring pilitin sa pamamagitan ng pagpapalit ng kandado at iba pa pong mga pagputol ng tubig, kuryente o pagbabanta, no, dahil yan po ay kriminal. At maaari ho kayo magreklamo sa barangay kung yan po mangyari. Hindi ho maaari ang may-ari lamang ang siyang merong karapatan, no?
1: Oo.
2: Dapat ho ay respetuhin ang kontrata.
1: Yan po ang ating naging talakayan. Kung hindi niyo po napakinggan ang ating kasagutan, pwede niyong balikan sa ating Facebook page ang 702-DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
2: At kung hindi ho namin nasagot ang inyo po mga katanungang napadala na, ay abangan niyo na lamang po ito sa mga susunod na mga episodes. Sa mga may legal concerns at questions, pwede ho kayong mag-message, padala kayong video, padala kayo ng audio sa amin pong Facebook page. Ngayon po ay tutungo na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin na kami po ay muling magkaroon ko ng pagkakataon na talakayin ang mahalagang mga paksa na ito, Lord. Pray na ang amin pong discussion ay nagbigay kaliwanagan at tulong, Panginoon, personally sa mga taong dumadaan, Lord God, sa mga problems at legal situation. It also, Lord God, na nawa ay nakatulong rin, Lord, na mas malinawan ang mga tagapakinig sa amin pong discussion, Lord God, sa amin pong bayan ngayon. Dalangin din po namin, O Diyos, na Ikaw po ang siyang magbigay kaliwanagan, Panginoon, sa bawat nahihirapan, sa bawat isa, Panginoon, na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Ikaw ang kanilang maging tagapagtanggol at lakas. Sa iyo namin binabalikan lahat ng kapurihan at pasisalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at amen. Amen. Ay, yan po, no? Salamat po mga kaagapay sa inyong lahat na tumutok po sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube, at syempre sa atin pong DZAS mobile application. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nagaanyayan sa inyong lahat sa mga kaming muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
2: kakampi mo ang batas.
3: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.

0: Kumusta ka na? May problema ba?
1: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
0: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
2: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
3: Anak, anong binibilang mo?
2: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
3: Ano nga yun, anak?
2: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
3: Eh bakit mo binibilang?
2: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
3: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
2: Ilan po?
3: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
2: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
3: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
2: Hindi po siya nagsasawa?
3: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
4: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amoy ni ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Okay, kakapsat, biyaman tayo ma rin apo. Ti parabor na apo Diyos nga nadengig tayo dagiti na Kristiyano na apo nga musika. Now, itultuloy tayo marod, iti agtutungtong kakapsat. Yeah, so, dahil may katlo, kaya't iso iti agtultuloy, awan pugsat na, nga in tayo panangadal, kadagiti sasao ni apo Diyos. So, in English ko na meditate on God's Word. Akas imbaga na iti Salmo 119, verse 97. Kuna na, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Anyan a panagayat ko iti linteg mo, o Diyos. Agmalmalon nga utubod. So, dito'y salmista kuna nang in love iso na. Iti sao ni Apo Diyos. No, I love your law. Wala na. No? Agmalmalam kayo sa pampanutek utubog kin adalan. Ngayon. So, dahil sa o nga in love, amok nga narik na yung mutin, naka-experience kayo mutin no kasano iti ma-in love. Anya, hala, mister. Idi na-in love ka kin ni bakot mo, di ba? Kang kanayon mo isulong nga pampanunutin na niya, akas kin ni Karudi. Yeah. Bigat, makaring ka ti bigat niya, mister. Aldaw, malam, ala, di ba ka umuti, ututubo mo ti pampanunutin lang nang ito na di abnubya kundubya kay pelaeng. Kaya-kayat mo nga basa-basaan nag iti love letters na oray namin sa nga pulon apo nga binasa man niya, ala. Tunggal basaan kat kaslala nga te first time mo nga mang basa kandeta ilaklakasa mga love letter na. Kasjay iti rik na ako iti main love. Anya? No? Te love letter na ki no ang kamapnag ang kanto pe mapnag ikabil mo nito pa po jay agi sirok tipungan mo anya. Ayan. Okay, kita nung makaring ka. Basaan manun. Ayan. Okay, ta, nagsasampit. Nagitinagunag na rin ang love letter. Eh, kas diyemot ni Mrs. Hala, mata kami ako nga lalaki niya. Kunada man nga, no in love kami kanya yung nga babaka umi, mas in love kayo pa ay kada kami nga misteryo. Okay, now, so kas diyay kakapsat itirik na iti ma-in love ken ni Apo Diyos. No? Iti, nukasano tayo nga i-meditate uno kasano tayo nga ayaten patpatgan o adalan tilintig na at kadagiti pa nagbiag tayo, no? But one of the best way kakabsat nga makita tayo no, maadal tayo maka masarakan tayo na po Diyos ket babaan kadagiti in tayo pa nagbiag ket to live is by spending time in scripture nga kunada iti negagara na iranta nga panang-spend tayo dagiti umiso nga oras tayo iti scriptures uno ti Biblia uno sa una po Diyos. Tapta kakabsat, haanan nga problema no kasano ang na ito ita high-tech ti lubong ti tatan aminan kat ada cellphone na uri pa dagiti anak tayo nga kinder ada cellphone dan. So mamat kahit na pintas matan ti taray ti internet tayo dita. So i-download yun lang ako dagiti Bible application tayo. No, kat na eh, anytime, anya mga oras, kat bangag tayo, mabasa tayo ti sasa o ti apo. No, at dapat dahi ti audio nan. No, kasi tatate arami din may kakabsat, no? No, agjagjagin kami kayo ni bakit, at dami na kinarami ti naka dung kami ng audio, dahi jay Biblia kakabsat. No, so, ado, dahi ti paraan tatan, strategy, no, kasano tayo nga ma-immerse, no? Ti biag tayo, ti oras tayo, kiti scripture wano ta kiti sasauna po Diyos. No? No, as you do, kakabsat, as we do, damagang ti ka na po Diyos, unikararag ti ka na po Diyos, nga agsao isuna, katagito yung sasauna, tap nung maambang tayo pa, itagtultuloy nga pagayatan na kadagiti pa nagbiag tayo. No? And then, deje may kalima, kakabsat, deje parang focus tayo kadagiti what is excellent kadagiti mambalag nga napipintas ha nga kadagiti haawang mot apo ti self-serving ang aramid uno panagsao tayo uno pampanunot
Dayta ti imbaga ni Pablo iti Philippians 4:8 kakapsat. So if there's any excellent, think about these things kakapsat kunana. Nya. So ibasahin tayo man dati mo nga bersikulo tayo kakapsat sa kapiteng sisina. Nya, kita ito yung fellowship tayo. So kunana dito ay Philippians 4 verse 8. Kabao dyan ang nakakapsat ko. Panunutin nyo lang nagiti bambanag na yung bagay may kari araumang. No? So, nagiti gayam apo ti may kari araumang ka nagiti ba nagbiag tayo. Nagiti napudno, natakneng, nalintig, nadalos, napintas, ken nadayaw. Ayan. So, nagiti gayam apo. Iti bambanag nga excellent ka nagiti ba nagbiag tayo nga masapol nga ibado tayo. Kandag ito'y iti makita. Kadag iti aramid wano pa nagbiag tayo. Dahil ito'y kumati, kararag tayo, nagbaling nga lifestyle tayo, kakapsak. Nga, pamatikas na kit, makita da nga da tayo nagitipudpud no, nga pasurot ni Apo Diyos. So, by practicing these steps, kakapsak, daily or every day, kadag iti pa nagbiag tayo, kit, maka aramid tayo, maka develop tayo, iti napintas nga uno fruitful, productive nga habits tayo. Nga tumulong iso na nga mang purso kanday tayo na indaklan nga tarigagay tayo nga awan sa bali no saan nga ni Apo Diyos. Let us put Him first above everything else nga punada kapsat. And then, get makita tayo, ma-rekna tayo, mapadasan tayo, iti tultuloy nga kinadan na Apo Diyos ti panagbiag tayo. So, let us share our faith. Ipadigo tayo na ito yung abanag. Kadagiti, na ito yung aramid na when we choose to honor God, dupilyan tayo nga ikan iti honor ken gloria na Apo Diyos. Kadagiti panagbiag tayo, then makitan to ti tao dagitoy nga bambanag kadagiti biag tayo. Ken na Apo Diyos, mat iti may dayaw kadakwada kakabsat. So, ngarod, tari gagayan di kuma, lati panagbiag tayo nga tinahindaklan nga masapul nga tari gagayan tayo kat awan sa bali no saan nga ni Apo Diyos babaon di bugbugtong anak na. So, bueno, gyaman ni Karudi, ken pumakada na po, dito programa tayo ng bagong Pinoy.

nalpas manen, no? Uno nalpas di 30 ka minutos nga intay yung panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkas ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Iti anos yung kan isom yung nga nakipagpasit kayong kuwana. Uno intingin kayo pa nakipag-fellowship kayong kuwana, iti lastod, iti 30 ka minutos. So for the meantime, kaya pumakadan ni Karudi, kaya iti programa tayo ng bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boys, South Cotabato po lamang mga kaibigan. Naimbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: This is the day that the Lord has made. Let us continue to rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Shelo Ibasco, or simply Ma'am si your host, broadcasting from FEBC Bicol Station, Care 104.3 The Way FM. At ang programang ito na inyong napapakinggan at napapanood ay ang programang Movie Mates, isang missions advocacy program. In the context of missions advocacy, ang ating Diyos po ay nagpo-provide ng mga pamamaraan. So His Church discovers her roles para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. It involves shifting our worldview, so the church places the Great Commission in the highest priority. Ang salita pong advocacy ay connected sa mobilization. Ibig sabihin, to put into motion, at meron pong nagpapagalaw nito. God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. This is what real history is. More than 2,000 years ago, God sent His Son to do that which God had purposed in the Garden of Eden. Ano yung ginusto ng Diyos na gawin? To restore His creation and to redeem you and me and all who will believe in His Son and in what He has done. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working to invite His people in to join in His purposes. Yun naman po na sa Missions Advocacy Ministry, kung minsan tinatawag po na Missions Advocates, Mobilizers, and Movie Mates. We inform you. Marami po tayong paraan para ma-inform kayo. We inspire you and challenge you to take your part and join in the world Christian journey. Kaya kung meron po kayo mga katanungan, nais po ninyo makipag-ugnayan sa amin with regards to missions and the Great Commission, at sa ating pong contact information, smart number po ito, 0998-843-0573. Bukod sa napapakinggan nyo po sa radyo ang programang ito at iba't iba pang programa ng himpilang ito, pwede nyo po rin mapakinggan at mapanood via social media platforms, pamamagitan po ng Facebook. Ang ating pong link sa Facebook ay Care 104.3 The Way FM. Ganun din po sa YouTube, Care 104.3 DWAY FM. Meron din po tayong Instagram account, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Alam nyo po, pagka kayo'y nanonood sa Facebook or YouTube, kung mapapansin nyo po, hindi nyo napapakinggan yung mga piling-piling awiting ating pinatutugtog. It's because we respect their regulation. Kaya naman po, para mabuo ang inyong pakikinig. Pati mga awitin ay mapakinggan nyo, pero wala kayong radio, then pwede po kayong pumunta sa online streaming. Kung meron kayong data and wifi, punta lamang po kayo, ito po ay maliliit na letra, bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm ang daan FM. At kung nais po ninyong makihuntahan, makipagbiruan, ayan, makipag-usap, makipagkwentuhan sa mga nagfa-follow na ng himpilang ito, abay, meron po tayong messenger account ano, para sa mga huntahan ng magkakaibigan. Ang ating pong messenger account ay may pangalan na Carians Official GC. Alin na pong programa ang inyong napapakinggan o pinapanood, kung dun sa program na yun, ano, mag-message lamang po kayo na gusto nyong sumali sa Carians Official GC. Mababasa na po yun ang ating mga kasamahan dito sa himpilan at i-add po kayo sa ating GC. At happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Hanggang itong pagdaan po ng week na ito, kung kayo'y nagdiwang ng anniversary o kaarawan, pagbati sa inyo, sana po ay naramdaman nyo ang pagpapala at blessing sa inyo ng Panginoon. At syempre, pumapasok na kayo sa bagong yugto, bagong season ng inyong buhay. May the Lord continue to grant wisdom sa bawat hakbang po na lalakaran ninyo. At syempre, anumang milestone ang naabot po ninyo, pagbati din po sa inyo. Para sa mga nakikinig sa radyo at sa ating online streaming, eto na po yung ating unang awitin. At sa mga nasa social media platform po natin, eto po mga videos na lalo pa magpapakilala sa inyo sa ating himpilan.

ating balita po ay sariwang-sariwa, katatapos lamang nitong nakaraang week, ano. Naganap po yung Arise Asia 2026 Congress at dito ito ginanap sa ating bansa, sa Manila. At ang kanila pong panawagan ay abutin ang 3 bilyong unreach. Ang balita po natin ay galing po sa Christian Daily International. Mga kaibigan, umabot po sa 4,000 mahigit na mga followers ni Jesus mula sa iba't ibang panig ng Asia and beyond ang nagtipon-tipon sa Manila noong opening session ng Arise Asia 2026 Congress. Ang opening day po nila ay noong July 27 at ito po ay naganap sa loob ng 5 araw. Ito po ay pagtitipon ng mga students and young leaders na ang focus ay sa frontier missions at saka evangelism. Representatives mula sa 50 countries ang pumuno ng venue for the event. At umabot po ito ng hanggang Friday, July 31. At ang theme po ay hango sa Hebrews 12:2, for the joy. At ang sabi nga po doon sa Hebrews 12:2, and I will quote, "For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God," end of quote. Sa pagbubukas po ng Congress, itinuon ni Bishop Noel Pantoja. Sino si Bishop Noel Pantoja? Siya po ang National Director of the Philippines Council of Evangelical Churches at siya din po ang Chair ng Arise Asia Board. So itinuon po niya yung attention ng mga nag-attend sa scale o sukat na kinakaharap ng global missions. Halos 7,000 people groups comprising roughly 3 billion people or about 40% po ng population ng buong mundo ang nananatiling walang meaningful access sa gospel. Sabi po niya, and I will quote, "The highest concentration of unreached groups are found in this region." So, itinuro po niya sa mapa ang area ng South Asia, the Middle East, and parts of East and Southeast Asia. Nanawagan siya sa mga participants to move past national and organizational identities and engage the task as, quote, "brothers and sisters in Christ," end of quote, "bound by a shared calling." Sabi pa po niya, "I invite you to pray with me that thousands of young people will rise up as God's agents and ambassadors to bring the gospel to this nation." Sinabi po yan ni Bishop Noel Pantoja. At inilarawan po niya yung hamon as one conquering sensitivity, creativity, partnership, and collaboration. Samantala, si Dr. Reverend David Roo naman, who is the founder and executive director of Arise Asia, si

Welcome po sa ating segment na Movie Move. At ngayon, meron po akong topic na tatalakayin sa inyo. Ito pong article na to ay una ng nailathala sa abue.org. Yan. Pero for our reference ngayon, ito po ay sinulat ni Alex Kochman. Sino ba si Mr. Kochman? Siya po yung Director of Communications and Engagement at siya po ay nagsiserve on the interim leadership team for Abue. He is the general editor for Message Magazine and hosts The Missions Show, Cloud of Witness, and The World View. Siya po ay co-author of Missions by the Book and author of Striving for Faith, A Journey Through Philippians for Life on Missions. Author din po siya ng Ordered to Love, Recovering the Order of Affections from the Home to the Ends of the Earth. Siya po ay isang elder at naninilbihan on staff at Faith Bible Fellowship Church in New York, where he resides with his wife and 5 children. So, ginamit po niya with permission yung tatalakayin natin ngayon from Abue at binibigay po natin sa kanya yung credit ng ating material ngayon. Nasabi ni John Piper that missions exist because worship doesn't. Ang Diyos natin ay isang missionary God. At sa kanyang pagiging missionary, he is very passionate at committed po siya to spreading his glory among the nations. Yung maipakilala talaga siya among the nations. So naaalala ko yung paborito ko talaga ang chapter 1 ng Kairos Course. Kitang kita talaga doon. Basta paborito ko yung chapter 1 ng Kairos Course. So, how should we define missions? Una, kailangan po nating magsimula kung what missions is not. Okay. Inutusan ng Diyos ang kanyang bayan na abutin ang mga mahihirap, ang mga nagugutom. But mercy and social justice are not missions. Kung yung mission daw, i-reduce natin to provide relief, education, or compassion. Sa madaling salita, if everything, kung lahat na lang daw ay mission, then nothing is. Similarly, sabi po ni Alex, ano, missions is more than sharing the gospel. Kung ang mission daw simply meant evangelism, then we could all do that in our hometown without tatawid ka ng kultura. To define missions, kailangan simulan po natin sa gospel. And then let's walk our way to consider what God is doing in history. Tandaan po natin, wala pa ang mundong ito. God is already there. Eh, sino bang gumawa ng mundo? Siya. Therefore, yung sinasabi nating history, this is His story. This is God's story. Ano man yung interpretation natin sa mga nangyayari dito, pwede po natin yan ma-interpret at maunawaan ayon sa lens ng ating pagkaunawa dito sa mga kaganapan sa mundo. Pero para makuha natin yung katotohanan, yung big picture talaga, ay tingnan po natin ang nangyayari sa buong mundo. Kasali ang ating Panginoon. The gospel is the good news of Jesus Christ, death, resurrection, at yung kanyang paghahari para iligtas ang makasalanan. So, uulitin ko po, ang gospel ay ang mabuting balita tungkol sa kamatayan,
pagkabuhay mula sa mga patay at ang paghahari ni Jesus para iligtas ang mga makasalanan. Bakit ba kailangang mamatay si Jesus? Well, kailangan niyang mamatay dahil kahit na ang lahat ng kultura ng tao ay merong kaalaman, somehow deep in their hearts, ano, at sa kanilang kaisipan, alam nilang merong somebody na makapangyarihan na lumikha ng lahat-lahat. So, alam daw ng tao, sabi nga ni Paul, alam na tao. They have a knowledge of who God is through nature, through creation, sabi po niya ni Paul sa Romans chapter 1, verses 19 to 20. So, bawat people group has rejected God and is born in sin. Yung unang ang tao na hinugis ng Diyos mula sa alabok, ano? Isa lang naman talaga ang hinugis niya mula sa alabok. It was Adam. Kasi si Eve galing na sa loob ng katawan. Sa rib, isa sa rib ni Adam. So, wala talagang nabuhay na walang kasalanan. Kasi kahit na perfect si Adan at saka si Eve, nung una, sila din po talaga ay nagkasala. So, mula sa kanila, lumabas na tayo, lahat ng tao sa buong mundo, galing tayo sa unang mag-asawa na ito. At dahil sila ay nagkasala, and even yung una nilang anak, ay naipanganak na, na ang kalagayan nila ay mayroon na silang kasalanan. Walang naipanganak nung panahon na wala pa silang kasalanan. Naipanganak yung anak nila nung sila ay nagkasala na. So lahat ng galing sa lahi po nila, bawat ipinapanganak, even yung mga susunod na generation sa atin, maipapanganak sila sa isang nature na makasalanan. So, at dahil dyan, bawat taong makasalanan ay nakabilanggo sa galit ng Panginoon. Dahil ang standard ng Panginoon tungkol sa mabuti at masama ay naisulat na sa bawat puso. Lahat tayo, bakit mo nasabi ma'am, sinanaisulat na? Alam nyo po, nagigets natin eh, kahit walang nagtuturo sa atin, or kahit na may mga kultura na hindi pa nila nababasa yung Bible, meron silang sense kung ano yung mabuti at masama. Inilagay kasi yan ng Diyos sa puso ng tao. Kaya lahat po tayo ay accountable, lahat tayo ay mananagot sa ating mga kasalanan. Nakarinig man tayo tungkol kay Jesus o hindi, nabasa man natin ang Bible o hindi, lahat po tayo ay mananagot. So, lahat ng tao sa lahat ng kultura are equally lost at nangangailangan ng rescue mula sa walang hanggang kaparusahan. Pero ang mabuting balita is that sinabi po ni John, God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So the ultimate missionary left, iniwan po niya ang comfort ng heaven, pumunta siya dito sa mundong kinalalagyan natin. Instead na tayo ang magbayad, siya ang nagbayad ng ating kasalanan at siya ay bumangon na mapagtagumpay, bumangon mula sa kamatayan. Sa ngayon, lahat ng nagsisisi at nagtitiwala kay Jesus are made right with God at nabibigyan po ng eternal life. Ano ba ang ginagawa ng Diyos sa kanyang kwento? What is God doing in history? So, sa kanyang redemptive plan, nangako siya na sa pamamagitan ni Abraham, lahat ng pamilya sa buong mundo shall be blessed. So, pagdating ng takdang panahon, si Jesus, siya po yung ipinangakong offspring
mula sa linya o lahi ni Abraham. Sa takdang panahon, sabi nga ni Paul, at the right time, ano, dumating si Jesus. At binayaran niya ang kasalanan ng mga tao for God from every tribe and language and people and nation. Binayaran niya sa pamamagitan ng pagkamatay niya dun sa krus. And right now, God is making a people from Himself. Binili ni Jesus, binili ng kanyang dugo from among the nations. At yung mga binili na, ang tawag po natin sa mga taong ito ngayon ay church. At sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "As the Father has sent me, so I am sending you." At tayo po ay inutusan na gumawa ng mga disciple from all the nations. Kailan, Ma'am C? Ngayon, ongoing po, hanggang kailan ito? Itong making disciple na ito, until the earth is filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. So God is at work in history. At matatapos lamang po ito kapag ka ang lahat ng tao, lahat ng people group and language are worshiping Christ in heaven. Hindi ko po sinasabi na 100% ng isang people group, lahat sila ay maniniwala. Ang ganda sana kung ganun. But there are people who will not believe. Ang pinaka-point po dito is lahat ng people group. As of now, it's nearly 17,000. It's 16,400 something people group. At may mga na discover pa po sa mga nagdaang pagbabalita ko dito sa inyo, ano, na may mga people group na nawawala na sa listahan kasi konti na lang sila, at yung natitirang descendants nila nahahalo na sa ibang people group, so nagpo-form na naman, so pabago-bago po. But it's 16,400 something people group and 16,400 something wika language, ano, so merong representatives mula dito sa 16,416 or more people group. Dito po magtatapos itong gawain ito. So yung gospel, ito po yung mensahe na ginagamit ng Diyos sa history para magligtas and to separate, set apart a people for Himself, na ang tawag po natin ng set apart people na ito yung church, from every nationality, language, and ethnicity. Therefore, yung mission is what carries the gospel to all the nations. Yung mission po, yung gawain ng pagmimisyon, ito yung pagdadala ng gospel sa lahat ng lahi. It's, sino magdadala? Ito po ngayon yung trabaho ng church. Mula nung umakyat si Jesus, pagkatapos niyang bumangon mula sa mga patay, at ang time na ito hanggang sa kanyang pagbabalik. And we are in this season, we are in this time. So ito po yung trabaho natin. So missions is the task, proclaiming the gospel to every people group that has not yet heard it, in order to establish churches. Churches that will carry on mission by reaching their own culture, teaching others, and then they will also send missionaries out para abutin pa rin yung mga natitirang unreached people group. Diba kanina po sa ating missions moment, yung Arise Asia 2026, na-highlight talaga doon ang mahigit 3 billion unreached people, at karamihan dyan nandito po sa ating continent. Therefore, ang isa talaga sa layunin ng Arise Asia is to really raise up missionaries who will really go to this unreached
people group. So kung na-define na natin ngayon yung mission, na ito yung pagdadala ng gospel, ito yung pag-proclaim ng gospel to every people group na hindi pa nakarinig in order to establish church, kasi sa church dito lumalago yung mananampalataya. Dito sila tinuturuan, dito sila ini-equip. Remember the spiritual gift, the fivefold ministry, teaching, evangelist, apostle. Ang purpose talaga diyan is palaguin yung church para gawin yung mission. Hindi para patabain lang yung sarili niya. So, ang tanong ngayon, what is a missionary? Well, tingnan po natin kung ano yung sagot na sa atin ng Bible. Some have said na yung salita daw pong missionary ay hindi daw po biblical. Tingnan po natin, that is not quite true. Kinuha natin yung words gaya po ng missionary and missions from the Latin missio. Ibig sabihin, sending. Ang equivalent ito sa Greek is apostello, from which the word apostle comes. While there were only 12 apostles or sent ones, na si Jesus mismo ang nag-commission to lay the foundation of the church, at sa mas malawak pang sense, anyone who is sent carrying the gospel message is a similar type of missionary ambassador. So, iisipin natin ngayon that a missionary is simply sent to win as many believers of Jesus as possible. Pero hindi kasi ito yung job description ni Paul. After niyang maglaan ng maiksing time sa paglalakbay niya, pag-iikot niya sa Roman Empire, at nagtanim siya ng mga churches sa ilang key towns, sabi ni Paul, from Jerusalem and all the way around to Illyricum, I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ. Ang tanong, paano niya ito na-fulfill? The ministry of the gospel. As in, mission accomplished ba talaga si Paul? When millions of lost people remain throughout the Roman world. All places, may mga ilan lang siyang napuntahan. And yet nasabi niya, mission accomplished na siya. Hindi kasi ito ang aim ng isang missionary. Hindi niya aim na makita every single individual one to faith. Sa halip, a missionary is one who serves in a culture long enough to see a healthy church form, full of converts capable of evangelizing na the rest of their people. And when it comes to missions, tinitingnan po nila yung 2% ng population. Pag na-reach na po yung 2% na yon ng isang people group, for example, gamitin na lang natin ang Bicolano. Rich na tayo, pero just for the sake po ng usapan natin, ang Bicolano people group. Pag 2% niyan ay mananampalataya na ng Panginoon, yung 2% na yon, siya na ang mag-e-evangelize ng mga kapwa nila Bicolano. Paul established churches as beachheads para masiguro that the gospel would spread. Ito yung strategy talaga. So, kung isang malusog na church na mayroong mga leaders na qualified, was implanted and ready to own the mission for themselves, Paul's work was done. Sa nagdaang mga panahon po, mayroong iba't ibang number ng missionaries ang naipadala sa mga lugar na reach na, naabot na, may mga churches na yung mga mamanampalatayang member ng mga churches na yun, actually kaya na nilang abutin yung reach, yung natitira sa kanilang community. Sabi nga po sa Joshua Project, more than 90% of missionaries ay naglilingkod sa mga rich
areas. Meanwhile, yung tinatawag po na unreached, yung mga wala or kakaunti lang yung access sa gospel, wala pang mga churches at kakaunti ang mga believers sa in their context, ay halos 7,000 pa po ang people group na ito. Mahigit 3 billion. Palapit na po sa 4 billion kasi di ba araw-araw merong ipinapanganak. People who have never heard of Christ. So nakatira po sila sa North Africa, sa Middle East, Asia, India, and the Pacific Islands. At ang tawag nga po dito ay yung 1040 window. So mga kaibigan, God may be drawing you to become a Pauline type, pioneering missionary, fulfilling the ministry of the gospel among people who will otherwise perish without hearing about Jesus. Or siguro naman, nililid ka niya to be a Timothy-type missionary who comes in after the pioneer to strengthen and build young communities of faith. Hindi lahat ay magiging missionary, but everyone can have a part in the bigger task by going, sending, supporting, or mobilizing other ways. Alin man po sa apat na ito, sa limang ito, a missionary is not just an adventurous free spirit steered by a noble social cause. Sa madaling sabi, a missionary preaches the gospel. At ang tinatarget niya, ini-aim niya why he is preaching the gospel is to start churches that can reach people groups among whom Jesus is not known yet and worship. So, mula sa definition na ito, malinaw that not everyone can be a missionary, pero lahat po ay mayroong bahagi sa bigger task by going, sending, supporting, mobilizing others. Ang tanong ni Mamsi ngayong umaga, kaibigang nakikinig at nanonood, what is your role? Do you long to devote your life sa trabahong ito? Meron ka bang desire na tumawid ng kultura? Ay, hindi mo ba naisip na baka kung single ka, ang mapapangasawa mo taga-ibang kultura na? At nag-iisip ka siguro dito, bumili ka ng sarili mong lupa at balang araw magkapamilya ka. Hindi mo ba naisip na baka kung tatawagin ka ni Lord pumunta sa ibang kultura, baka doon ka na magkakaroon ng lupa, ng bahay, doon ka na magkakaroon ng family? Hindi mo ba yan naiisip? Or are you the one God is talking to right now na ikaw yung magpapadala ng mga hahayo? Siguro God's Spirit is directing you at the moment. Kaibigan, ang magagawa mo lang ngayon ay manalangin. Pag-aralan mo ang kanyang mga salita at sundin mo siya wherever He leads. Eternity hangs in the balance for billions. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naway, nakatulong po ang topic na ito ngayong umaga na na-define namin kung ano yung mission at sino ba yung missionary. Yung mga kasama ko po ngayon sa panalangin, you know who they are. Alam mo kung nasaan sila. Ako hindi ko po alam who they are. Hindi ko alam kung nasaan sila. Hindi ko alam yung estado ng kanilang relationship sa inyo, ng kanilang calling sa inyo. Siguro meron akong kasamay ngayon sa panalangin na alam niya, tinatawag mo siya to be the message bearer. Or sinasabihan mo siya na suportahan yung message bearer. Or sinasabihan mo siya na tumulong sa pag-mobilize, pag-gising ng church into this mission. O Lord na nakakaalam ng lahat, patuloy kang kumilos at patuloy kang gumawa. Alam namin, Lord, na pag may ginusto ka, ito ay matutupad. Sa anumang paraan, sumuway man kami o sumunod kami, your purposes will always be done. Pero on our part, what a privilege na kami ay nakikisali sa ginagawa mo. Dahil sa inihalin tulad nga po ang pagbimisyon sa isang double-edged sword. Na pag kami ay nakisali, patuloy kaming nagmamature. At sa kabilang side ng sword, patuloy na aabot ang unreached. Oh Lord, I just pray for this generation, yung mga young people na nag-commit doon sa Arise Asia 2026 Congress. Continue to lead them, Lord, sa path na tatahakin sa mga susunod na araw dun sa mga decisions na kanilang ginawa. Oh Lord God, you deserve to be served and to be loved. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling His church to work with Him. Pinagpala na po tayo.
pero hindi lang para sa ating sarili. We are blessed to be a blessing. We are saved so we can join Him to save others. Kaya sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life of missions with God. Ako po, si Ma'am C, si Maria Shelly Ibasco, at sa technical side, nakasama po natin ang ating chief tech, si Don Alfonso Apinado. Magkita-kita po tayo muli. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

0: sang adlaw, there remains no more sacrifice for sins. Ang katalagman abiyan, hindi lang tungod nga nagapamati ikaw sang pulong san Dios sa kaluwasan kag daw sa waay lang sa imo. Ang dako nga danger amo ini nga deliberately ginahungod nimo nga gina-reject ang tingog san Dios, nga gina-reject ang kaluwasan san Dios, gina-reject ang kahigayunan nga maluwas ikaw gikan sa imo mga sala paagi sa kay Jesus Christ. You are deliberately rejecting God's only remedy for sin, Jesus Christ. Amo nang dako nga katalagman abyan. Ginahungod mo nga nagapangindi ka matapos mo mabatian ang pulong sa Dios na hanungod sa kaluwasan, na hanungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Hindi lang nga ginapatumbayaan mo, kundi ginahungod mo nga indi ka. It is a willful sin. Sini nga mainadlaw abiyan ang kamot sa Dios, padayon nga naga-extend in mercy. Padayon nga bukas ang kamot sa Dios nga naga-extend sang iyang invitation nga nagasiling come. Siling sang Isaiah 65:2, I have spread out my hands all the day unto a rebellious people. Ining kamot abiyan ni Jesus Christ, ginlansang dito sa cross, ginsakit dito sa cross. Kag ining kamot abiyan nga ginpilas ang lansang dito sa cross, naga-invite sa mga makasasala karon nga adlaw nga nagasiling, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Pero kung ini abiyan nga mga kamot aton isikway, kung ini nga mga kamot abiyan sang kaluoy kagugma aton isikway, they become hands of judgment. Amo ni nga kamot sa pila ka adlaw ang magapisga sa imo kag magapuga sa imo, padulong sa kalalatan kag padulong sa walay katapusan nga pag-antos dito sa linaw sang kalayo. Dumdumon naton ini abiyan, God's judgment is certain. Siguro ang paghukom sa Dios. Ang una-una sa mga tao subong, makainsindi lang na ayang Dios. Bisan mga tumuluon ni Kristo, hindi makasimba, masiling na sila, kainsindi lang na iyang Ginoo. Ang pamangkot ko sa imo, ginainsindi mo ba lang Ginoo, nga ang Ginoo lang permi mainsindi sa imo. May iba't nga mga tao nga nagasiling ba, pastor, eksakto ginahambal mo, pero sa pila lang kaadlaw, not now. Amo nang aton wali last week, now is the day of salvation. Ang iba nagasiling, may panahon pa man pastora, next time lang. Pero ang Bible abyan, tuman kapag-un kagkakusog nga nagahambal nga nagasiling, be not deceived, God is not mocked. Ginahatagan ka sang kahigayunan. Gina-offer sa imong salvation, nagauntay ang kamot sa Dios para sa kaluwasan. Pero gasiling ka, not now, I'll repent later. Hindi balalawag-lahugan ang Dios abyan. Amo nang ginbasa na ito nga verse bagulang. Oo, mapailubo ng Dios, God is patient. Pero dumdumon naton nga ang pagpailob sa Dios may katapusan man, may limit man. Naibaluan naton ina sa panahon ni Noah. 120 years ang ginhatag sa Dios sa mga tao agud nga maghinulsol. Samtang si Noah nagahimo sang arka, nagasigi siya warning sa mga tao, repent! Kay mag-aabot ang anaw kag magkalamatay ka mo. Apang ang mga tao abyan nagkadlaw kay Noah. Ang mga tao ay nagsapak sa pulong sa Dios. And then the flood came. Kag nagkalamatay ang mga tao sa bilog ng kalibutan, except Noah and his family, kay nagtuo sila sa pulong sa Dios. Abyan, pila na ka beses nga nawali sa imong pulong? Pila na ka beses nga gin-extend sa imo sa Dios ang iya panawag sa kalwasan? Kag pila naman ka beses nga imo ginsikway ini? Dumdumon naton ini abyan. God's judgment is certain. na tabo sa tion ni Noah, and it will happen also to you. Bato na abyan ang pangagda sa Dios. Ang Dios nagasiling sa iya pulong. Ang nakabaton sa anak may kabuhi nga walay katapusan. Apang ang wala nakabaton sa anak, wala sang kabuhi nga walay katapusan. Kagang kaakig sa Dios magapabilin sa iya. Open your heart to God today and accept Jesus Christ as Savior. Hinulsuling imo sala. Kagpasudla si Kristo abyan sa imo tagipusoon. Madami nga salamat sa imong pagpamati abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ang mabuting balita.

Nadumduman ko ining isa ka malipot na kalantart. Kakatahom sang iya sininga mensahe. Too good be unkind. God is too wise to be mistaken. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His. Amo iniya ang aton gali nga paglaom, kasiguruhan, kagkaligunan sa aton pagkabuhi Kristiyanon. Kay nagasalig kita. Nagasalig kita sa isa ka persona nga wala sing anuman.

0: ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, Mami.
0: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
0: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon niya tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon niya pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
4: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
5: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyong mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Today is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Yan, isang napakagandang pangako ng ating Panginoon. Alam nyo, because of the many things that are happening around us sa ating bansa, napakagandang panghawakan yung pangako niyan na this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Pero hindi lang yan isang pangako, kundi that is also a challenge to all of us that no matter our situations are, kahit ano pa yung nangyayari sa buhay natin, pwede nating sabihin, no, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos para sa akin na kahit anong nangyayari sa buhay ko, mahirap man yan, masikip man yan, masalimuot man yan, punong-puno man niya ng agam-agam o mga alalahanin, pwede nating sabihin, ito ang araw na ginawa ng Diyos para sa akin and I will rejoice. Ako'y magagalak at matutuwa dahil ito ang pangako ng Panginoon sa atin. Yan, pangawakan po natin yan mga kapatid dahil yan ang isang pangako ng Diyos na kahit kailanman eh. Sabi nga, di ba, kapag ang Diyos nangako, hindi kailanman ito mapapako. He's always true to His word. God is always faithful sa kanyang mga pangako sa atin at asahan natin that it will come to pass. Why? Because when God promises, He fulfills. Yan. Kaya mga kapatid, kapit lang. Ngayong linggo, very special po ang ating programa ngayong linggo dahil hindi tayo mangaral because we are going to have a very special guest with us na talagang ito'y matagal na natin plinano, matagal na sabi ko, isang pagkakataon na makasama natin itong very special guest natin ngayong araw na ito sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kaya I'm really excited about this conversation because our guest today, is it just about someone that I've had the privilege of working alongside with, but is also a very good friend of mine. So now, so many of our listeners here in the Philippines, marami sa ating nakikinig sa Pilipinas, may be meeting him for the first time, but in South Korea, Ricky Kim has appeared in numerous television dramas, films, television shows over the years. So ngayon naririnig niyo ito for

Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!

Another blessed Sunday morning, everyone. Good morning, boys and girls. It's paaralang lingguhan time. Maayong aga sa tanan. Greetings from your station, diri sa 1062 DXKI. Happy birthday sa lahat ng mga friends natin who are celebrating their birthdays. At belated sa iba pa nating mga friends, lalo na sa iyo, Caroline. Ikaw ba? Birthday mo ba ngayon? O kahapon? O baka bukas? Binabati ka na ni Teacher I ng happy birthday. And ang prayer ko na each year sa iyong pag-grow, mas makilala mo ding lubusan ang ating Panginoong Jesus who loves us everyone. Dahil ang Panginoon nga, He is the God who wants to be known. Tandaan natin yan, mga bata, ha, na ang Lord Jesus, gustong-gusto niya na makilala natin siya. Nais niyang ipaunawa sa lahat ang kanyang mga nais. Kaya, each day is an opportunity to know God. Tara, manalangin tayo. Let's thank the Lord for this new day na bigay sa atin ng Panginoon at pagkakataon for us to enjoy His goodness and His love. Manalangin tayo. Father God in heaven, we bless your name, Lord, for you are so good. Wala kang katulad, Panginoon. Walang kapantay ang iyong pagmamahal. Walang sukat ang iyo pong kadakilaan, ang iyong galing, ang iyong kapangyarihan, and your wonderful plans are all perfect. That's why we praise you. That's why pinapasalamatan ka namin. And yes, Panginoong Jesus, nagtitiwala po kami. Patuloy kang manguna, Panginoon. Patuloy mong ipakita ang iyong kadakilaan sa gitna po ng maraming mga situation sa aming bansa at sa buong mundo. Maraming mga kaguluhan, maraming mga natural disasters, maraming mga pag-aaway-away, maging dangerous situations, Lord, like school shootings, mga pang-aapi sa mga kabataan. We continue to look up to you dahil ikaw lang ang Panginoong Diyos na nagmamahal ng lubusan at ikaw po ang nakakakilala ng bawat isa sa amin at ikaw nga po ang may hawak ng lahat ng bagay sa mundo. Kaya po, tulungan niyo po kaming magtiwala, tulungan niyo po kaming sumunod sa iyo, tulungan niyo po kaming manampalataya sa lahat ng sinabi po ninyo. Dahil Panginoon, maraming pagkakataon na mahina po kami, hindi namin alam ang dapat gawin, kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang buhay na Diyos who cares for everyone. Hindi niyo po kami pinababayaan, lagi niyo kaming iniingatan. That's why, Lord, it is our prayer. Show us your ways, Father. Teach us your ways, O Lord Jesus. For you alone we trust. In Jesus' name, Amen. Yes, indeed. Maraming situations, boys and girls. We need yung kaalaman. We need yung guidance ng Panginoon. Kaya let's start with singing this song from Jana Alaira. Show me your ways. Let it be our prayer na ang paraan ng Panginoon ipakita niya nga sa atin. All together, let's sing.

That's a beautiful prayer song. Nawa nga, lagi nating isipin, boys and girls, ng Panginoong Jesus, He cares for each one of us. Kaya naman, sa panalangin, Panginoon, gabayan niyo po ako, show me your way. I-answer, sasagutin talaga ng ating Panginoon. Dahil nais nga ng Panginoon that we would know Him more and more. Because the more we know Him, the more we can trust Him. The more we can love God. And the more we love Him, the more we willingly obey. Diba? Hindi mahirap mag-obey kung mahal natin ang isang person. Ganun din yun sa mga parents, diba? When we trust our parents, when we love our parents, we easily obey. Pero kapag naiinis tayo sa mga magulang natin, naku, ayaw natin silang i-obey, diba? With God, He helps us to love Him. He helps us to know Him. That's why He helps us also to obey Him. Yes, welcome nga sa Paaralang Lingguhan. Live na live si Teacher I dito sa ating himpilan. Napapakinggan din sa iba't ibang mga platforms. Live din tayo sa Facebook page ng 1062DXAI, maging kung saan mang mga account na si-share. At yes, si Teacher I ay live din sa TikTok. Hello sa iyo, Syme. Oh, si Syme and si Krisha. Hello, say hi daw. Hi sa inyo mga friends. We are glad to be here, and yes, every Sunday morning it's an opportunity to thank God. Ano bang nais mong ipagpasalamat sa Panginoon today? Na-answer ba ng Lord ang iyong mga panalangin? Tinulungan ka ba ng Lord last week? O ngayong araw mismo? Ang daming rason upang magpasalamat, mga bata. Meron bang pagkakataon that God protected you from harm or helped you? Boys and girls, maraming mga reasons upang tayo ay maging masaya, maging magalak. Dahil kung titignan natin, bantayan nating mabuti, naku, napakabuti ng Panginoong Diyos. Hindi niya pinapabayaan, hindi kanya iniiwanan. Laging kasama mo siya. Hindi lang natin minsan pinapansin, wala lang tayong awareness. Kaya maging ano tayo, mapagbantay. Mabuti ba talaga ang Panginoon? Totoo bang iniingatan niya ako? Totoo ba siya? Yun pa lang eh, no? Totoo ba siya? Dahil when we also take time to get to know God, siya mismo nga ang mas magbukas ng isip natin, 'di ba? Dahil siya ang Panginoong kataas-taasan, nais niyang makilala natin siya. Totoo ba 'yon na lahat ng lahi na kilala ng Panginoon, na mahal ng Panginoong Diyos? Alamin natin from our story this morning. May isa kasing hindi nakakakilala sa Panginoon, and God made a way para malaman niya what is best for his life and to answer kung ano ang kanyang mga hinaing or answer yung desire ng hearts niya. Kayo ba may heart's desire din? Ano ba yung minsan kala lang natin yun, pero meron talagang hangarin, desire ang heart natin na halos hindi nga natin mailabas o hindi natin ma-explain. Merong pangangailangan yung puso natin. Basahin natin itong kwento at kapulutan natin ng aral, mga bata. Request ko na rin mga friends nating nakikinig online, paki-share na rin ang ating Bible lesson time para mas maraming mga bata ang makarinig ng wonderful truth comes from Acts chapter 8. 'Di ba, boys and girls, ang Bible is God's true book. Ito ang salita ng ating Panginoong Diyos at
ito ay hindi gawa-gawa ng sino man. At ito nga ang kapulutan natin ng aral dahil ito ang nagbibigay buhay. This is God's very word. Kaya sa pagbabasa pa lang, nabibigyan na tayo ng lakas. Pag inaaral natin at ito ay ating isinasabuhay, nababago ang ating buhay. And nahati nga ito sa dalawang bahagi, ang Old Testament and New Testament. At itong kwento natin, buksan sa isang aklat from the New Testament sa Acts chapter 8. Verses 26 hanggang verse 40. Yung mga malalaking numbers dyan, yan yung chapter. At itong maliliit namang mga letters, ito naman yung mga verses na sinasabi. Nandyan na ba kayo? Okay. Di ko kayo makita, pero I know na kung kayo ay may hawak na physical Bible, madali lang yan hanapin. Sige. Sa story na to, boys and girls, ito ay naganap nung panahon na ang Lord Jesus ay wala na sa ating mundo. Hindi na siya, siya ay bumalik na sa kanyang tahanan sa langit. Kung saan ang kanyang mga disciples, ang kanyang mga lingkod ay nagturo na sa iba't ibang mga bahagi ng Jerusalem and neighboring mga countries, at ipakilala nga ang ating Panginoon. Isang araw, isang anghel ng Panginoon ang nangusap kay Philip na isang disciple ng Lord Jesus. At sabi nito sa verse 26, "Rise and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place." Aba, pinag-utos ng anghel ng Panginoon kay Philip na siya ay umalis mula sa kung saan siya at kung ano man ang kanyang ginagawa, agad-agad namang sumunod itong si Philip. Alam niyo mga bata, dito pa lang sa first one, ang ganda ng aral na kapulutan natin. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos, tularan ang ginawa ni Philip. Nais ng Panginoon na tayo ay sumunod. Kung ikaw, bata, tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa puso mo, nais niyang ikaw ay maging masunurin. Be obedient. Ang pagsunod, ang pag-obey, boys and girls, is doing exactly kung ano ang command ng Lord. Doing completely kung anong kanyang pinag-utos. Hindi yung wait lang po. Maraming mga times, mga bata ngayon, tayo, sasabihin, wait lang, may ginagawa pa ako. Wait lang, tapusin ko pa ang pagro-Roblox. Wait lang, meron pa akong goal. Oh, di ba? Pero dito, Philip immediately obey. Obedience, boys and girls, is a good attitude. Dapat nating gawin immediately and completely because that makes God happy. Sabi nga ng isang verse, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod natin ay nagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon. Kaya si Philip, nag-obey agad kahit na ang pupuntahan niya pa is a desert place. Ibig sabihin, walang mga tao doon. A remote area na yun. Baka delikado doon. Baka ikakapahamak niya. Pero hindi niya yon inisip, kundi sumunod siyang agad sa pinag-utos sa kanya. Dahil pala, yun ay isang daanan. Doon dadaan ang isang person na merong pangangailangan. Sabi dito sa verse 27, "He arose and went, and there was an Ethiopian, a court official of Candace, the queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure. He came to Jerusalem to worship." Doon pala dumaan, pauwi na ng Gaza, pauwi na ng Ethiopia, itong treasurer ng Ethiopia. Nagmula umano siya sa Temple of Jerusalem upang magsamba. At siya ay dadaan doon.
Aba, ano kayang plano ng ating Panginoon? At siya ay merong binabasa na aklat. Ba, mayaman pala itong Ethiopian treasurer boys and girls kasi nakabili siya ng isang aklat. Maalala ng mga panahon yun, hindi basta-bastang nakakabili ng aklat. At ang aklat na kanyang binasa ay salita ng Panginoong Diyos, kopya ng Book of Isaiah. Dahil marunong siyang magbasa, matalino, isa nga siyang treasurer, di ba? At siya ay pinagkakatiwalaan ng reyna. Pumunta siya doon sa Jerusalem upang matuto, nais niyang makilala sino nga ba ang Panginoong Diyos. Ngunit mga bata, ang sabi dito, nahirapan siya. Siguro napaisip siya, ano ba itong binabasa ko? At sabi dito sa verse 29, "The Spirit of the Lord said to Philip, 'Go over and join his chariot.'" Ba, minsan pa tinuruan o inutusan ng anghel si Philip kung ano ang gagawin, na lumapit at samahan ang Ethiopian treasurer na to dahil merong nais na ituro ang ating Panginoon. Dahil nalalaman ng Panginoong Diyos ang puso ng Ethiopian treasurer na yun. Paano niya nalaman? Kasi nga, siya ang Panginoong may likha. He cares for that Ethiopian eunuch. Kagaya ng He cares for you and for me. At sa lahat ng mga tao. Tandaan boys and girls, ikaw ay mahal ng Diyos. God cares for you. Yes, totoo yan. Sa mga nakikinig na mga bata ngayon, sa'yo Kim, God loves you so much. Dahil siya ang Diyos who made everything powerfully and with His love. Siya mismo ang nagsabi sa Jeremiah 31:3. Ayan nung sinabi niya, "I have loved you with an everlasting love. Ang aking pag-ibig sa iyo ay walang hanggan at walang kondisyon." Para yan sa lahat sa atin. Dahil siya ang Diyos na lumikha, siya rin ang Diyos na banal, hindi nagkakamali, hindi maling mahalin ka. Hindi maling piliin ka ng Panginoong Diyos. Hindi maling God cares for you dahil siya ang perfect God who wants us to know Him. Kagaya ng pagpapakilala at pag-initiate niya na makilala siya nitong si Ethiopian eunuch. At lumapit na nga itong si Philip. Sabi, tumatakbo pa pala, oh, sabi dito sa verse 30. "So Philip ran to him and heard him reading Isaiah and asked, 'Nalalaman mo ba kung ano ang binabasa mo? Naunawaan mo ba anong binabasa mo?' At ang sabi naman sa kanya ng Ethiopian eunuch, 'Paano ko ito maiintindihan kung wala namang mag-guide sa akin? Hindi ko naiintindihan.'" Ha? Paano hindi niya naiintindihan mga bata? Diba nga matalino siya? Diba nga official siya ng Ethiopia? Diba nga isa siyang treasurer? Diba nga magaling siya? Nakabili pa siya ng libro? Pero paano hindi niya nauunawaan? Boys and girls, ang talino ay hindi lamang sa pagbabasa. Ang talino ay hindi lamang sa mathematics. Ang talino ay hindi lamang kung ano yung kayang gawin, kundi kung ano ang nauunawaan patungkol sa ating Panginoong Diyos. Bakit hindi nauunawaan ng Ethiopian treasurer na to ang binabasa niya mula sa salita ng Panginoong Diyos? Dahil, gaya ng bawat isa sa atin, siya ay meron ding spiritual blindness. Ang kanyang mata ay hindi nakakaunawa, ang isip niya hindi nakakaunawa sa mga bagay that comes from God because of sin. Lahat ng tao, mga bata, ay ipinanganak na makasalanan. Sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, "The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him,
and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. May mga bagay, lalo na patungkol sa Panginoong Diyos, ang hirap unawain dahil ang puso natin ay likas na tumatalikod sa Panginoong Diyos. Likas na unahin ang sarili natin. Dahil ang kasalanan ay nasa isip, puso, at gawa laban sa Panginoong Diyos. Example, sa bahay, sasabihin ng mama mo na, anak, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako sa pagsampay ng mga damit. Sa isip-isip mo, nakakainis naman to si mama. Kahit hindi naririnig ng iba, sa isip pa lang nakakagawa na ng kasalanan sa mga sinasabi at sa mga ginagawa. God is not happy when we do that. Bakit ba natin nagagawa? Gusto naman natin talagang bumait, di ba? Ayaw naman natin mapagalitan. Ayaw naman natin masaktan. Ayaw naman natin na nalulungkot ang nanay o mga kaibigan natin. Ayaw naman natin na mag-isa. Gusto naman natin talagang makipagkaibigan. Eh bakit ang hirap? Bakit hindi madaling mag-share? Bakit mabilis magdamot o magtampo, makipag-away? Dahil nga sa spiritual blindness, that is natural in us. Dahil likas ang puso nating makasalanan, kailangan natin ng tulong ng Panginoong Diyos. Dahil nga sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Kanya. Ikaw at ako ay napahiwalay sa Panginoong may likha dahil sa kasalanan. At hindi natin nauunawaan ang mga nais ng Panginoon dahil ito ay natural at likas sa atin. Kagaya nitong si Ethiopian treasurer. At sabi nito, ano nga bang binabasa mo? At sumama na si Philip sa kanyang karwahe. At ang binasa pala nila ay isang passage sa Book of Isaiah. Patungkol pala yun sa Panginoong Jesus. Ang sabi doon, like a sheep he was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer is silent, and he opens not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe this generation? For his life is taken away from the earth. Sabi ng Ethiopian, sino pang sinasabi ng propeta dito? Patungkol ba ito sa kanya o iba pa? At tinuro ni Philip na ang tinutukoy ng binasa nito ay ang Panginoong Jesus na siyang nagbayad ng kasalanan ng lahat ng tao na gaya ng isang tupa na buhos ang kanyang dugo upang alay at upang maging bayad sa kasalanan ng lahat. At totoo yan mga bata, hanggang ngayon, yan ang katotohanan that the Lord Jesus paid the price for the penalty of my sins and your sins. Yes, totoo ang lahat ng nangyari. Namatay nga ang Panginoong Jesus dahil siya lang ang qualified o kayang gumawa ng pag-ako ng kasalanan sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo, ng kanyang kamatayan, ang kasalanan ay nabigyang solusyon. Inilibing ang Panginoong Jesus, ngunit sa ikatlong araw, nabuhay muli upang maging buhay nating tagapagligtas. Yes, boys and girls, the good news happened more than 2,000 years ago. At nung pinalita ni Philip yon sa Ethiopian, sabi niya, nangyari na! Ang Panginoong Jesus ay bumalik na sa langit. At ang Panginoong Jesus nga ay ang tagapagligtas ng lahat ng tao sa mundo, maging ang Ethiopian na treasurer na yon, na kung saan nais na ang Panginoon na makilala siya. Yes, boys and girls, kilala mo na ba ang Panginoong Jesus? Hindi lang sa isip, kundi sa puso, nais niyang kilalanin mo siya. Kaya naman, tuwang-tuwa siguro itong Ethiopian treasurer. Hindi man sinabi dito sa ating
kwento. Pero sa verse 36, sa kanilang patuloy na paglalakbay, sabi ng eunuch, nung makakita sila ng oasis, "Ha! Ayun ang tubig! Magpapabautismo ako! Gusto kong ihayag ang aking pagsunod sa kanya." At tumigil nga sila at nagpabautismo ang Ethiopian. At sa pamamagitan ni Philip, natulungan siyang makilala ang Panginoon. At tumuloy na ito sa kanyang pag-uwi doon sa Ethiopia, at si Philip din tumuloy din sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Alam nyo, ang Ethiopia ay isa sa pinakaunang naging mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Hanggang ngayon, may simbahan, may mga mananampalataya sa bansang Ethiopia. Maaring siya nga ang unang nagdala ng gospel sa kanilang bayan. At hanggang ngayon, marami pa rin ang mga gaya mong anak ng Panginoon na sumusunod sa Panginoong Jesus. Tinuturuan kung paanong mamuhay ng tama, at marami ang nais gamitin ng Panginoon. Ikaw ba yon? Nais ng Panginoon na ikaw ay sumunod, na ikaw ay mag-obey sa lahat ng kanyang mga commands. Gayahin natin si Philip. What we heard, what we learned, let us obey. Dahil bata, kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus bilang hari ng buhay mo, God wants you to obey. Will you obey God this week? Ipahayag mo ba ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan dyan sa school? Maraming mga friends who are sad. Maraming mulang kaibigan. Nangailangan ng prayers mo. Nangailangan din ng time mo. Will you be a friend for that classmate? Maaring wala siyang kausap sa bahay. Walang nakakaunawa sa kanya. Jesus wants you to be friends with Him dahil kilala siya ng Panginoong Jesus. Ikaw ba maging kaibigan niya? At hanggang ngayon, boys and girls, marami pa rin ang spiritually blinded. Marami dahil the God of this world, ang kaaway, tinakpan ng mga isip, blinded our thoughts, blinded our understanding sa kabutihan ng Panginoong Diyos who made us and loved us. But because of the Lord Jesus, maaring mabuksan ang puso ng sinuman, ang isip ng sinuman na mananampalataya sa Kanya. Dahil, anong sabi sa Acts 16:31? Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Ang pananampalataya o ang pagtanggap ng katotohanan ay ang paraan upang magkaroon ng kapatawaran o kaligtasan. Yan ay para sa sinumang manampalataya. Kanino ka manampalataya? Sa ginawa ng Panginoong Jesus doon sa cross, na yun ay sapat na. Di na kailangang dagdagan upang magkaroon ng kapatawaran ang kasalanang likas sa puso mo. Ikaw ba ay mananampalataya? Will you believe in the Lord Jesus? Ikaw ba ay tatanggap ng katotohanan ito na siya lang nga ang tanging tagapagligtas? And when we do that, ang kaligtasan ay hindi lamang darating sa atin, maging sa families din natin. Makikita nila ang pagbabago and they too will turn to the Lord. Maari nating kausapin ng Panginoon. Maari mong sabihin ang iyong pagpapakumbaba. Maari mo siyang tawagin. Maari mong sabihin sa Kanya today, "Opo, Panginoon, ako po ay nananampalataya. Kailangan kita, Panginoon." At maari mo ang sabihin, "Ikaw ay humihingi ng tawad." Gagawin mo ba yan? Maari kitang tulungan sa pagdasal. Maari kang sumunod sa akin in prayer like this. Tandaan, ang dalangin ito ay dalangin ng pananampalataya. Hindi ito gawa-gawa lang o pagsunod lang, kundi gamitin mong panalangin ng pagsunod. Okay?
Manalangin tayo. Mahal naming Panginoong Diyos, Ikaw ang aking may likha. Kailangan kita. Opo, ako po ay makasalanan. Patawad po. Nais kitang makilala, kaya ako po ay lumalapit ngayon. Nananampalataya akong Ikaw ang magpapatawad, Panginoong Jesus, na ang ginawa mo sa cross ay sapat na upang ako ay malinisan mula sa kasalanan. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Manguna ka po, Panginoon, dahil kailangan kita. Tulungan mo kong makilala ka. Sa ngalan ni Jesus, ang aking panalangin. Amen. Paano ba yan? Wala na tayong oras, boys and girls. Paalam na muna si Teacher Ai. Sa susunod na linggo ulit, magkakasama tayo. Ingat kayong lagi. Bye-bye!

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Umaga po sa lahat, nais kong batiin ating pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakabang sa ating programa. Sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, South Cotabato, Davao del Sur at ilang bahagi po ng Maguindanao, sana kayo po ay natiling masikasig sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating makapangyarihan at buhay na Diyos. Sa ating pong mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang kaarawan, maligayang pagdiriwang po ng inyong kaarawan at sa ating pong mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang pag-iisa dibdib. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Patuloy din po tayong nagpapasalamat sa ating kaibigan na patuloy na nagbibigay ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng magpala ang bubuksan po ng Diyos at kayo ay patuloy na pagkalooban ng marami pang biyaya sa buhay. Malusog, malakas na pangangatawan sa bawat araw. So umagang ito na iso pong buksan natin atin pong mga Biblia dito sa Psalms chapter 61 verse 2. Basahin at pakinggan po natin ang sinasabi sa wikang Ingles. From the ends of the earth I call to you. I call as my heart grows faint. Lead me to the rock that is higher than I. Mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay isang prayer ni David tungkol sa kaniyang buhay na kung saan marami po siyang mga pagsubok na nararanasan. At mga kapatid at mga kaibigan, kung minsan ay hindi na natin po nakikita ang atin pong makapangyarihan na Diyos sapagkat tayo ay napaligiran ng tinatawag po natin mga kapighatian at mga balakid sa buhay. Mabibigat na mga responsibility ang atin pong dinadala sa bawat araw, lalo na kapag ikaw ay isang ama ng tahanan, ikaw ay isang opisyal ng isang bansa. Si David ay hindi lamang po ordinaryong opisyal, hindi siya senador, hindi siya mayor, hindi siya kapitan, hindi rin po siya tinatawag po natin congressman, subalit siya po ay isang pangulo, hinirang ng Diyos na tagapangasiwa at tagapamahala ng bansang Israel. So marami pong mga problema ang nakapaligid sa kanya. So yung tinatawag po natin weight of responsibility, itong tinatawag po natin mga disappointment at marami pong mga tanong sa kanyang buhay, bakit itong mga bagay ay dumating at nangyari. At hindi lang yon, marami pong mga calamity ang dumarating din po sa kanyang bansa. So mixed emotional feeling, mixed feeling. At siya po ay sinasabi po natin napapagod tayo nga na yung atin pong mga responsibility ay hindi naman gaanong kalaki, di ba? Yung mga responsibility natin sa buhay, subalit tayo din po ay napapagod sa atin pong mga responsibility sa buhay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, dito tayo ay binibigyan po ng advice ng Panginoon at katulad ni David na tingnan natin na mayroon pang mas higher kaysa atin, mayroon pang mas mataas kaysa atin, mayroon pang mas makapangyarihan sa atin mga kaibigan at mga kapatid. Kung minsan, dahil po sa weight, dahil po sa bigat ng mga problema, responsibility na atin pong mga dala, bigat na mga disappointment na atin pong nararanasan sa buhay, we have that great feeling na tayo po ay talagang napapagod at parabang mag-give up na tayo sa atin pong responsibilidad na atin pong na binigay po ng Diyos na sa atin pong balikat. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, pilalaanan po tayo ng salita ng Diyos that there is greater than I, there is greater than ourselves, there is more powerful than ourselves. Mas mayroon pang mas makapangyarihan kaysa atin mga kaibigan at mga kapatid. Yes, there are moments in our hearts, in our life that we are really overwhelmed, na tayo po ay tinatalo at napapagod tayo sa atin pong mga responsibilidad. Lalo na yung pag yung response ay hindi naayon sa atin pong expectation, hindi po ba? Yung response ng mga tao ay hindi rin po sila gumagawa ng kanila pong responsibilidad, yung atin pong mga subordinate. Hindi ba kung ikaw po ay isang supervisor, kung ikaw ay isang CEO sa isang business isang establishment o sa isang negosyo. So mabigat yun, mga kapatid. CEO sa isang realty o isang manager sa isang hotel, owner sa isang business. So marami ka talagang iniisip na mga responsibility. But David point out that there is what we call greater than ourselves. There is more powerful than ourselves. Mas mayroon pong makapangyarihan as mas mataas pa sa atin na kaya po niyang gawin ang imposible na hindi po natin nakikita. So yung prayer niya, lead me to the rock that is higher than I. Prayer niya sa Panginoon na sana siya po ay dadalhin sa mas mataas pa na kapangyarihan na kung saan makikita kung ano talaga yung solusyon sa mga problema na dumarating po sa kanyang buhay. Yes, there is a situation that maubusan po tayo. May mga sitwasyon na maubusan po tayo ng tinatawag po nating katalinuhan. Hindi na po natin kaya dalhin yung heavy ng responsibility sa atin pong balikat. Tayo po ay nahihirapan na and we lose our strength. Para bang nawala na yung lakas mo, mga kapatid at mga kaibigan. Subalit, mayroon pang maaaring makapagbigay sa atin ng lakas. Lakas ng loob, higit na katalinuhan sa pamagitan ng ating makapangyarihan at buhay na Diyos. So, David write this passage of the scripture. Isinulat po ni David ang prayer na ito during the time na he was experiencing yung tinatawag po nating nararanasan po niya yung seasons of distress. Hindi man lang sa atin pong buhay ay araw-araw Pasko, masaya, may kagalakan, party-party doon, party dito. Dumarating din po, mga kapatid at makaibigan, yung panahon that you lose your hope. Na para bang mawala na yung pag-asa mo. Nabibigitan ka sa mga responsibility. As I said, lalo na pag hindi po maganda yung respond. Yung atin pong expectation ay hindi po nasusunod, hindi po nagaganap mula sa mga tao na kung saan inaasahan natin. Sana tutulong sa atin. Pabalit ikaw po ay iniiwan nila, sabi po sa ere. Ikaw po ay iniiwan, pinabayaan at hindi po nila ginagawa ang kanilang mga responsibility. So dito makikita po natin that David always acknowledged that there is really greater than himself. So palagi po niyang kinikilala na mas mayroon pong pakapangyarihan sa kanya kahit siya ay hari sa Israel. Kung ano yung kanya pong sinasabi, batas yun, dapat sundin ng mga tao na nasa kanyang nasasakupan. But David asked that God is going to lead him into the rock that is stronger than himself. Into the rock that is greater than himself. Na siya ay tulungan ng Diyos na sana magkaroon ng solusyon, mapawi yung kanyang kalungkutan, magkaroon ng solusyon yung mga problema na hinaharap ng kanyang bansang pinapamahalaan. So dito kapatid at mga kaibigan, in times of distress, in seasons of trouble, we are very encouraged to remain constant, faithful to God. Constant trusting na manatili po tayo na mayroon pong pananalig sa Panginoon. At tandaan po natin na nandoon pa rin dapat yung conviction sa atin pong buhay na hindi po tayo pababayaan ng ating buhay at makapangyarihan ng Diyos. That when strength fails, there is what we call unlimited strength. There is what we call unlimited wisdom. Mayroon pong unlimited power na maaari pong makatulong sa atin sa pamagitan ng atin pong pagdalo sa paanan po ng Diyos, sa hardin ng panalangin. Huwag po tayong maging kalpante, mga kapatid at mga kaibigan. Dapat natin pong dalhin anuman ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay sa paanan ng ating makapangyarihan ng Diyos. Sa Kanya po natin idulog. Dapat siya po yung una na makaalam sa ating pong mga problema sa buhay. Don't climb to the place alone, kaibigan, na hindi mo kaya. Huwag mo pong bigyan ng solusyon ang problema sa panahon na ikaw po ay nahihirapan. Sa panahon na ikaw po ay mayroon pong dinaramdam. Sa panahon na ikaw po ay bahina, lalo na walang stability sa inyo pong posisyon, emotionally, mentally, sapagkat ikaw po ay nahihirapan, iniisip mo ang mga problema. Huwag kang magkaroon ng decision. Don't make any decision when you are in a distress situation, when you are in a stressful situation. Hindi ka po dapat, mga kapatid at mga kaibigan, mag-solve ng mga problema. In our lives, we need to admit that we need the help of God instead of relying ourselves. Pag mayroon po tayong mabibigat na dinaramdam sa buhay, may mga struggle, mga kapatid at mga kaibigan. Kailangan po nating kilalanin na kailangan natin ang Diyos. Huwag po tayong mag-rely, huwag po tayong maging panatag sa atin pong sarili, anuman kataas yung edukasyon atin pong natapos. Kung ikaw ay isang doctor of philosophy, doctor of education, doctor of theology, huwag po tayo, kapatid at kaibigan, maging kalpante. There is more powerful enough, more wise enough that can help us na makatulong sa atin sa pamagitan po sa pagdalo natin sa paanan ng ating makapangyarihan na Diyos. When we are emotionally unstable, God promised that He is going to stand beside us. Stand on God's promises when your emotions are unstable. Bring every overwhelming burdens to God in prayer. Dapat kailangan po natin dalhin ang lahat na problema natin sa pamagitan ng atin pong pagdalo doon po sa hardin ng panalangin. Bend your knees and ask our powerful God to help us. Stand always to His promise and encourage someone today na who are carrying heavy heart, heavy burden, na hindi po siya magkaroon ng emotional damage, di ba? Dapat po nating iwasan ito. Kung minsan pinipilit natin, kahit hindi po natin kaya, we need to ask first the wisdom of God. We need to stand into the promise of God that He is going to help us, na hindi po niya tayo kailanman pababayaan sa atin pong buhay. Mga kapatid at mga kaibigan, there are times when we fail. We are also overwhelmed with happiness, di ba? Mayroon din mga panahon na hindi lang po tayo na-overwhelmed ng mga problema. Mayroon din pong mga happiness na nangyayari sa ating buhay. Lalo na pag ikaw po ay maraming mga accomplishment, marami kang success, marami kang mga tinatawag po natin problema. Hindi lang po problema, kundi success sa buhay. Yung tinatawag po natin, naging successful yung negosyo mo. Yung capital mo na 1 million, naging 10 million siya. So there are times that we are overwhelmed with happiness, with success. Hindi po rin tayo dapat maging kalpante. Because those things also is a temptation na mag-lead sa atin astray, maging malayo ka sa presensya ng Panginoon. Always remember, dapat tandaan po natin at dapat palagi po tayong manatili sa paanan ng ating banal at makapangyarihan na Diyos. Despite of the happiness, despite of the success, despite of the property that you easily acquire, na dali lang nakuha mo yung mga property. Kung ikaw ay nanalo sa isang bidding, yes, maging masaya ka. Subalit, huwag mo pong kalimutan na magpasalamat din sa Panginoon. And through this, you need also to step up to strengthen the weak. At dapat din po, kapatid at kaibigan, na tulungan po natin yung mga kaibigan po natin, kapanalig natin sa pananampalataya na naging mahina. Kailangan po natin silang i-encourage. So this is a reminders to all of us. Ito ay paalaala that the grace of God always abound. Sobra-sobra yung habag ng atin pong Panginoon sa mga bagay na atin pong kinakailangan sa buhay. So dalawa yon, mga kapatid at mga kaibigan. Failure, success, tagumpay, at yung tinatawag po natin reaching the top of our happiness. So there are times that because you are so happy, you fail to come through though na maglapit sa paanan ng atin pong Panginoon. As if you are champion. Mga kapatid at mga kaibigan, don't forget to remember that God is the one who let you acquire success, who let you to be successful in your business. Katulad ng prayer ni David, when you are overwhelmed with blessing and discouragement, never, never think of yourself higher than our God. So David pray na siya po ay nanalangin that God will always lead into the greater rock, into the highest authority. Wala nang ibang highest authority ang atin pong Panginoon. He is our rock. He is our refuge. He is the one that can give us unleashed strength unlimited blessing. So stand to Him today, mga kapatid at mga kaibigan. Take your courage, take your happiness from the hands of our Heavenly Father. Stand Him today. Dapat tayo po ay tatayo at manatili na matapang, masigasig sa ating pong pananampalataya. Ang Diyos po ang ating itataas sa ating pong buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Stand to Him as your greater rock, as your greater strength, greater wisdom. Dapat i-acknowledge at palagi po nating kilalanin na ang Diyos lamang at wala na pong iba ang maaaring makapagdulot, makapagbigay sa atin ng kagalakan, kasiyahan, tagumpay sa atin pong buhay, anuman yung naabot po natin na success bilang isang CEO, kung ikaw po ay isang owner ng isang business o isang mayor, isang governor, congressman, senator, mga kapatid at mga kaibigan. If God, kung nalutas man na iyong problema, ang iyong problema sa buhay, mga kapatid at kaibigan, always acknowledge it is the higher authority. And the higher authority is our living God. The Lord, our Jesus Christ alone, can give us the real strength of our individual life. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita na amin pong na pag-aralan sa umagang ito. Ano man ang success na darating sa amin pong buhay, ito po ay nanggagaling sa inyo. Ano man ang tagumpay at mga problema, kung ito ay nalutas, hindi po kami dapat ma-overwhelm at titingnan ang aming sarili na magaling kami. Ikaw po ang magaling. Nasa iyo ang superiority ng wisdom. Nasa iyo ang tunay na lakas. Basbasan po ninyo ang iyong salita sa amin pong isipan na ikaw palagi ang itataas namin sa amin pong buhay. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awitin.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Ray Kaa. Magandang umaga. Mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

0: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
2: Tatlumpung minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
3: Nang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Anibagong araw, anibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gordel Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, at marinig niyo rin kami sa DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Minsan ka na rin bang nakaranas ng pagkabigo sa buhay? Yung tipong pakiramdam mo ay hindi ka sapat. Tila ba lumiit ang tingin mo sa sarili mo dahil sa mga pagkakamali at pagkukulang? Ikaw, kaibigan, ano ang nararamdaman mo pag dumarating ang ganitong mga sandali?

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang ang halaga mo ay higit sa iyong pagkakamali. Natural lang ang masaktan at panghinaan ng loob, pero tandaan mo, ang pagkabigo ay hindi sukatan ng iyong halaga. Bahagi ito ng proseso ng paglago. Sa bawat pagkadapa, may pagkakataong bumangon. Sa bawat luha, may aral na maaaring baunin. Kaya kung ikaw man ay nasa gitna ng pagsubok ngayon, huwag mong kalimutan na may pag-asa. Hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Maaaring ito pa lamang ang simula ng mas matatag at mas matapang na bersyon ng iyong sarili. Sa bawat pagkakataon na binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong mabuhay, naway isipin mo na ang lahat ng pagkabigong nararanasan mo ay hindi panghabang buhay. Bagkus, ito'y pansamantalang pagsubok na kailangan mong pagdaanan upang patuloy kang bago. Hindi lubos na inakala ni Angela na darating siya sa punto ng pagkabigo kung saan mararamdaman niyang hindi siya sapat at napakaliit ng tingin niya sa kanyang sarili. Dito nagsimula ang kanyang pagkadismaya sa sarili. Maraming hindi magagandang kaisipan ang tumatakbo sa kanyang isipan. Mga tanong, kung may halaga pa ba siya at kung may patutunguhan pa ba ang kanyang mga pagsisikap. Sa paglipas ng mga araw, mas pinili niyang manahimik at kimkimin ang lahat. Ngumingiti siya sa harap ng iba, ngunit sa likod nito ay isang pusong pagod at sugatan. Pakiramdam niya ay siya lamang ang nakakaranas ng ganitong laban. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, unti-unti niyang napagtanto ng pagkabigo na hindi pala kaaway, kundi isang guro. Tinuruan siya nito maging matatag, maging mapagkumbaba, at higit sa lahat, maging totoo sa kanyang nararamdaman. Isang araw, nagpasya si Angela na bumangon. Hindi dahil wala na siyang takot, kundi dahil napagod na siyang maliitin ang kanyang sarili. Pinili niyang patawarin ang kanyang mga pagkukulang at yakapin ang kanyang mga kahinaan bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Doon niya napagtanto na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay, kundi sa tapang na magpatuloy sa kabila ng pagkabigo. Mula noon, kahit hindi naging perpekto ang kanyang landas, natutunan niyang mahalin ang sarili. Doon nagsimula ang kanyang tunay na pagbangon.

may paalala sa atin ang Salmo 73:26. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo o Diyos ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko, pagpakailanman. Tayo'y manalangin. Aming Ama, kami man ay nakakaranas ng pagkabigo sa buhay. May mga pagkakataong nanghihina kami at nawawala ng tiwala sa aming sarili. Naway huwag mo kaming hayaang tuluyang mabago ng mga pagkabigong ito. Magkos, patibayin mo ang aming loob upang harapin ang anumang hamon ng buhay. Panginoon, sa mga sandaling tila hindi namin kaya, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming lakas at sandigan. Turuan mo kami magtiwala sa iyong plano kahit hindi namin agad nauunawaan ang mga nangyayari. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad sa aming sarili ng pananampalatayang patuloy na umaasa sa iyong kabutihan. Sa bawat pagluha at panghihina, yakapin mo kami ng iyong pag-ibig. Iangat mo kami mula sa aming pagkadapa at ituro mo sa amin ang aral na nais mo matutunan namin. Gawin mong daan ang aming mga pagkabigo upang lalo kaming maging matatag. Kapag kumbaba, mas malapit sa iyo. Maraming salamat, Ama, sapagkat alam naming hindi mo kami iniiwan kailanman. Sa iyo namin inaalay ang aming mga pangarap, takot at pag-asa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.